0: ay uno niya sa akin. nakilala niya ko. Hello, Pastor Jasser. Good morning da sa imo. Thank you again sa pag-respond sa invitation to be part of the Hagai National Seminar, no, this batch, batch 19. Thank you sa bugos nga team na nagbuylog para mangin posible batch 9, batch 18 ang sponsoring batch kag ang mga alumni gid, no, nga very much willing mag-serve para sa success ang sininga buluhaton. Aton nga nangin guest speaker kahapon sang Sabado ang aton nga faculty sa BSRRE si Ma'am Daisy Calyanta. Kahapon naman siya nagpauli. Tayan man nga kudba man amon ma ang amon nga in tukang mag sugat daw laguro kabugtaw tong driver nila. Ayan, kaya ang nagdulong si Doc Rem. Ayan, si Doc Rem kag si Doc Miles. Ayan, good morning da. Bugtaw na ba? Si Doc Rem kag si Doc Miles. Medyo, hago man sang weekend sa mga sunod-sunod nga mga buluhaton. But glory to God sa success sang sininga event. I thank the Lord sa strength man nga iyang agin hata. Shout out sa aton mga friends nga nag-connect via FB and sa mga nag-tune in na kagin na temprano sa Daybreak. Ang acknowledge ko na lang ning sa TSK umpisa, no, si Pastora Jade Teruel. Amen po. Habaya kagin na sa message sa TSK. Yan. Gapamati gidara si Pastora Jade Hagai alumni. Part man ni siya sang Hagai alumni si Pastora Jade. Hello, kagapi listening kay Ate Beatriz sa Consad family, Ate Janet sa Katakutan sa Monte family, dara sa Kipalbig, Kuya June Manalo, dara sa May Sentrala, si Sis Noraline sa Garcia Hospital family. Mayad-ayad gid nga pagpamati. So kay Brother Abraham sa Ibanez family. And hello sa CEF Coronadal. Ay, Pastor June. Nga pamati na si Pastor June. Kadaaga. And Sanday, Ate Mary Del, kag Siskat. Thank you sa pag-rescue. Tapos, gid man namo ng handout tong Wednesday night. Rescue di Sanday, Sis Del kag Sis Kat. Salamat gid sa inyo. Binawan mapulaw kami to. Salamat sa inyo nga pag-apas di. Ari man di si Ate Eden, si Ate Amor, si Sis Lynn, girl power. Sa balitaan kaina, nag-message da si gang, Sis Gang, kumusta dara sa Alameda? Sa aton mga friends sa Cotabato Province, maayad-ayad nga morning. Habalya, good morning South Central Mindanao. How are you all? Welcome June. My dear lovable Ate Joy, I miss you now again. Watching through FB po. Hello. Connect that liwat sa aton nga ONP, Sis Gang. Good morning, Miga Joy. Hambal naman ni Tristan. Dara man sa Tampakan nga pamati. Si Brother Tristan. Hello sa Gulay family. Sino pa? Mga nag-connect man kagina, nag-like kag nag-heart, si Brother Jacob, si Maring Abe, shoutout na sa inyo ni Paring Ray sa Takurong, sa Navarro Gonzalez family, si Sailin sa Balintongog family, Ma'am Liza, balik na ta? Mabalik ka na sa live program, Ma'am Liz? Okay na ba? Ma-enroll na ba? mga estudyante ta. Hello kay Sis Bevelyn sa Fontecha Hilaos family dira sa Banga. Ayad-ayad niya agas sa inyo. Mag-connect lang sa aton numero 0963-180-1469 or mag-message diri via 1062DXKI-FEBC Radio. Don't forget to follow ang aton FB page. Hello kay Sis Marivic sa Pascasio family and kay Brother Jacob dira sa Thailand. Mayad-ayad niya pagpamati. Dari kita sa aton niya pabalot.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Abraham sa pila ka tuig nga pag-walk niya with God, naka-develop siya sang abilidad to see beyond his immediate challenges. Kag tutok niya ang iyang mata sa Dios nga may dako nga plano para sa iyo. Balaan niya nga God could overcome any obstacle. So sang panahon nga ginsugo sang Ginoo kay Abraham nga i-sacrifice ang iyang anak nga si Isaac sa Ginoo, wala nagreklamo si Abraham kung nagpadala sa kadlok. He trusted that the Lord had important purposes for the request. Abraham believed God that he would accomplish everything he had promised. Pati man siya nga, ang iyang Diyos nga ginaalagaran is the God of creation and the God of resurrection. Gani, bugos ang iyang nga pagtuo dara sa Ginoo, wala siya nagduha-duha nga sundon ang ginsugo sang Diyos sa iya. Bisan pa nga, tuod masakit ato para sa iya. Ang posible madamo man sang mga alang-alang, no, or may mga pamangkutanon man siguro siya personal, no. In Abraham's life, we see two things na importante sa pagkinabuhi sa isa ka faith-motivated life. Una, you must believe that God exists. Na ang Diyos is real, true, and trustworthy. Ikaduha, we must believe that He is faithful to do what He has promised us. Pag ina ma-develop pag isa ka-intimate nga relationship with God, kung kilala mo ang Ginoo, di ka gin magduha-duha, magsunod sa iya. Through our intimate relationship with Him, we are fully convinced of His holy and loving character, and we believe that He acts only for our good. He is a good God, He is a faithful God, He is a just, righteous, and holy God. Gani abyan, if you've been trying to work up your faith kag nagfail, it may be because you are building it on the wrong foundation. Ang faith, hindi na siya goal that you can work to achieve. It comes as you relate to God personally and see who He is. So grow your faith, know Him, and believe. Ina ang aton nga pabalon subong adlaw sang Lunes.
1: Oras na, oras na. Pilipinas.

Alas 8:16 ang aton nga takna abyan. Sa aton nga pagpadayon, ang taligwa aton mga public service announcement. Dari kita sa action line nga idulong ni Mega Jen.

0: Action! Line.
1: Ang City of Coronadal Water District may arasang scheduled water advisory. Wala sang tubig sa June 2 from 1 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Zone 4, partikular ang Bugos nga Purok Baldos Tamon. Sa June 4 from 1 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Zone 4, partikular ang Purok Banyes kag Purok Martinez.
0: Action! Line!
1: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa June 2 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Circuit Orchids, Sityo Matlong, Barangay Lambabanga. Sa June 3 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay 5 Sangbanga kag Bapa Katipunan 4 Barangay Lambuntong Sorala. Sa June 4 maapektuhan ang coverage area sang Sityo Kukin Barangay Rizal 3 Sangbanga kag Bugos nga Barangay Duingas sang Sorala. Sa June 5 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Upper Makulam, Lake Cebu. Sa June 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Lam Salome, Lambangan Kagdatalbab sang Tiboli. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan niyo mga next gen youth, pastors and leaders para sa isa ka extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns from 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026 dira sa KCC Convention and Event Center, General Santos City. Wala inis ang registration. Para sa dugang impormasyon, pwede niyo i-contact ang number 0975-743-3202.
0: Action! Line!
1: Ginapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSRGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa Dole Region 12-SOCSRGEN FB page.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Live!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag i-submit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays? Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Line!

0: Alas 8:30 padayon kita diri sa aton iyang programa kag dugay-dugay tagaan taligwa ang aton nga trivia time. Shout out kay Nanay Lita, Pastor Jerry, Brad Jervin. Sayang wala ta nag-abtan na last week Nanay Lita. Friday ba to Nanay Lita nga nagkadto ka diri? Oo, ara kami ni Miga Jen sa Hagay training, nagdalikyat siya dito. Amuto nga wala mo kami na abtan diri, sayang naman. Sige lang, mabisita kami da sa imo mami, Nanay Lita ha. See you soon. Kaga, shout out dira sa kay Ate Janet man sa Namnama, gapamati na siya pirmi. Sa aton nga pagpadayon, dari kita sa aton iyang trivia time. Upod kay Pastor Alex. Ang Monday, rest day daw sang mga pastor. Tama ba? Nagapahuway ba ang mga pastor subong? Anong kaimportansya sang pagpahuway, no? Pahuway naton aton nga lawas. Shout out galit dira kay Pastor Pasuit. Thank you sa pagdulong sa akon tong Sunday evening. Ay, Saturday evening galit to. Ang tawa, hindi ko na maano ang mga schedule ko. Kinanglan ko ng rest. Ayan, shout out dira sa inyo ni Sis Eileen. Disciple ko ni itong ara kami sa isa lang ka boarding house kag small world gid kay nangin pastor's wife manggali. Yeah. Napamati na dara sila pastor. Thank you sa inyo nga pag-tune in diri sa DXKI. Ari diri kita sa aton nga trivia, anong kaimportansya sang pagpahuway. Okay, Pastor Alex.
1: Trivia for today.
2: Good morning, Miga Joy, Miga Jen, kag sa aton nga technical team sa adlaw nga ini. Ang pagpahuway, very fundamental nga part, no, sang aton nga kadalagaan, sang aton nga health, sang aton nga kalipay. Kay ang aton panahon subong, no, ara na kita sa ginatawag nga advancement sang technology. This is now a digital world. Kag madamo ginyang mga bagay ang nag-require sang aton nga attention, especially ng cellphone mo, dugay-dugay may notification ka, no? Nag-remind ang imong calendar, ang imong alarm, damo kasang mga kinanglan nga tindiron sa imo kabuhi, no? So kinanglan tagid nga makapahuway kita mayo, kay nga importante ini para sa aton nga long-term nga kalusugan. But silingon pag nakulangan kasang pahuway, o delikado ang imong lawas kay ma-breakdown na lang ang lawas ta kay way nagid puro pahuway. Okay? Undi, hindi ta na mapadayon karon ang iba naton nga mga plano. So dapat take a break gid, no? Kay tungod nga importante ini. Amo na nga sa isa kadlaw kung nag-obra ka, importante nga may ara gid sa mga breakdown, break time kay ginauntat anay ang imong trabaho, no, para for a while, no, hindi ka anay dira mamersa, hindi ka anay mag-isip kag makapahuway ka anay sa stress, no, especially emotional and mental stress nga ginadala sang imong trabaho, no. So ang break time makapromote sang mental health naton, maka-increase sang productivity, no, maka-reduce ang stress, maka-improve sang aton nga mood. Kag siyempre, sa aton opisina, maka-strengthen sang mga relationship. Kaya siyempre kung mag-break time, nag-awaro istorya, ang mga mag-abyan, no? Ayan. Ang kadamuon sang pagpahuway nga kinanglan mo, depende na sa imong need. So kung halimbawa, wala ka nakatulog maayo, or very stressed gid ang imong pamatsyagan, or basi emotionally nadisturbo ka pa, so kinanglan mo gid sang medyo damo-damo nga pahuway. Okay, kung makapahuway mayo ang imong lawas, no, nag-activate ang ginatawag naton nga inner healing. Nag-repair ang aton nga lawas, ginaayo niya ang iyang kagalingon, no, nag-recover siya. Yan. Basta kinanglan nga pahuwayan mo ma. Kay sa aton kabuhi, part ginaya ang ginatawag nga stress. Sa iban, ang stress daw amo pa ang nag-ano sa ila, nag-stimulate. No, nang butsilingon daw amo pa na ang ilang nga daw gasolina bala para maka-perform sila maayo. Pero para sa iba niya nga tao, once nga ma-stress sila, kwan ina nang hindi nami, no? It is a burden. Yan. So kung inang stress nga na magbalik-balik, ang imo naman nga immune system ang maapektuhan. So once nga maapektuhan ang immune system, bow, dako gid ang risgo mo sa pagmasakit. Kaya usually kung nag-experience ang lawas mo sa stress, ara ang lawas mo sa ano, ng, daw pamatsyagan bala sa lawas mo may ara sa danger, no? Pwede nga batuan niya or pwede nga palayuan niya. O matabo sina, magsaka ang imong heart rate, ang imong blood pressure, no? Mag-slow down ang imong digestive function, no? Kaga mag-increase ang imong mga hormone level. Pareho sining cortisol nga ni, stress hormone ini, no? So, matabo is nag-ready ang lawas mo para either magpalayo sa stress o magbato sa stress. Ayan. So kung maayo ang aton nga pag-schedule, no, especially maka-rest kag maka-relax ka, magiging mas ano ang imuna una, mas creative, no. Damo ka bala maisip nga mga bagay nga makapaayo pa sang imo nga ginaubra. And then daw kung sa salakyan pa daw bag-o ka nakapagasolina, no, daw full tank ikaw. Kag kun may mga bagay nga dati hindi mo mahimo kay tungod nga kapoy ikaw kag na-stress na kayong lawas mo, once nga makapahuway ka, madiskubrihan mo nga may mga bagay nga pwede gali nimo himuon, no, kag mas improve pagid nga version sang dati mo nga ginahimo, no, nagiging mas creative ikaw sa imong ginaubra. And then improve ang imong productivity. Kay pareho sang aton nga muscle, ang aton nga utak ginakapoy man. So kun makapahuway ka maayo, nagiging mas productive ikaw, no? Amo nang akon Lunes, dira na usually nang mga nila, dira na usually ginabutang ang mga meeting, no? Ang mga iban pa nga mga importante nga trabaho mo, kay bago ka lang nakapahuway, no? Very sharp pa ang imong utak. Yan. Kaya nga, di pag sang weekend nakaano ka mo, naka-off ikaw sa trabaho. So, pagbalik mo pagka Lunes, very efficient ang imong utak, no? Ready siya para mag trabaho na naman liwat. Unless siguro kung base may mga Monday sickness kay modera, ati na iya base kuana na, no, psychological na kaayo na, no. Pero usually Monday daw medyo condition na ng utak mo, very sharp ang imo. So dapat may aragi kita isa kadlaw sa isa ka semana mag-unplug ka bala anay. Hindi ka anay magano pauway ka gid maayo para pagbalik mo condition ang imong lawas, no. Kag kun ang aton nga lawas nang makapauway maayo, ang aton nga decision making ng maayo, no, very accurate. Amo na kung kis may mga advice nga kung may ara ka gusto nga desisyonan, may mga nag-advise nga itulogi na lang anay na kay para maisip nimo na maayo kag ma-desisyonan. Di anay pag hindi ka anay maghimo desisyon subong kay medyo kapoy ka pa. Yan. Kay kung sige-sige gid ang trabaho mo, daw wala na pahuway, reduce na ang imo nga concentration kag ang imong emotional capacity is at a minimum, no? Nag-depreciate ang imong emotional capacity. So dapat may mga panahon gid nga nagapahuway ikaw, either daily or weekly, para ma-refresh ka, no? Kag makahimo ka sang mga maayo nga desisyon. Kay kung mga padaso-daso, bao, dira gid permi ang mga palpak naton nga mga desisyon, no? Ayan, so may mga technique para magpahuway, no? Hindi lang tong maguntat kasi imo trabaho kag maghuruhig da, dira magbatang-batang da, no? Kundi nga number one, nang i-practice mo nga mangin mga pinasalamaton sa imo nga kabuhi. Mga gagmay nga mga bagay pasalamatan naton. Kay pa si ginaisip mo do kagamay man sini para pasalamatan ko kag atong mga dlagko lang nga bagay ang ginapasalamatan mo, no? Kinahanglan pasalamatan mo ang tanan nga mga butang, tanan nga mga bagay. Okay? And then ginhawa dalom, no? Praktison mo nang imo nga baga, no? May mga breathing technique, no? Kaysa kung istoryahon mo imo nga pulmonologist, may aran isa sang ma-suggest para ma-improve mo ang imo nga lungs. No? Kay kinahanglan gani nga maayo ang imo nga pagginhawa. Ang tao nga na-stress, very labored ang iya sinang pagginhawa. Do hindi na siya makaginhawa maayo, do nag-struggle siya maginhawa. Muna mga tao nga nagaka-stress, gapos nga, no? Batian mo. Kisa gapos nga. Do nabudlayan sila maginhawa. So, ginhawa maayo, no? Samtang inom-inom ka, dasang tsa, sang kape, have a deep breath, no? Or take a deep breath, galit. And then, cultivate mo na mga healthy nga mga habits ni mo, no? Exercise, kaga ang ibang dira lang sa ilabalay, pero maka, ano sila maayo, no? May stretching, may ano ni? Ang iba, nag-practice ang meditation exercises, no? Siyempre, meditate ay sa kaayos ang Ginoo. Mind relaxation. Yan, relax. Daw kuan mo balalawas mo, daw gina-off mo kung sa switch pa, off mo, anay. Hindi anay sige kaisip sang imong mga trabaho, dira. Mga responsibilidad mo, no? I-off, anay. Disconnect ka, anay. And then, sa aton nga pagtulog, practice kita sa mga mayong habit sa aton pagtulog, no? Pareho sinang mga, ang iban magtulog, naga-warm bath gid, no? Naga-paligo gid sila kay para presko gid, no? And then, dapat may schedule gid, no? May alarm ka dira, no? Para fix ang imong waking up time. And hindi nga nang gatulog ka man tuod, pero nagakarambula balang imong tulog, may gabi na, do hindi ka pakatulog, tapos madlawan ka na bugtaw. No? Kinanglan, iano nimo. Da may base may mga ma-research ikaw dira maayo nga mga exercise mga pamaagi para makatulog ikaw maayo. Ayan. Kaya importante kaayo ang pagtulog sa aton nga pagpahuway. Ayan. So kinanglan gid naton magpahuway, no? Ingatan naton especially ang aton nga heart, no? Pag makulangan ka sa pahuway, delikado gid ang aton nga tapos ma-prevent nimo ang ginatawag nga depression, no? Kay tungod gani nga well-rested ang imo nauna. Tapos lower inflammation sa imo lawas kung kisa pagkulang ka sa pahuway, no? Kung ano-ano magsurulod sa isip mo baw. Tingala ka lang para nakit na yung lawas mo, no? Pahuway, tulog maayo para matagaan tagid ang lawas naton sang kinanglan niya nga panahon para mag recover. Okay?

mga damo nga salamat, Pastor Alex, sa sina iyang reminder. Ipahuay gid nato ng aton nga lawas para ma-replenish ang kusog. Hindi ma-stress kaayo. Kaya makadalasang sakit ang sobrang stress. Padayon kita sa nabilin naton nga 15 minutos o 14 minutos diri sa aton iyang pagpangalagad. Ilawagon ko ang resulta sang palarong pambansa 2026 nga ginhiwat dito sa Agusan del Sur ang resulta, no, sang palaro. Ari na may final kag official result na ang palarong pambansa 2026 kag ini post kahapon nga adlaw. Of course, ang nagapanguna, as always man ni sila, no, ang National Capital Region. Kompleto man ni abi sa training kagamit ning NCR gid man, no. So National Capital Region may 91 ka mga gold, 71 ka silver, kag 71 man ka bronze nga medalya, 233 tanan ang medalya nga nabaton sang NCR team. NCR nagarepresent man ning mga kwan nila, mga atleta nila sa international nga mga games, di ba, no? So no wonder na manguna gid sila ya sa aton nga palarong pambansa. Pero ang ining palarong pambansa, exclusive ni siya para sa mga students naton, di ba? Maglapaw ka na sa edad, sa elementary kag secondary, ate, hindi ka na, di ka intra sa palarong pambansa. May age range lang ni siya. Ito nga ginaalaw, no, sa aton nga DepEd. Congrats sa NCR. And ikaduha, ang Region 4A ukon Calabarzon. 55 ka gold, 50 ka silver, kag 34 ka bronze nga medalya. Ay mali akong ginabasa. 55 ka gold, 50 ka silver, kag 60 ka bronze nga medalya. 165 tanan ang medalya sang Region 4A. Medyo layo-layo ang biya, pero taas man ang tala gyapon, no, sang Calabarzon with 165 ka mga medalya tanan-tanan. Kag ikatatlo nga ranking ang Davao Region. Wow! Una ni sa Mindanao, no? Maning top 1 sa Mindanao nga mga region, no? So, Region 11. Wow! Di ba magpalugi ang Davao, no? 34 ang gold, 32 ang silver, kag 34 man ka bronze nga medalya. Aba, 100 gid ang total nga medal nga nakuha sang Region 11. Basta-basta mangli ang Davao, no? Top 3.

ba? Mayo ang ilang pagtutok sa ilang mga atleta. Ika-apat, amo ang Region 7, ang Central Visayas. Gamay lang man ang biya no, sa Davao. 32 ang gold nila. Duha lang ang lamang sang Davao Region. 32 ka gold, 30 ka silver, kag 44 ka bronze nga medalya ang nakuha sang Western Visayas. Mas damo sila actually medal kaysa sa Davao, pero kay mas lamang ang gold sang Davao eh. Sa gold abi ng basihan mas damo no, 34 ang sa gold sang Davao, 32 lang ya ang sa Central Visayas, so naungusan ang Central Visayas sa ranking. Although 106 ang ilang medalya tanan. Damo sila nakuha nga silver ang Western Visayas.

Okay, sino naman ang sunod sa ranking? After sang Central Visayas is, kamay lang gid ang lamang, isa lang gid ka gold. Region 6, Visayas gyapon. Central Visayas. Ay, tama ba? Ay, hindi. Mali akong ginlanta. Layo gali ang Central. Gali lang, di nako. Oo, Region Central Visayas, di ba, ang ika-apat. Sunod sa Central Visayas is Western Visayas, Region 6, tama, no? So, ika-limang rank ang Western Visayas, Region 6 ina. 31 ang ilang gold, 36 ang ilang silver, kag 45 ang ilang bronze medal. Mas damo sila actually medal kaysa sa Central Visayas. Pero nalamangan sila sang isa ka gold, no, sang Central Visayas. Kaya rank 5 lang siya. Pero 112 tanan ang medalya nga nakuha sang Western Visayas, no? Mas damo kaysa sa Davao kag sa Central Visayas. Congratulations sa Western Visayas with 31 gold. 112 tanan ka medalya, damo sila bronze medals. And ika-anom sa ranking ang Region 8. Yan, another from Mindanao, Caraga Region, Region 8. Caraga, di ba, no, ang Agusan del Sur? Tama ba? Yan, ang host. Region 8. 30 ka gold. Yan, isa lang man ang lamang sang Western Visayas sa ila, no? Kay 30 ila gold. 19 naman ila silver. Kag damo sila bronze. 48 ang bronze nga medalya. 97 tanan ang napuli nga medalya sang Caraga Region. Okay, ikapito. Ang ikapito amo ang Region 10. Another from Mindanao. Top 3 ni sa Mindanao. Northern Mindanao, Region 10. 27 ang gold nila. Ang lamang lang nila sa ano, sa sunod nga ang nagsunod sa ila is sa silver. 31 ila silver. And then 31 man ila nga bronze medals. No, mas damo sila silver medal sa nagsunod sa ila. 89 tanan ka medalya ang napuli sang Northern Mindanao. Ang sunod is ikawalong aranggo ang Region 8, Central Luzon. Pareho man sila sang Northern Mindanao nga may 27 ka gold. Pero 27 lang pod ang silver nila. Whereas ang Northern Mindanao may 31 ka silver. Kaya rank 8 lang siya. 33 naman ang bronze medals niya. 87 tanan ang medalya nga napauli sang Central Luzon. Sige, dari naman kita sa rank 9. Sino kaya ang number 9? Number 9 ang Region 12. Wow! Oo, ikasyam nga ranking ang Region 12. Top 4 sa Mindanao. Yan, congratulations sa Soxer Gen Warriors. O diba, hindi man magpapirde ang Region 12. Kay ikasyam naman kita. No? Sulod sa top 10. 19 ang aton nga gold. 25 ang aton nga silver. Kag 32 ang bronze nga medalya. 76 tanan ang medalya nga napuli sang Region 12. Yan, congratulations sa aton mga atleta. We are proud of you. Naungusan naton ang Zamboanga kay ika number 10 lang sila. Region 9, Zamboanga Peninsula. 17 ang gold, 11 ang silver, 13 ang bronze. 41 tanan lang ang medalya sang Zamboanga Peninsula. Layo ang lamang ta sa ila, 76 aton niya, no? Pero pasok sa top 10, no? Top 5 naman sa Mindanao. Congratulations sa aton top 10. Lawagon ko pa.
Ang sunod ay uuwi. Kaya nag-effort na sila yamo, no? May oras pa man ta, may 4 minutes pa man ko. Sige, lawagong ko tanan akong pila ang medalya. Okay. Adto kita sa top 11, ang Negros Island Region. May 16 naman sila ka gold, isa lang lamang sang Sambuanga. May 24 ka silver, kag 29 ka bronze. 69 tanan ang medalya sang Negros Island Region, kaya para siya sa top 11. Ang top 12, Region 8. Ay, Caraga Region gali itong kagina, 13 gali ito, hindi 8, mali ito ako ang pagkalawag, sorry lang. Region 13 itong Caraga Region ha, na may 30 ka gold. Region 8 is Eastern Visayas, di ba no? Daw mali ko kagina ha. Ano ko nalibog. Region 8, Eastern Visayas, 14 ka gold, 25 ka silver, 26 ka bronze. 65 ang ilang na puli nga medalya. Region 1 ang top 13. Top 13 ang Region 1, Ilocos Region. Pareho nga 14 ang gold nila sang Eastern Visayas, pero 18 lang ang ila silver, kag 22 ang bronze medals. Kaya 54 tanan. And then, ang nagsunod is ang Bicol Region, Region 5. Top 14, 13 ka gold, 18 ka silver, kag 21 ka silver. Ay, bronze gali. 21 ka bronze, 52 tanan. And

0: And then ang after sang Bicol Region, ang ika-15 nga ranggo ang Cordillera Administrative Region. 13 ka gold, 17 ka silver kag 16 ka bronze medals, 28 tanan. Tama ba? Ay. Cordillera Region 46 gali tanan, 13, 17, 16. Ang National Academy of Sports ika-16th ang rank, 11 ka gold, 5 ka silver, kag 12 ka bronze, 28 tanan ila medalya. Top 17 ang Region 4B may Maropa, 5 ka gold, 2 ka silver, 7 ka bronze medals, 14 tanan. Region 2 ang top 18, Cagayan Valley, 4 ka gold, 10 ka silver, 18 ka bronze, 32 tanan. And ang BARM may 1 ka gold, 2 ka silver, kag 1 ka bronze medals. Congratulations sa tanan ng mga athlete nga naka sali sa Palarong Pambansa 2026. And congrats man sa Agusan del Sur sa pagiging best host ever daw ang Manila. Ayan, sige. Kay man wala si Ma'am Liza karon sa aton nga ALS program, padayon naton ha ang aton nga programa, extend kita gamay. Kay makaupod naton subong sa pihak linya sang aton nga telepono ang aton Regional Director sang Office of Civil Defense, Region 12, Chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12, si Director Rodrigo Sosmeña. Good morning, sir!
1: Good morning. Good morning, Mega Joy, at good morning sa ating mga tagapakinig.
0: Mm-mm. Sir, nagasigi na ang ulan, no? Kag may mga natala man kita nga mga insidente sang baha kag landslide. Kumusta ang monitoring sang OCD diri sa Bugos nga Region 12?
1: Tama po kayo. Medyo maulan na ngayon. Sabi ng pag-asa, nabasa ko sa Inquirer na southwest monsoon or tawagin natin habagat ay pumapasok na. Ito yung season kung saan yung hangin ay may dala pag-ulan-ulan dito sa ating lalo-lalo na sa western seaboard ng ating bansa.
0: Ano ang mga balantayan sini sir pag ma-expect na gid naton kay June abi tigurulan man gid na diri sa aton, no? So ano po ang ating paalala sa ating mga tagapakinig po?
1: Ngayong panahon ng habagat ay talagang mararanasan natin ang mga pag-ulan-ulan. As a matter of fact, mayroong mga reported na mga magbaha sa ilang bahagi ng ating EOR. Mm-mm. At saka may mga landslide na rin na nangyayari, lalong-lalo na doon sa mga areas kung saan medyo yung terrain ay madaling masaturate at saka yung slope ng terrain ay medyo medyo mataas yung mga slopes. So kung masaturate na ang mga slopes nito ay madali ito magbaha kagaya sa mag-landslide kagaya sa nangyari sa Lake Cebu noong nakaraan.
0: Mm-hmm.
1: At saka mga pagbaha-baha dyan sa Kabakan at saka sa Pikit at Pantangan area ay nararanasan na rin ng ating mga kababayan. So paalaala lang, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na dyan nakatira sa malapit sa mga riverbanks, no? O kung saan madalas umaapaw yung ilog, ay maghanda-handa tayo. At sa lalong madaling panahon ay mas maigi kung lumayo-layo na tayo ng konti doon sa mga danger zones na yun.
0: Mm-mm. Dito sa
1: Para naman sa ating mga barangay official, sa ating mga local government units, kung saan ang kanilang mga drainage ay naging sanhi na rin ng mga pagbabaha dahil ito ay plug na rin. So, mas mabuti kung maglinis-linis na tayo ng ating mga esteros, no? Para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig kung sakasahaling madalas ang pag-ulan-ulan sa kanila-kanilang mga areas.
0: Mm-mm. So, kinanglan na gid mag-operation limpyo sa mga kanal ang aton iyang nga mga pumuluyo kag taas pud ang tala sang dengue gali subong no isa pa na nga resulta man sang sige-sige nga mga pag-ulan yan. Sir,
1: tama po kayo Mega Joy.
0: Ano ang mga intervention man ginahimo sang OCD sir dito sa mga area nga may ara sang mga pagbaha kag landslide?
1: Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikipag-ugnayan sa mga local disaster risk reduction management council at saka base na rin sa aming pre-disaster risk analysis. Ay naglalaan na rin kami ng mga ilang non-food items na pinipreposition namin sa mga lugar kung saan medyo isolated at para madali tayo makaresponde kung sakasakaling ma-overwhelm yung isang LGO sa pangangailangan lalong-lalo na sa non-food items. Mm-hmm. At ako'y na-inform na rin na ang ating DSWD regional office ay nag-preposition na rin ng mga food items at saka non-food items sa mga LGOs na sa tingin nila ay madaling maapektuhan sa mga pag-ulan-ulan ngayong panahon na ito.
0: Mm-hmm. May ara man sa itong forecast sang ginatawag nga El Nino, sir. Posible pa ba ito gyapon nga matabo?
1: Yes, posible pa rin ang pagtama ng El Nino. Hindi naman nagbabago yung forecast na yon.
0: Mm.
1: Hindi naman ibig sabihin na kapag ka mayroong parating na El Nino ay hindi na umuulan. Mayroon pa rin ha. Ang weather system natin ay lalong-lalo na ngayong mga panahon na ito ay papunta na tayo sa habagat. Ang impact ng El Nino dito ay maaring ang mga ulan ay below normal, ang ibig sabihin sa halip na madalas na pag-ulan, ito ay pakunti-kunti na lamang at ang volume niya ay medyo apektado rin. Nasa extremes, kumbaga either kukunti ang pumapatak na tubig o volume ng ulan na dala-dala ng habagat, o di kaya the other extreme.

0: yung West Valley Fault ng Marikina ay mas malaki ang epekto doon, kasi doon yung pinatarao, doon yung nakikita nila na probably na gagalaw. Kasi after 50 years na ata bago ito gumalaw.
1: Kaya balantayan na, no, kaya pwede na magliwat, no, matabo liwat.
0: Tama po kayo, ma'am.
1: Importante pag magtukod sang struktura, bakod ang pundasyon gid, no, kag hindi basta-basta marumpag sang baskog nga linog. Ayan.
0: Tama po kayo, ma'am. Hindi lamang baskog ang pundasyon, kung hindi dapat ipapairal din natin ang mga ating mga LGUs, kung saan yung mga no build zones na tinatawag. Kung saan na medyo hindi safe pagtayo ng isang struktura, lalong-lalo na yung malapit sa mga fault system natin.
1: May geological mapping man na, no, sa aton nga DNR MGB, no, related sina. Ayan. So sir, ano ang imo nga ulihi nga pa hanumdom sa aton mga tagapalamati?
0: Meron akong announcement tungkol sa ating quarterly NSAID, no? Yung NSAID ay nationwide simultaneous earthquake drill. Ito ay mangyayari ngayong June 18. At aming pinalalahanan ng ating mga local government units, mga agencies, mga paaralan, na hinihimok natin na sila ay sumama nitong quarterly simultaneous earthquake drill. Nationwide ito na pagagaganapin natin, at upang ating magkaroon tayo ng muscle memory, kumbaga maging automatic na ang reaction natin, lalong-lalo na sa procedures, no, duck, cover and hold. Importante po 'yan para sa panahon ng lindol ay meron tayong automatic response to save ourselves first and then to save others later.
1: Para hindi matarantar.
0: Correct po, correct po. Yeah.
1: Mas maganda rin kung gagawin din ng mga mall, kasi yung mga nakaraang malakas na lindol, grabe rin ang epekto sa mga mall, di ba? Kaya mas okay kung pati yung management ng mga mall ay makibahagi, di ba?
0: Opo, importante din po. Yan, no? Aming inaanyayahan ang mga may-ari ng mga malalaking establishmento, lalo na yung mga public places kung saan may maraming tao, pakipagtulungan sila sa ating national government sa ating simultaneous earthquake day ngayong June 18.
1: Okay. Thank you, RD, sa time po na binigay nyo sa amin and sa agarang pag-respond po sa aming tawag. God bless you po.
0: Maraming salamat, Mega Joy, at mabuhay po kayo.
1: Buhay din po ang OCD-12. Ang aton Regional Director sa Office of Civil Defense, ang Chairperson sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12, si Director Rodrigo O. Sosmenya. Ngayon, alas 9:12, dali na lang kutob ang aton pagpangalaga. Dugay-dugay may canned lesson ang aton ALS learners. Standby ka mo kay sa Lunes, magabalik na ang aton nga teacher on air, si Ma'am Liza Ruaro. So, padayon, magpamati, dari sa Jesus Dos DXKI, upod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir, kabilin sa mayang aga, madamo salamat sa pag-assist mandiri, ni Kuya Don, ni Kuya Edgar, kag ni Miga Jen. Sa mga balita, kag-impormasyon, nga ato nabatian na biyan, ang Diyos lamang aton, pag-asaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bugos nga South Central Mindanao.

sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
1: Episode bilang 7, titulo, Babae, Iba na Ngayon.

0: Kailangan malaman at maunawaan ng bawat tao, maging ito man ay lalaki o babae, ang mga karapatan ng kababaihan. Ito ang tatalakayin natin ngayon, ang mga karapatan ng kababaihan. Bibigyan natin ng tuon ang karapatan ng mga kababaihan na nauukol sa mga usaping pampamilya. Tutukuyin natin kung papaano makakawala ang isang babae sa isang abusado o irresponsableng asawa. Itatampok natin sa ating dula ang kwento ng isang babae na iniwan ng kanyang irresponsableng asawa. Pagkatapos subukin ang lahat ng nalalaman niyang paraan upang mabuo ang kanilang pamilya, bigo pa rin si Maya. Ayaw harapin at gampanan ng kanyang asawang si Paolo ang kanyang mga responsibilidad bilang lalaking di pamilya. Akala ni Maya wala nang solusyon sa kanyang problema hanggang sa makausap niya ang kaibigan niyang si Lilia. Ito ang nagpayo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Layunin ng ating pag-aaral ngayon ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa mga ibang tao. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay ganun din ang sa mga babae. Maging ang mga ito man ay sibil, politikal, ekonomikal o iba pa. Sa ikatlong artikulo ng Saligang Batas, pantay ang mga karapatan ng mga mamamayan, maging babae man o lalaki. May mga karapatan ng mga babae ukol sa pagtatrabaho, pagkakaroon ng mga pag-aari at mataas na katungkulan. Ganon din sa mga usaping pampamilya, sa karapatang pag-aalaga sa mga anak at sa paghahati ng ari-arian. May karapatan din ang mga babae laban sa white slavery, prostitusyon at pang-aabuso. Pakinggan ninyo ang isang maikling dula at alamin kung anong karapatan ng mga kababaihan ang tinalakay dito.
1: Oh, Myla, anak. Umaga-umaga, napasugod kayo mag-ina.
2: Hindi na naman umuwi kagabi si Paolo, Nay.
1: Abay, saan nagpupunta yung magaling mong asawa? Di ba niya alam ang kanyang responsibilidad?
2: Naku, ayaw ko na magsalita, Nay. Ako'y sawang-sawa na. May trabaho nga siya, pero kapag nakahawak ng pera, hindi mo na mahagilap. Kung hindi nasa sugalan, nandoon kasama ng mga barkada niya at maghapot, magdamag na nagiinuman.
1: Yan ang sinasabi ko sa iyo nung una pa man, Myla. Wala kang mapapala sa lak niyan. Ikaw lang, matigas ang ulo mo eh. Sumigil ka pa rin at pinatulan mo yung lalaking yan. Ayan. Sandaling panahon lang, lumitaw na ang tunay na kulay. Abay, may anak na siya. Ganyan po ang ginagawa.
2: Nay naman, huwag niyo na akong sisihin. Wala na nga akong magagawa at nandirito na to eh. Asawa ko na si Paolo at ngayon may anak na kami.
1: Nako, ano pa nga ba? Oh, anong gagawin mo ngayon? Kaya agay-agay na papasagsag kayong mag-ina rito.
2: Nay, pwede bang bantayan niyo muna si Boy at ako'y maghahanap ng trabaho? Nako, hindi na ako talaga makakatagal sa ginagawang ito ni Paolo. Madalang pa sa patak ng ulan kung siya'y magbigay ng pera sa akin eh. At kung hindi ako kikilos, nako'y baka mamatay kami ni Boy sa gutom na nakadilat ang mata. Puro utang na lang ho kami.
1: Oh, ano ngayon ang balak mo?
2: Pupunta ako na doon sa restaurant na dati kong pinagsisilbihan. At titingnan ko, baka naman pwede pa nila akong tanggapin. Kailangan ko talaga magkaroon ng trabaho para mabuhay kami ng anak ko. Kung hindi ako kikilos, naku, walang mangyayari sa buhay naming mag-ina.
1: Eh siya, mabuti ang naisipan mo. Sige, babantayan ko muna ang anak mo. Tutal eh, hindi naman ako magtitinda ngayon.
2: Kaya nga maaga akong pumunta na eh. Akala ko kasi magtitinda kayo. Mabuti naman at hindi pala. Iiwan ko muna sa inyo itong apo nyo ha.
1: Oh siya. O teka, mag-almusal ka muna bago ka umalis.
2: Sige ho, Nay. Tutulungan ko na kayong ihanda ang almusal.

umaga'y pumunta sa bahay ng nanay niya si Myla at dala-dala niya ang kanyang anak. Nakiusap siya sa kanyang ina na bantayan muna nito ang kanyang anak at siya'y maghahanap ng trabaho. Mula sa eksenang ito ay nalaman ninyo ang kalagayan ni Myla at ang pagiging irresponsable ng kanyang asawa. Sinisisi siya ng kanyang ina dahil sa pagkakaasawa niya kay Paolo. Wala na umanong magagawa pa si Myla kung hindi tanggapin ang kanyang kapalaran.

0: Myla, anong nangyayari sa'yo? Ikaw ba yung umiiyak? Buksan mo nga itong pintuan.
1: Hindi ho, Nay. Wala ho. Matulog na kayo. Nanaginip lang ho ako ng masama.
0: Ikaw na bata ka. Iniisip mo na naman yung asawa mo. Ano?
1: Hindi ho. Sige na ho, matulog na kayo. Maaga pa kayong gigising bukas at magtitinda pa kayo.
0: Ikaw rin, matulog ka na. Papasok ka rin bukas. Bakit mo iisipin ang isang taong hindi marunong magpahalaga sa kanyang pamilya? Matulog ka na. Ayokong marinig pang pag-aaksayan mo ng luha ang lalaking yon.
1: Opo, Nay.
0: Itong batang ito, akala ko ikong napano na. Ba't niya iiyak ka ng isang lalaking walang kwenta? Makatulog na nga ulit. Nasira tuloy ang tulog ko, ha.

Sa ikalawang eksena na ipakita ang labis na pagdaramdam ni Myla sa kanyang sinapit na kapalaran. Narinig ng kanyang ina na umiiyak ito at inaalaala ang kanyang kalagayan. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag nang isipin at pag-aksayahan pa ng panahon ang kanyang asawa.

0: Sino? Ako ang pagmamalakihan niya? Ako bang lumayas, pare?
1: Tama, pare Pablo. Ipakita mo kung sino ang lalaki. Kung sino ang padre ni pamilya.
0: Kaya nga, di siya umalis. Siya bumalik.
2: Pare, lasing ka na. Hindi na diretso yung pagsasalita mo.
0: Ako? Sino? Lasing? Ako. Hindi ako lasing.
1: May tama na itong kumpare natin, paring Jun. Siya kasi, pinadalas niya ng husto ang pagtungga.
2: Oo nga eh, kaya tang hindi na nanghalian ito, pare, kaya kay Daling tinablan.
1: Palagay ko.
2: Kawawa naman itong kaibigan natin. Iniwan ang asawa.
1: Oo nga, pare. Pero, nandito naman tayo na dumadami sa kanya, di ba? At saka, tama si paring Paolo. Si Mrs. ang umalis. Matuto siyang bumalik sa mag-isa.
0: Ay, narinig ko yan. Tama! Malis siya!
2: Akala ko dead mo na ito sa kalasingan, pare. Hindi ko pala narinig yung pag-uusap natin.
0: Talagang narinig ko. Sige, inom pa tayo. Kumuha pa kayo ng alak. At kaya ko pa.
1: Narinig mo yung parang yun. Sige, mag-shot ka na.
2: Oh, sige, pare. Sa'yo muna to. Katatapos ko lang mag-shot. Sige.
1: Sige, ayun na.

Pagkatapos na eksena, inyong napatunayan ang pagiging irresponsable sa pamilya ng asawa ni Myla na si Paulo. Ito'y nakaipag-inuman sa kanyang mga kaibigan at kanilang naging usapan ang paghihiwalay nilang mag-asawa. Naniniwala si Paulo at ang kanyang mga kaibigan na si Myla ang umalis. Dapat matuto daw itong bumalik mag-isa niya. Abangan pa ang tungkol sa kasaysayan ni Myla sa pagpapatuloy ng ating dula.

0: Delia, ikaw pala. Kumusta ka na?
1: Ay, mabuti naman. Nandiyan ba ang nanay mo?
0: Wala pa nga eh. Naningil kasi. Halika, pasok ka.
1: Salamat. Mukhang nangangayayad ka, Myla.
0: Hindi naman. Talagang ganito lang ang katawan ko. Halika, dito tayo sa sala.
1: Huh? Nagkailab pa itong kaibigan kong ito. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari sa imo?
0: Ha? Eh...
1: Huwag ka nang mahuya, Myla. Balaan mo. Alam mo, may magagawa ka sa buhay mo, ah.
0: Anong ibig mo sabihin, Lilia?
1: Hindi ba't naghiwalay ka mo ng asawa mo? Parang giniwang ka, ginabandon na kanya, di ba? May pila ka bulan na ba siyang hindi nagpapakita sa inyong mag-ina?
0: May isang taon na nga eh.
1: Diyos ko day, gaano katagal na?
0: Oo, tsaka alam mo, hindi man lang nga niya sinisilip kung anong nangyayari sa kanyang anak.
1: Alam mo, Myla, bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa legal na asawa mo? May karapatan ka, balaan mo na.
0: Ano? Eh, pero kasal kami.
1: Ay, naku. Mabuti pa'y kumilos ka para sa kinabukasan ng imo anak. Kag para sa imo na rin. Hindi habang buhay nga nagkakatali ka sa lalaking iyan. Sa ilalim ng ating batas ngayon, ang babaeng asawa ay may karapatan baga nga magsampa sang kasong pagwawalang bisa sa kasal o di kaya na may kaso sang legal na paghihiwalay?
0: Ganun ba? Pero alam mo ba, Lilia? Matagal-tagal ko na rin pinag-iisipan niyang sinabi mo. Akala ko nga'y wala nang magagawa dahil kasal na kami ni Paolo at wala namang diborsyo dito sa Pilipinas.
1: Hay naku, madamo palang hindi alam ang babaeng ito. Ang mabuting gawin mo ngayon ay ang magkadto kadira sa isang counseling center. Huwag kang mag-alala, kagsasamahan kita. Susuriin doon ang kalagayan ninyo mag-asawa. Balaan mo, gagawin nila ang tanan para magkasundo ka mo. Kag kung paano ninyo mapapabuti ang inyong kalagayan. Kung sakali wala na talagang remedyo, kag saka pa lamang sila magpapayo sa inyo kung ano ang nararapat mong gawin. Huwag mong masyadong alalahanin ang kalagayan mo, Myla. Basta ikaw basibala ikaw magkasakit. Mabudlay na, mahirap na. Sige, buligan kita. Ay, tutulungan kita. Dali.
0: Naku, Lilia, maraming salamat sa'yo.
1: Ay, sus. Di, para saan pa ang magkakaibigan kung hindi magbubuligan? Ay, sorry. Kung hindi magtutulungan.

Sa huling bahagi ng ating kwento, inyong nalaman na may pag-asa pa si Myla. Ito ay nalaman niya mula sa kanyang kaibigan si Lilia. Sinabi nito na may nalalaman siyang paraan kung paano siya makakatulong kay Myla. Anong payo ni Lilia sa kanyang kaibigan? Ano naman ang naging paniniwala ni Myla ukol sa mga babaeng tulad niya? Ano sa palagay ninyo, bakit ang pamagat ng ating dula ay babae, iba na ngayon? Anong pagkakaiba ang tinutukoy ng ating dula? Anong karapatan mayroon ang babae ngayon kumpara sa karapatan nito noong mga nakaraang panahon? Anong aral ang inyong natutunan mula sa ating dula? Sa palagay ba ninyo ang pagkakaroon ng mga karagdagang karapatan ay makakatulong sa mga kababaihan? Paano makakatulong ang mga karapatang ito sa kanila? Kayo ba'y sang-ayon sa pagkakaroon ng ganitong karapatan ang mga kababaihan? Bakit ninyo nasabi yan? Malinaw sa ating dula ang karapatan ng babae ukol sa usaping may kaugnayan sa paghihiwalay. Ang babae ngayon ay lubos na binigyan ng pagkakataon na hilingin sa hukuman ang kaso ng paghihiwalay na nauukol sa pagpapawalang bisa ng kasal o ng legal na separasyon. Malinaw rin sa batas natin ngayon ang pagbibigay ng proteksyon sa mga babae. Lahat ng mga karapatang ibinibigay sa mga kababaihan ngayon ay naglalayong mapataas ang antas ng kanilang kalagayan sa lipunan. Lumipas na ang panahong ang babae iiyak na lamang o magmumukmuk sa sulok o pikit matang titiisin ang kanyang kalagayan sa kamay ng kanyang abusado at irresponsableng asawa. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kayo po yung nanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kumusta na po ang inyong araw ng Lunes? At kumusta ang inyong panahon dyan sa inyong kinalalagyan? Tuwing araw ng Lunes po dito sa Family Matters, kasama niyo po kami mga lingkod ninyo, Jonel Milan, kasama si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Yes, at tayo nagpapasalamat sapagkat ang Family Matters po, isa sa mga programa ng 702 DZAS. Kami po ay kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kami po ay ang himpilang 702 DZAS FBC Radio TV. Isa lang po kami sa radio station ng Farris Broadcasting Company. Isa rin po kaming AM station. At kami po ay napapakinggan at napapanood din po sa iba't ibang mga platform. You can also watch and listen to us sa pamamagitan ng or sa ng online natin na live streaming 702 DZAS at sa mobile app. Ganun din po sa Facebook page 702 DZAS FBC Radio at YouTube channel 702 DZAS FBC Radio TV. At pwede rin niyo po kami mapanood directly sa TV. Makita niyo kagandang lalaki ni Kuya Willie Basilio. Tayo dito. At tayo po ay mapapanood sa channel 185 sa Signal TV at sa pagkipagtulungan po yan ng GCTV. Ayan.
2: Ayan.
1: Masuot nga itong salamin para mapili po.
2: Iyo.
1: Tindi. Ay, happy birthday kay Karen Damian ng Tokyo Baptist Church. Ayan. At iba pa mga nagdiriwan ng kaarawan. Happy listening din sa lahat ng mga kapatiran sa Tokyo Baptist Church. At ganoon din sa kay Pastor Eli Galios na hindi nakapunta sa kanyang farm daw ngayong araw na ito. Diyan sa Toyokawa dahil umuulan doon sa Toyokawa.
2: Okay.
1: At sa kanyang may bahay, si Pastora Joe at ang mga leaders at kapatiran diyan sa Fuji AOG Assemblies of God sa Toyokawa. E ganoon din si Pastor Johnny na ngayon ay speaker sa convention diyan sa Mindanao area ng Assemblies of God at ang kanyang kabiyak, si Pastor Ahed at ang kanyang buong pamilya at ang buong pamilya ng Fuji AOG Outreaches, 17 Outreaches. At ganoon din, happy listening po sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa labas po ng bansang Pilipinas. Kami po ng Kuya Willie, kagalakan na kayo makadaupang palad at maging bahagi ng inyong mga buhay po sa pamamagitan ng ating Family Matters. Kasi natin batiin ang happy listening ang aming kumari at kumpare, si General Felix at Sam at si Christine Felix at ang kanilang apo diyan sa Tokyo. At siyempre, mga kaibigan natin diyan sa sa Chiba. Happy listening at kay Dr. Pastor Garcia at ang kanyang kabiyak si Eleanor at of course maging ang mga taga Jesus the Loving Shepherd. Happy listening po sa inyo pong lahat and congratulations kay Pastor Monty and Sister Loida sa kanilang kauna-unahang apo. Congratulations. Welcome to the club, Pastor Monty and Sister Pastora Loida. At pareho kami isa lang ang apo. Ayan. Ikaw ba, Kuya Willie? Ilan na apo mo?
2: Isa pa lang. Kasi pa lang.
1: Binabati namin ang mga lolo't lolang may isang apo. Ayan. Meron tayong isang lola ng isang apo. Ayan. At ganun na nais ating batiin ng happy listening ang mga deaconesses namin sa iba't ibang worship centers ng aming Hope of Glory Community. Of course, ating mga kapastoran Gusto rin nating batiin ang happy listening ang lahat ng pamilya natin sa Bulacan State University sa panibagong groundbreaking na naganap dyan. Happy listening po sa President Teodi at San Andres at ang kanyang mga kasama sa leadership. Kasama na ang mga dean, lalo na si Dean Nene Tuazon na ang kanyang gusto mga lawyer ay hindi lang magagaling kung hindi mga merong ika nga ay matibay na paninindigan sa tama. At isa ang nung kanyang panahon niya ay nagsimula siya ang pagiging dean, nagkaroon ng top notcher ang Bulacan State University College of Law. Bar top 10. At siya ngayon ang executive director ng AMLAC. At ngayon ay pinuputakti siya ng mga ika nga ay matikos dahil sa kanyang pagganap lang ng tungkulin, dahil sa samon sa kanya. Sa samon sa kanya ng Kongreso, ay gumanap lang siya ng kanyang tungkulin. Ngayon, ang mga trust pinuputakti siya. So, kaya pag-pray po natin siya at ang mga nanindigan para sa tama. Kaya, ngayon, ay Kuya Willie may nagtanong sa akin. Si Kuya Willie ba'y kababangan? Abay, uuwak ako. Sabi niya na nararamdaman ko pang nagsasalita eh. Hindi baka ako nadidinig na halos tuwing Monday, bumabati siya sa makalangit na pagbati. O bago ka bumati, nang babatiin mo, eh batiin mo muna. Nag-aabang sila. Ha? Nag-aabang sila ng pagbati ng makalangit na bati.
2: Maya paabak po kay Kongan. No ka rin man kayo, eh kaya be tamo ng kaning programa tamo na eh. At eko po lilipat istasyon. Kenny mo po. 702 DCS. Yan. Kaya miyabe-yabe po tayo king Gino. Yun. Sabi natin, maganda umaga sa mga kayo naroon. At huwag po kayong lilipat ng mga estasyon. Dito lang po tayo magkakasama. 702 DCS. Miyabe-yabe tamo. Yan. Magkakasama tayo.
1: Yes. Wow. At siyempre, translation. May interpretation dapat.
2: Oo. Alam mo naman yung heavenly language. Ano yan? Sapul ka agad eh. Magkakasama tayo.
1: Ayun, praise God. Sige po, sino po babatiin ninyo sa araw na ito ng Lunes?
2: Okay, ilang mga kapatid natin, binabati natin. Ito, mga suki na ito ng 702 DCS. Unahin po natin yung Sambahang Kristiyano sa Marulas. Pinangungunahan po ng Pastor Abet at Ate Lily Tikia. At di ko po kayo maisa-isa, pero apelido na lang po ng pamilya nyo at sakop po nito mga Barrientos, Dizon, De Guzman, mga Cruz, Mojado, ang Matriz family, ang Kabuan ng Tikya, ang Salen family, yung pong Ragrag, Francisco at iba pa, no? Marami yan. At magkita-kita po tayo lobby ng Panginoon sa 75th anniversary natin sa October, second Sunday of October. Yan.
1: Anong oras?
2: Opo.
1: Anong oras?
2: And then, binabati po natin. Ganun din po sa kapatid natin sa Marikina Christian Fellowship. Binabati po natin ang kabuuan ng Marikina Christian Fellowship. Sampu ng mga outreaches and churches around the Philippines. Magdiriwang po tayo, Kuya Junel, ng 50th taong anibersaryo ng Marikina Christian Fellowship. Yan. Wow. So magsama-sama
1: po
2: tayo.
1: Happy
2: anniversary! Yo! Siyempre, nandyan po ang ating Pastor Paul Mortis na isa sa mga nanungkulang pong mahabang panahon ang Pastor Emeritus ng Marikina Christian Fellowship, ang ating National Evangelist. At siyempre, may program po sila sa 702, yung pong gabay sa umaga ay sa biyaya po ng Panginoon, magdiriwang po tayo. 50th anniversary ng Marikina Christian Fellowship.
1: Yes, at happy anniversary po. Anong oras ang anniversary naman ng Marulas?
2: Ano po yun? Sa umaga, alas 9, karamiwan eh.
1: Oo, sayang, gusto kong pumunta dyan. Naging bahagi ng buhay ni aming mag-asawa yan.
2: Oo nga.
1: At muntik na tayong tawagin ni Lord dyan sa paglilingkod sa simbahang yan. Napakababait ng mga leaders na dyan. At kaya na naiba ang direction ng Lord sa amin. Kaya, pero we enjoyed that journey with them. Kaya happy 75th anniversary po sa kapatirang Kristiyano sa Marulas. Tama ba?
2: Sambahang Kristiyano sa
1: Sambahang
2: Marulas.
1: Kristiyano sa
2: Yeah.
1: Marulas talaga. At saka siyempre sa Marikina Christian Fellowship. 50th and 75th,
2: Oo.
1: terrible. Praise
2: Oo.
1: the Lord. Ay, nanonood daw sa atin, nag-text dito si Kim Kajino at ang kanyang gwapong asawa. At ganoon din ang kanyang mga anak. Happy listening sa inyo pong patuloy na pagsuporta ay nako at panonood, pakikinig sa amin. Maraming salamat. We are so encouraged. Napakabait niyan si Kim, BFF ng asawa ko.
2: Yo.
1: Haba-habaan pagka nag-uusap sa
2: Ano pang
1: mahabaan.
2: haba? Ano pang haba? Siyempre. Oo.
1: And nakikinig din sa ating ngayon, live na live, si Ramiro Sulweta.
2: Yung.
1: Si Lorna Antojado Rodriguez, si Beche de Jesus, isa sa mga masipag naming dulos dyan sa Valenzuela at Shepherd din. Ito si Glenda Ideska, yan, blessing daw, Pastor, at ganun din si Anita Toralba, ayan, salamat, at ayan nga, si Betchay, at nag-good morning, si Nona Decor, nanonood, nakikinig din siya sa atin, Kuya Willie, mula sa Santa Rosa, Laguna, si Victoria Dison Aoki, ayan, blessed morning po, from Japan, saan kaya siya sa Japan? Ha, pakitext mo nga para ma-connect ka namin sa mga kaibigan natin dyan sa Japan. At ganoon din si Lorna Rodriguez, nanonood ng kilig sa atin. Si, ayan, no? Ayan, okay. Ito, si Anita, mukhang katropa mo ito. Ha?
2: Oh.
1: Makiramdam ko po.
2: Makiramdam,
1: kayo,
2: wow.
1: Kening mabalakat. Tama
2: Ah.
1: ko, tama ba? Baga,
2: Oo.
1: dali ko,
2: Opo,
1: tama.
2: opo. Tama
1: Dali,
2: po, tama
1: praise.
2: po. Kapampangan ka na rin.
1: Tama ba
2: Nakikinig
1: eh.
2: daw po siya galing mula sa Mabalakat.
1: Ayun, naku,
2: Yan.
1: tama na ako. Pasado na ako sa mga kaibigan kong matalik dyan, si Bishop Ernest at saka si Pastor Joel. Si Jasmine Austria, Tito Jasmine, at si yun nga, si Pastor Eli, nabati natin at ang kanyang kabiyak. Wala sa farm niya ngayon. At ito ba, nanonood daw hiling sa atin, si Rosanna Sulit. Ayan, from Cavite, 13, Martires City. At,
2: Ayun.
1: dito pa, ang napakahusay na teacher. At ngayon ay master teacher kagaya ni Jasmine, si teacher Levi Mercado Vergara. Isa ito sa mga unang naakay namin sa Panginoon noong pioneering years namin sa Hope of Glory Community noon ay sa Tugatog. Kaya teacher Levi, ha, happy listening. At si Eleanor Bagaporo,
2: Hi.
1: At nanonood na kinig sa atin, si Arlene Esticoy. Aba, nanonood.

0: Miguel Mila. Yan, yung iba po, babatiin natin mamaya. Pero siyempre, ay lahat po nadiriwan ng karawang, nadiriwan ng wedding anniversary, pagpalain po kayo ng Panginoon. At siyempre si Raylene ay binabati rin natin ang leader ng Filipino Fellowship dyan sa Tokyo Baptist Church at ang kanyang kabiyak sa kanilang mahalagang pagdiriwang ng anibersaryo at ganoon din ang iba pa. Ay, nako, ngayon po ay nais nating pakinggan ang salita ng Panginoon sapagkat ngayong araw po na ito ay ang aming pangako ng Kuya Willie na pinagsasama-sama ng ating team ang mga tanong ninyo, counseling question. At naglalaan tayo ng isang araw, isang episode para sagutin ang inyong mga tanong. Pero siyempre, ang mga sagot sa tanong ninyo ay hinahalo natin sa banal na kasulatan. At tayo nagpapasalamat at ang salita ng Diyos ay laging may tugon sa inyong mga katanungan. Kaya masaya natin at pakinggan ang paliwanag ng Kuya Willie sa salita ng Diyos sa araw na ito.
1: Opo, mga kagapay, makikita po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 13 mula sa Mabuting Balita Tagalog. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Yan. Sa English Standard Version, Proverbs 3:13, "Blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding." Yan.
0: Amen.
1: Alam natin na ito ang isa sa mga hanggang ngayon, no? Kailangan ng sangkatauhan, for that matter, Kuya Jenel. Saan man tayo naroon, anumang panahon, ang lalagyan natin, karunungan. Ito ay inilalarawan, personified, sa bahagi ito ng mga kawikaan, na parang tao siya, katulad natin, na sabi, mapalad ika, pinagpala ika, yung taong nakasumpong nito ng karunungan. At itong talatang ating pinagsasaligan sa ating pag-uusapan, counseling, kasama daw po ito, Kuya Jonel, ng sa isang bahagi ng Proverbs 3 na parang tula, isang poem. At yung pong verses 13 to 18, at ang isang napapansin daw po dito, yung sinimulan at tinapos, yung tula na yan, sa salitang pinagpala, mapalad, sabi ng Tagalog. Ibig sabihin po, pagka meron tayo ng karunungan, pagka ito ay ating na sasapamuhay, malamang na malamang ay nandun po tayo sa tamang landasin na tinatahak para sa ating magandang buhay at bukas. Therefore, hihingi tayo ng karunungan kung saan nagmumula ito, di liba kundi sa ating Panginoon Diyos. At ito po ay sabi ni Santiago, pagka raw humingi tayo ng karunungan at wala namang pag-alinlangan sa ating paghingi, aba, ibibigay ni Lord sa atin. Po. So much so na sa ating mga pinagdadaanan, mga suliranin, mga problema, pamtahanan man yan o kung anumang mga sitwasyon natin, nakalalaman, Kuya Jonel, ay meron pong laan na kasagutan dahil ang ating Panginoon Diyos meron nga pong karunungan na pwede niyang ibigay sa atin. And therefore, meron pong solusyon sa bawat problema natin. At isang paraan po, with all practicality, ganito yung pag-uusapan, bukas ang kalooban na meron pong pagtatanong at meron pong pagsasagot. Yan.
0: At merong karunungan, ano?
1: Opo,
0: At
1: opo.
0: kaya huwag niyo sinasarili kapag ka meron kayong mga katanungan sa buhay, ay talagang napakahalaga na ito ay ating ibahagi sa mga tao makakatulong sa atin. At ito ho yung pagkakataon na yan na talagang gusto natin pasalamatan. Yung mga nagpapadala sa atin ng counseling question, nag-abot-abot ang pasalamat. Kami rin po, abot-abot ang pasalamat at pagpapala sapagkat binubuksan ninyo ang inyong mga buhay upang magtanggap kayo ng inyong gabay. Kaya it's our joy, Pastor Willie, na kami ay maging gabay po ninyo. Praise God. Pwede po ba, Kuya Willie, Ingles o Tagalog? Isa pang pagbasa.
1: Okay, sabi po sa Tagalog, mga kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 13, mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Yan.
0: Amen. Praise God.

0: Nako, mula po sa diwang yan, tayo nagpapasalamat sapagkat mapagbibigyan natin ng daan ngayon ang mga katanungan ng ating pong mga tagapakinig. Kuya Willy, sanda na po ba tayo?
1: Apo.
0: Sige po, pwede na natin ngayong ibahagi po ang mga katanungan ng ating counsel, mga counseling questions po na natipon ng ating pong team. At mamaya mapasalamatan natin yung ating team dahil matyaga na ng iniipon itong ating ano, itong ating mga katanungan po na ito. And we are so thankful for all of them. Man. Ano po ba ang una nating katanungan?
1: Unang tanong.
0: Yeah, no.
1: Magandang araw po, Family Matters. Mag-asawa po kami na parehong may trabaho. Pero lately, napapansin ko na parang nagiging competitiveness na ang dynamics namin imbes na teamwork. Kapag may na-achieve siya, parang na-insecure ako. At kapag ako naman, parang hindi siya fully happy para sa akin. Paano po naman namin may babalik yung healthy support at unity sa marriage namin?
0: Wow. Una-una, papasalamat tayo. Very honest siya. Pangalawa, ay nagpapasalamat tayo kay Willie dahil ano? Dahil hindi lang siya honest kung hindi meron siyang pakilala na ito hindi tama. Ito hindi tama sa mag-asawa magkaroon ng competition. Kaya mahalaga na pakinggan mo ang mga payo ng Kuya Willie Basilio.
1: Alam mo, Kuya Jonel, ang naalala ko kagad doon sa yung ugnayang mag-asawa, no?
0: Apo.
1: Yung bang sa halip na competitiveness, sabi nga ng tanong nating nag-send sa atin, ay yung ano, kooperasyon. At kasakop doon yung merong malayang komunikasyon. At merong paglalarawan si Harold, Dr. Harold Sela, doon sa kanyang pamphlet on marriage, yung parang mga dingding daw ito eh, ng bahay. So para tayong nagtayo ng bahay na merong apat na dingding. So dalawang dingding dyan, ito, yung pong kooperasyon at communication. Ibig sabihin po, maaga pa lang, hindi pa yung kasama na po ito sa pag-usap bago po magpakasal, bukas ang linya ng komunikasyon. So much so na yung pong pwedeng ikangay harapin nila na magdadala sa kanila ng mga pwedeng issue along the way. Eh malayan lang mapag-usapan, meron silang pagkakasunduan. At isa nga po dito, Kuya Dinal, ay yung kooperasyon. Hindi po kompetisyon ang ugnayang mag-asawa. Ang tagumpay ng partner ay tagumpay ninyo pareho. So, tumingin po tayo doon sa positive na aspeto ng ating ugnayan, hindi po yung sa akin lamang at sa iyo lamang, kundi isa na tayo kay Lord.
0: Yan. Ano ang aklat yan ni Dr. Harold Sela?
1: Yung ano, kundi ako nagkakamali, yung pamphlet on Christian marriage.
0: Yun. Hello, I was honored when we attended the consultation minos ni Rikwaren. Kasama kami ni Pastor Dr. Peter Tanchi doon sa kanilang church. At talagang si Dr. Herosela sa kayong kanyang anak, dinalaw, dumalaw para makipag-fellowship lang sa amin. And I had the chance to sit down sa isang table na kami lang, apat lang, lima, anim lang kami. At napaka-humble. Sabi ko, ito yung Harold Sela na lagi kong napapakinggan sa sala namin habang nako.
1: Sala.
0: At, alam mo,
1: Sela, sala.
0: Iba pala yung mga kadaupang palad mo. Yung mga talagang napagkuhanan mo ng wisdom from the Lord. Kaya nun siya ay nung nag-text yung kanyang daughter at ay personal receive yung Bible text niya, ay nakaramdam din ako ng kalungkutan and sense of loss.
1: Tama po.
0: Great man of God na kanyang ginagamit sa buhay ng maraming pamilya. Yan, kaya bukod sa nabanggit ng Kuya Willie, importante rin na talagang magkaroon kayo ng pagsasaliksik. Saan ang gagaling yung competitive spirit na yan? Saan ang gagaling yan? Kasi pag hindi mo naugat yan, hindi lang sa asawa, baka pati sa anak mo makipag-compete ka. May mga ganyan, Kuya Willie, yung malamang yung babae, nakikipag-compete sa anak na nakikita niya close na close sa husband niya. Parang nakikipag-compete. Eh, Eh, walang kinalaman yung asawa, walang kinalaman yung anak. Meron kang pinanggalingan na doon ang gagaling yung parang nakikipag-compete ka lagi. Yan. Pag hindi mo na ugat yun, eh nako, eh, hindi lang sa inyong mag-asawa, pati sa ibang karel, mga magiging kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa negosyo, naroon yung competitive spirit mo na yan. Kaya hindi naman masama yun. Pero pag na-identify mo yun, you have to correct na that should not be your motivation. Yan ang pinaka ika nga ay ineffective motivation natin sa buhay, yung competition, di ba? Which should
1: Nahayag tuloy Kuya Junel sa paraan ng pagpapapansin.
0: Yun, di ba?
1: Oo.
0: At saka yung meron kang parang kakaibang kagalakan kapag naungusan mo, yan. O kaya ay kapag ikaw na may naungusan, ako hindi mawari ang iyong pasok. Di ba? Eh, nangyayari, di ba? Naging, lalo na kung naging professional na. Ama, pati sa professional work, dala-dala yung pagiging ko, yung competitive spirit na yun. Tapos kahit nga sa ministry, kuminsan, nanapun
1: Oh,
0: namin, mga natitignan nila
1: totoo
0: na
1: yan.
0: dumadalo sa church nila, sa church namin. O anong bago, parang naku, walang kalagayahan pagka ganoon. Kaya sabi nga ni Paul, may mga nangangaral dyan na iba ang motibo. Pero okay lang. Ang mahalaga ay talagang ika nga ay napapangaral ang ebanghelyo. Ayan. Amen. Praise the
1: Yeah.
0: Lord. Meron tayong pangalawa.
1: Sa ikalawa naman po, ito. Hi po, pastors. May anak po ako na adult na. Pero may bigat po akong nalaman na hindi niya sinasabi sa amin. May mga maling decision na siya na matagal nang itinatago. Masakit po dahil parang nawalan ako ng trust. Pero ayokong tuloy ang maputol ang relasyon namin. Paano ko po haharapin ito ng may wisdom at restoration?
0: Yung mga may nililihim sa kanya, ganun.
1: Oo. Adult na ito, nakapagpapasya na sa kanyang sarili. Pero pansin ng magulang, tila mali yung kanyang nagiging mga pagpipili sa kanyang buhay. So may burden yung magulang sa kanyang adult na anak.
0: At hindi ino-open up sa kanya, no?
1: Oo.
0: Eh, bago nyo ituro yung inyong anak, eh baka kailangan mag-evaluate po tayo. Bakit hindi, walang level of comfort ang anak ko sa akin? Bakit wala siyang lakas ng loob na mag-open up sa akin? Yun. Yun muna. Baka meron kang gawi o meron kang pananalita na nagda-drive away sa anak mo para maging open. Yan. So yun, i-evaluate mo yun. At mula doon, edi try mo improve. Baka may mga panahon na nag-attempt siya magsalita at magkwento sa iyo, nagre-react agad. Kaya nakikip na lang siya, ganoon.
1: Yeah.
0: Pangalawa, importante yung time ninyo together na baka kailangan meron ka talagang paglalaan ng panahon sa kanya lang. At pag naglaan ka ng panahon sa kanya lang, eh habaan mo yung pakikinig kaysa pagsasalita. After all, dalawa tinga natin, isa lang ang bibig. O di dahawaan mo
1: Tama.
0: Panahon ng pag nagsasalita. Ngayon, creating an atmosphere where they will feel free to open up. Pag nag-open up sila ng isang bagay na ikabibigla mo, patayin mo sarili mo. Kailangan huwag ka madaling ma-scandalize. Ayan. Siyempre, magugulat ka, pero huwag ka na masyado magsalita. Ayan. Kasi minsan tinetest nila tayo, Kuya Willy. Kapag madali kang ma-scandalize o madali kang ma-rattle, hindi na nila itutuloy kasi ayaw nilang maka pagdulot ng gambala sa atin, di ba?
1: Yeah.
0: At susunod, ikaw ba'y nag-open up sa anak mo ng mga inner struggle mo? Baka sobrang galing ang tingin niya sa'yo, wala ka ng problema, sobrang husay mo. Kaya hindi kanya maabot. Kaya pag nakita niya yung kanyang problema, ikaw wala at ikaw ay okay, isa'y napa, ana, parang nanliliit siya. Ayun. Baka naman kailangan bumaba sa iyong pedestal. And try to open up also some of your struggle and ask prayer for your sa iyong anak, di ba? At through that, you can spark conversation, sharing of
1: tama.
0: Ano po ba ang inyong magandang
1: dati? Siyempre, kailangan dyan, Kuya Jenner, pamumuhunan ng oras.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi madadalayan ng overnight lang na solusyon. Mamumuhunan po tayo ng oras na mabuong mabuti yung samahang magpamilya, magulang at anak, at pagka ika nga'y na-develop ng mabuti yung kanilang ugnayan na buong pamilya, unti-unti po maghahatid doon sa bukasan ng kalooban bilang isang magulang, bilang isang anak. At syempre, nakasentro dito yung kung paano nagsasama-sama sa loob ng tahanan, magkakasama pa rin sa simbahan, kung sa mga lugar na meron pong malayang kwentuhan at hantong po yun doon sa mga may mga pagkakatong seryosohang usapan.
0: Amen. At sa pamamagitan nun, kung kailangan, huwag mo rin, huwag mo rin i-impress sa kanya na parang alam mo lahat. Kung kailangan, sabi mo, tara, pa-counsel tayo, anak. O di, dalawa kayo. Makikita na anak mo ba? Part pala ng life yun, nagpapa-counsel. O di,
1: Oo.
0: malaking tulong din yun na imo-model mo sa anak mo na hindi ka parang lagi know it all at sa ganun di ba edi lalo mo na ipaplan sa heart niya na ang buhay pala you don't live it alone di ba kaya you have to inform others of your journey sabi sa Galatians 6:2 carry each other's burden hindi mo naman pwedeng kami manghuhula
1: Oo nga.
0: kaya kailangan you need to have the atmosphere at home to open up and when they open up you need to have the courage to share your heart kaya kung ganun ang nakikita niya nangyayari sa paligid niya hindi na isang parang kakaiba ang
1: Yeah.
0: paghingi ng payo ang pag-open up di ba nako praise kaya sana po ay nakikatulong sa inyo itong ating payo sa ating dalawa pong taga pansubaybay sa atin ay sana natin batiin ang aking kabalae. Ah, si Balaing Dory Darlucio, of course, eh, kasama na si Kuya Ray, ang kanyang gwapong asawa. Ganon din, ang aking mga balae, si Tito and Tet, na ngayon kasama ang kanyang pamilya doon sa Tagaytay. Ayan. At siyempre, gusto natin batiin ang happy listening ang lahat ng mga COS women namin. Na kasama si Ate Julie Jacinto na marahil ay nagabiyahe na ngayon patungo sa Tagaytay din. At ganoon din, nais nating
1: Sana all.
0: sana all ano. Si Pastor Billy Patao nanonood ang kinig sa atin
1: Ah.
0: mula sa kanyang office dyan sa Quezon City.
1: Hello po.
0: Bukod po doon sa ating mga nabati na kanina na mga may birthday at may anniversary, pinapabati rin ang aking pinsan si Al and Mitch Rappe sa kanilang anniversary, si Randy and Jenny Bernardo at si June and Lori Ricabo. At syempre si Nora nanonood sa atin ngayon, nakikinig si Maribik at ganoon din si Robert De La Cruz sa kanyang malaking opisina dyan sa tabi ng ating One Corporate Center ng kanilang building dyan nanonood at nakikinig din sa atin ang bilis ng oras, may sumisilip na Kuya Willie
1: Oh.
0: may sumisilip-silip, kailangan na ipakilala mo na
1: Oo, siyempre ito ay talagang maaasahan pagka Lunes kasama natin Kuya Jonel. Dili ba kundi yung Dr. Lucilda Rios sa kanya pong programa, si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa memo ni Mami. Tutuunan natin ang mga bagay na may kinalaman po doon sa sobrang pagpapahalaga sa damdamin at sa self-worth ng atin pong mga bata. May mga pagkakataon po na sobra ito, kaya nga po parang nawawala na sila sa sino ba talaga sila. Kasi laging, ay very good, ay well, well, parang good job, good job. E teka muna, paano kapag ka sila ay hindi naman nakaka-perform ng nararapat at akma doon sa atin pong ika nga ay expectation. So how do you balance ito pong self-worth at sa kanila pong emosyon? Ang una-una po dapat ay ma-realize nila certain limitations and let us affirm it when they realize it. Naalala ko sila apo, no? Pag misa may mausapan kami, sasabihin nila sa akin, Lola, I'm just grade 2. Maybe if I'm in grade 4, I can answer that question. O diba? Alam niya ang kanyang limitation. So, ia-affirm natin. Let's not keep pushing them, pa rin po ang isa. We always push them academically pa naman. Eh kung hindi po yun ang kanilang gift. Ang kanilang gift ay, sabihin natin, nasa social skills, nasa sensitivity, or nandoon po sa tinatawag natin na sa physical or sa music naman. So iba-iba po ang ating pong mga gifts ng mga bata. So doon po natin sila dapat iakma na bigyan ng atin pong encouragement. Ganun din naman po, let us also be balanced in terms of kanila pong mga naririnig sa atin. When we are not so satisfied, let us learn to express it in a very nice way. Hindi po yung babagsak ang kanilang pagkakilala sa sarili. Para balance that, there are things that you did well, but there are also some things that you must improve. Ayan. Kasi para pong lahat ngayon sa mundo, parang sobrang tulak to become perfect, to become the best, the achiever. Wala naman pong ganun. Hindi po ito magiging makatotohanan. And ito po, sobra din itong halaga. Let us work out their attitudes as we expose them to participate sa atin pong mga home chores. Dito po kasi nagsisimula ang mga kaalaman nila in terms of standards, in terms of kailangang work attitude. Kasi kung halimbawa gumagawa sila ng isang bagay, napipilitan ba? Aba, e paano yan pag nasa school? Paano yan pag nasa workforce na? Attitude is very important. Sabi nga po, sa isang kasabihan, attitude, not aptitude, will bring us to success. Kasi magaling ka nga eh kung ang attitude mo naman ay hindi makakabuti, eh hindi rin mapapakinabagan ang iyong kagalingan. Yan po ang mga ilang paalala na sana po ay atin pong mabigyan ng pansin as we guide our children in this world na sobra ang expectations sa mga achievement. To a certain extent, nagiging harmful po ito. Mami Becerios, para sa ilang paalala dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: simbahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat po sa napakagandang awitin na yon na ating napakinggan ngayon at syempre pa sa panibagong kaalaman na ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters ng 702 DZAS, John L. Milan, kasama si
2: Kuya Willie Bastanico.
1: At nagpapasalamat po kami sapagkat sa araw na ito binibigyan natin ng daan po ang ating mga counseling questions at nakapagbigyan na tayo ng daan sa ilang mga katanungan matapos nating mabasa ang salita ng Panginoon at mabati ang mga celebrators natin sa araw po na ito. Ngayon po naman ay pagpapatuloy po natin ang ating pong pagtalakay po sa maraming mga nakalistang counseling questions na nawa hindi lang po dun sa sumulat kundi sa ating pong lahat ay maging daan din po ng pagpapala po. Kuya Willie, ano po ba ang ating susunod na counseling question?
2: Oh, pangatlo po, mga kagapay. Good morning po, Family Matters. May pinagdadaanan po kaming extended family conflict tungkol sa mana at properties. Unti-unti na pong nagkakawatak-watak ang relasyon namin at bilang magkakamag-anak dahil dito. Paano po namin mapapahalagahan ang relasyon kaysa sa pera, lalo na kung matagal na itong issue?
1: Oh, alam mo yung sinasabing mas mahalaga relationship kaysa sa pera, yun ang nakakapahama, Kuya Willie. Mm-hmm. Dahil sa ganong katuwiran, hindi bina-black and white ang lahat ng bagay. Yun ang pinagmumulan ng away. Halimbawa, merong tampo-tampo. Huwag na nga nating ano yan, isulat. Huwag na nga nating i-ano. O kaya na may galit-galit. Eh, huwag. Ang isang paraan para ma-preserve ang relationship sa mga ganyang bagay, nakasulat.
2: Ha? Ano po?
1: Nakasulat. Nakatetek. Eh, yan ang problema kung minsan dahil sa relationship, huwag na isulat. At yung iba naman, tayo ba pag-aawayan ba natin yan? Hindi tayo mag-aaway. Ayun, nag-aaway din. O di kung hindi naman pala pag-aawayan, hindi, praise God, isulat pa rin.
2: Tama.
1: Kaya sundin ang batas tungkol sa mga hatian. At iba naman, may yung mga pamartir na, okay, di ba rin akong wala? Ang mahalagay kayo. Ayan. Huwag din. Hindi din kayo dapat makinig sa gayon. Sapagkat kumisan, yung anak niya ang nagprotesta. Di patay na naman, away na naman. Di sabihin mo sa pamartir O di hatiin natin, meron kang parte. Tapos yung parte mo, pagtapos mo makuha, i-donate mo sa amin. Ito, ititik na naman. Ilagay ulit sa katitikan. Yan ang malaking pinagagalingan ng problema ng mga ugnayan. Kapag ka hindi isinatititik. Kapag ka ay laway lang. Ayan. Kaya sa mga magulang, yan ang ating sinasabi. Gumawa na kayo ng kasulatan. Ha? At talagang, at saka siya nga pala, paghatian, huwag niyong ipipera sarili niyo. Huwag niyong ipipera. Kasama kayo. Kasi pagtandaan niyo, sino mag-aalaga sa inyo? Yung kailangan may panggagalingan. Tapos kapag halimbawa, ipinukod-bukod muna. Ha? Buhay ka pa. Buhay pa yung magulang. Yung titulo ni ganito, kay ganito. Yung titulo ni kay ganito. Pero ako muna ang caretaker. O sa vault mo ilagay. Kasi baka sa kanila na, bakit? Gusto ko nga, buhay pa ako. Hindi pa. Pag namatay na ako, kunin nyo, nakatitik sa inyo. O yun, di ba? O di, magkakaliwanagan. Kaya yun po, ang isang lagi ko sasasabi ito. At very unpopular ito. Sapagkat, yung iba, in the name of, ay, naku, huwag natin pag-usapan. Ay, naku. Una-una, mabuti na mabuti ko hanggang ngayon, ganyan ang iyong katuwiran. Pero pag tagal-tagal, nangangailangan ka na iba katuwiran eh. O kung sakali man na talaga matibay ugnayan ng mga puno, ng mga first generation, yung pangalawang generation, matindi pa, yung may manugang pa. Di patindi yan, patindi ng patindi. Kaya pangalawang mungkahi natin, yung talagang kapatid, yun talagang anak, sila mag-usap-usap. Huwag sumali ang mga manugang. Ayan. Diba? Sapagkat kapag ka ganun, ay di nangyayari. May iba-iba ng pananaw. At tapos mahalaga na sundin ng batas. Eh kung naman, alam mo, malaki yung hatian, hindi kumuha ng abogado at mamagitan para ang objective, ano ang sinasabi ng batas. Kasi may mga pagkakataon din, yung babae hindi na sinasali. Lalaki na lamang. Diba, hindi tama yun. Dapat equal, di ba? So, yung iba naman, ay yung paborito, mas malaki. Yung hindi paborito, ay hindi rin tama yun. Kung ano nasa batas. Ayan. Tapos, eh, kung minsan lupain yan, na yung nasa bunga, paano, di yung palabunutan, yan ang sinasabi ng batas. At kung meron kayong mediator na abogado na talagang i-ensure ang fairness, nakakatulong din para talaga ika nga ay sa kalaunan, ikagaganda ng ugnayan kapag guided by the law at nakatitik, nakasolat. Di ba kayo, Willie?
2: nga, at alam mo, Kuya Junel, yan ay siyang pinaka, ano ba tawag dito, gabay natin sa ating pagsasamahan bilang buong pamilya. Huwag na po natin patagalin ito. At sabi nga po natin, kahit na parang hindi ganong ka-welcome sa pakinig natin, eh, ito po, isang aspeto ng pamuhay magkakasama, maging makatotohanan tayo. Let us be realistic on this. At
1: Yes.
2: Ilagay po natin sa marapat na paraanan na sa gayon, yun nga po, tinatawag natin, ma-preserve yung relationship.
1: Yun. Isa pa pala, Kuya Willie, mahalagang iwasan yung ano, yung kampi-kampi, kampi-kampi.
2: Okay.
1: Yung nag-uusap ng hindi pinapaalam sa iba. Nako, napakasamang anay yan. Napakasamang anay. Kaya importante, mag-usap, tapatan, tapatan. At hindi yung kampi-kampi, kampi-kampi. Nako, nakakaspahamak yan, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Mabuti harapan. O kung ayaw sumama, o di hindi siya sumama, pero pinarating, ganun. Pero ano nangyayari, may kampi-kampi na, may usapan na ng beforehand, o di alliances tawag dun. Yun ang nakakasira. Eh, sabi nga, material na bagay lang yan, tapos magkakampi-kampi kayo. Eh, hindi maganda yun. At minsan, meron din Kuya Billy, halimbawa, may lima, halimbawa, lima magkakapatid, yung dalawa ay nakakariwasa, yung tatlo ay hindi. O, di sabihin, eh, di yung sa tatlo na lang, total nakakariwasa naman yung dalawa. Ako, mukhahe ko doon, huwag pa rin. Yung fair pa rin. Tapos yung pagkakuha ng dalawa na nakakariwasa, saka yun hatiin kung gusto nilang i-donate. O di nakatetek. Nakatetek, di ba? O di sa kapayuhan, o kayo naman nakakariwasa, pwede bang i-donate nila ninyo sa kapatid ninyo? O di, sige po, o ikatetetek. O na, talagay muna sa ano na naka ano sa kanya ito party mo tapos nakapanibagong dokumento na idinodonate nila ito doon sa tatlong hindi nakakariwasa eh di on record pa doon sa dalawang tatlong kapatid na talagang nagdonate yung kuya o yung diche o yung siyanse o yung bunso dahil nakakariwasa eh di on record yan sa salit-saling lahi na yung party nila so eh kung minsan yun ang masakit eh yung nagsakripisyo bandang huli sa pamasama oo yan
2: yeah.
1: Kaya mahalaga nakatetek.
2: Natotawa naman ako sa iyo. Pinatatawa mo ako, nakatetek. Upunta tayo sa ikapat. Yeah.
1: Sige.
2: At ito po. Hello po, pastors. May asawa po ako na emotionally distant. Hindi siya madalas mag-express ng feelings. At ako naman po yung taong emotional at expressive. Dumadating na po sa point na parang mag-isa lang ako sa relasyon. Paano po namin mahanap yung emotional bridge sa pagitan namin?
1: Ayun!
2: Eh, di ba nga? O di ba, Kuya General, may kasabihin tayo. Yun daw, opposites attract.
1: Yun, di ba? Diba? Ay nako, matapto yan. Napakaganda ng kanyang tinanong sa atin. Alam mo, kapatid, napaka-eksperto ni Kuya Willie dyan sa mga ganyan. Sige, tuloy mo na yan. Yung opposite track.
2: Alam mo, meron tayong mauhugot na katotohanan sa likod ng sinasabi natin na yon.
1: Sige
2: at
1: po.
2: Palagay ko, ito po ay isang paraan din ng disenyo ni Lord bakit pinagsasama ang isang lalaki at babae at magbubuo ng isang pamilya. Dili ba kundi yung pamilya nila, no? So dito po hindi po magagawa na basta nakatoon tayo doon sa ating sariling sabihin natin kaugalian o pamamaraan ng buhay. So si partner emotionally distant, si kabilang partner naman ay sabi ay expressive. Hindi po kailangan pagtalunan o maging punto ng pag-aaway yon bilang mag-asawa. Sabi nga po ay ating pwedeng ipagdiwang pati ng mga differences natin. Kaya dito naalala ko ulit si Dr. Sheila, Kuya Junel, doon sa kanyang pamphlet na yon on marriage. Sabi niya, oh, meron ng wall ng communication, ng cooperation. Aba, meron din po namang yung compliment, no?
1: Oho, may compliment.
2: Oho. So, binigay ni Lord si partner, kung saan si partner mahina, ayun, magko-compliment si partner naman, vice versa. So, yung pong bagay na yun, eh, makatutulong para mapanindigan natin prinsipyo sa pagsasamahang mag-asawa, and therefore, yung pong pagpansin doon sa supposedly ay kahinaan ng partner, hindi na po siya basta magiging tingin natin ay kahinaan, kundi isang pinagkaiba lang natin.
1: Yes.
2: Malaki pong kaibahan yung Kuya Junel, na ang tingin natin sa mga sitwasyon ay yung pagkakaiba na negatibo, sa halip pala ay aba, doon pala papasok yung pagkukompliment sa isa't isa.
1: Yun, talagang yung seeming negative can be translated into a positive.
2: Yeah.
1: Wow, praise God. Ang masasabi ko naman po ay agree kay Kuya Willie.
2: Yeah.
1: Two thumbs up.
2: Yeah.
1: Praise the Lord. Yeah. Punta na tayo sa sunod nating counseling.
2: Ikalima.
1: Yeah, ikalima.
2: Ito. Magandang araw po, Family Matters. May anak po ako na teenager na mukhang active sa church at school. Pero recently, nalaman ko na may tinatago siyang struggles online at peer pressure issues. Natatakot po ako na baka may double life siya. Paano po namin siya matutulungan without pushing him away?
1: Yun. Okay, katulad nung binanggit natin kami na Kuya Willie, na you evaluate na bakit siya nawala ng loob na i-open up natin to.
2: Tama.
1: So, matignan yung atmosphere ninyo sa relationship. Pangalawa, ay kailangan dagdagan ng panahon ng solo time with him, with the person. At pangatlo, ikaw man mag-share din ng mga bagay na hindi mo karaniwang sineshare. So, magkakalakas ang loob siya na mag-share din.
2: Yeah.
1: At pang-apat, siyempre prayer na nawa magkaroon siya ng courage, level of comfort na i-open up sa iyo. Yan. At pag nag-open up siya sa iyo, huwag ka na-scandalize.
2: Oh,
1: kasi inobserbahan nila eh.
2: Yeah.
1: Pag na-scandalize ka, op, hindi na nga ako mag-share. Yung palang sinya ko, na-scandalize na siya. Ayan. Careful. No. Kailangan nating maging careful.
2: Ayun.
1: Sorry. So, yan yung...
2: Nakahigop na po kasi ng kape.
1: Oh, ito nga. Naubos na nga yung aking stevia coffee ni Aurin de Leon.
2: Yeah.
1: Yun ang last. Ayan. Sa pamamagitan nun, with your prayer, magkakaroon siya ng level of comfort na buksan yung bagay na yun. At siyempre, sa pamamagitan nun, maaari rin na kung ang open up niya ay hindi mo naman expertise, ay ikakilalanin mo na kailangan mo ng katuwang at dalawa kayo na hihingi ng tulong para ika nga ay mapahingi ng gabay. At na makita niya ngayon, bahagi pala ng buhay yung humihingi ng gabay.
2: Oo.
1: Hindi pala yun something negative. O di ma-appreciate niya ngayon. At dahil doon, ito ay magiging daan para talagang ika nga ay maging madali at maging malakas ang loob niya na mag-open up. Diba?
2: At di ba nga, nabanggit mo, Kuya Jill, sa mga mungkahi mo, yung panalangin. Actually, yung panalangin ay para paghingi na rin ng payo o kaya karungan mula sa ating Panginoon. At kung magagabayan natin, masasamahan natin yung ating anak na makasanayan niya kaysa doon sa peer, sa kanyang barkada o sa kanyang hawak na gadget, eh dulog kay Lord, no? Lalo pa pagka magkasama silang dumudulog sa panalangin, abay makikita natin maganda pala itong resource na ito na kaloob ni Lord. Yeah.
1: Yes.
2: Dahil po doon, madidevelop yung kanyang, sabi nga natin ay pagkakakilalang mabuti sa kanyang sarili at ultimately, magbubukas siya sa atin.
1: Amen. Napakahalaga po niyan. Ako eh, maraming salamat sa pagpapadala niyo ng inyong counseling questions. At, gusto natin isingit ng pagbati kasama ni Birthday Girl na si Karen, ang kanyang butihing tatay, si Tatay Rino. At saka si Mayen at si Let na Letty at Mimi at bayaw niya na si Arlie. Ayan. At ayan po ang birthday girl natin. Kaya ating batiin ng happy listening ang Kambiak ang Kiambao family, si Buddy Fries at si Len at ang kanyang dalawang anak. At siyempre ay nanonood, nakikinig din sa atin ngayong araw na ito ang mga kapatid natin dyan sa Las Piñas at yung ating mga leader dyan at si Pastor Fame at saka si Shelo galing lang sa Bohol, hindi nagsama at nakakaingit pero yung amin namang ingit ng Kuya Willie, banal na ingit,
2: banal na pagkaingit, yeah.
1: Kaya ikinatutuwa namin din na kasama namin kayo at na kayo naligayahan diyan sa Bohol. Ayan, di ba? At siyempre pa, gusto nating bigyan daan muli ang mamaya. Babalikan natin yung iba nating mga tagapanood at tagapakinig na babatiin. Ay, bigyan daan natin ng isang counseling question pa.
2: Ito pa po, mga kagapay. Hi po, pastors. Ako po ay isang anak na nag-aalaga sa magulang na may sakit. Habang sabay na may sariling pamilya at trabaho. Parang wala na po akong pahinga. At minsan, naisip ko kung selfish ba ako o kung napapagod ako. Paano ko po haharapin yung guilt at exhaustion na ito in a healthy way?
1: Hindi niya nabanggit ko na sila magkakapatid. Ano kaya?
2: Oo nga, oo.
1: Oh. Yeah. Well, napakahalaga na huwag mo antayin abutan ka ng pagkapagod. Sapagkat, syempre, pagkapagod na pagod ka na, ilalabas yun sa iyong mukha, lalabas yun sa iyong attitude, na inaalagaan mo nga sila pero padabog-dabog ka na kasi napagod ka na, hindi naman dahil sa mga ugali mo. Kaya kailangan, alagaan mo rin sarili mo. Kaya kung may kapatid ka, kailangan may meeting, may kanikanyang gampanin.
2: Yes, yes.
1: At kung merong bisibisihan, eh, kailangan magpadala siya ng taga-alaga doon sa slot niya. Ayun, di ba? O kaya ng pera para iuupa ninyo yung slot niya. Eh, doon dapat may pananagutan lahat.
2: Right.
1: So, pangalawa, ikaw, importante na patuloy kang maging, ikaw nga ay present, magpadama, tatawag, magte-text, di ba? Pero hindi na sarili kailangan lagi ikaw naroon, di ba? Kaya importante 'yon na mayroong panahon ka rin sa iyong sarili. At pero siyempre kailangan ng collaboration ng mga magkakapatid diyan, pati mga pamangkin, pati mga apo, ayan. Tulong-tulong at maging rallying point ka, ayan. At siyempre, kapasalamat tayo sa mga anak na talagang they are taking the responsibility at upon themselves, ano, kami ng aking anak ay talagang ng aking sa aming nanay kay Mama Maring, yung aming kapatid si Ate Bec, talaga she took the almost all the responsibility, kaya kahit papaano kami ng aking mga anak, si Tess lalo na yan, talagang dadalaw at sisilip, you know? Pero yung aking kapatid at si Kuya Alex at sa kayong mga kapatid namin tumutulong in some ways, ano po, at talagang dapat may parte lahat. Hindi pwedeng walang parte. Ano, yung kapatid ko naman, si Eddie, siya naman ang lagi nagda-drive kapag magpapa-check up, gano'n, yun. At kami naman, pagdadalaw, nag-aabot din ng kahit pa paano, gano'n. Kaya yung aking anak ay ganoon din. Talagang po, dadalo po kami kay Mama Maring. Talagang Sibs Day, dalaw sa lola nila. So dapat parte. Hindi lang para matulungan yung mga magulang, kundi para maramdaman ng mga apo, mga anak natin na ganoon pala talaga na you take care ng mga matatanda mo. Para pagtanda mo, eh, gagawin din nila yan sa iyo. Aalagaan ka rin nila. Huwag mo suloyin, kapatid. Pero i-ensure mo na taken care of ang matanda. Kaya mahalaga rin kung talagang limitado kayo, may maghahanap kayo ng may malasakit na caregiver na pag-iimbestan talaga ninyo upang ang inyong hangarin na ang inyong magulang ay talagang maalagaan.
2: Alam naman natin, magsasalita ng Diyos, Kuya Junel, meron kaming
1: Yes.
2: pala ang Diyos doon sa anak na meron pong pangalaga sa magulang na may edad na, ika nga.
1: Diba? Ang hindi kumakalinga sa kanyang matanda ay higit pa sa hindi mananampalataya. Ang pakabigat nun.
2: Tama. Yeah.
1: Napakabigat nun. Kaya yan ay paalaala natin sa lahat na talagang bahagi ng ating Christian responsibility, biblical
2: Right.
1: responsibility, we take care of our ika nga ay old, parents, grandparents, at they invested their lives sa atin, so it's about time that we return the investment na binigay nila. Kusang talo, ika nga.
2: Kusa. Yeah.
1: Yes, amen. Kaya pa
2: Okay.
1: tayong bigyan daan.
2: Sa ikapito naman, mga kagapay, sabi niya, "Good morning po, Family Matters. May asawa ko na magaling sa trabaho, pero emotionally unavailable sa pamilya. Provided po kami financially, pero emotionally, parang absent siya. Paano po namin ma-address ito nang hindi mauwi sa away?"
1: Una-una, you decided na wag
2: Oo,
1: abayin.
2: oo, oo,
1: Pangalawa, bukas mo po kamong tingnan saan ang galing yung kanyang pagiging gayoon. Baka naman yung parents niya gayoon. So, yun ang
2: Mm-hmm.
1: kinalakhan niya. So, may pananggagalingan. Kaya, huwag mong i-judge. Huwag mong i-look down siya for being that. Pero, importante na tulungan natin siya. Hindi lang
2: Oo.
1: dahil kailangan niya siya emotionally, kundi kailangan niyang maka-breakthrough sa gayoon sapagkat emotional being siya. Kaya subukan mong i-appreciate lagi yung kanyang pagiging provider. Tapos be interested sa kanyang mga kabanahan. Tapos sasabihin mo, pwede mo ba akong sumama? Makita ko yung inyong ano, ginagawa. O di ba, ibig kami, anako eh, kapag ka ikaw nagpakita ng interest sa isang tao sa kanyang ginagawa, anako eh, mag-respond yun. Siya nga, gusto mong sumama. O. Tapos try to appreciate yung mga effort niya. Alam mo, when you touch the heart, even ng mga seemingly manhid na tao, nako, lalabas yung kanyang ano, lalabas na yung kanyang pagiging emotional being din niya. Kapagkat hindi niya maitatago yung forever, eh, kumbaga yan ang maskara niya dahil sa kanyang pain in the past. So, hindi matatanggal yun sa pamamagitan ng paglilecture. Kundi yung hindi na-provide ng magulang niya o ng mga tao sa buhay niya nung araw, ikaw yung mag-provide yun. Hopefully, ma-break yun and you will see. When that happens, it will benefit even you. Yan. So, hindi lang kakilos ka para sa inyo, kundi kikilos ka para sa kanya.
2: Yun.
1: Matulungan mo siya na to also learn to appreciate the fact na siya emotional being din. Yan. And at ang pag-beneficyo sa inyo, byproduct na lang yun.
2: Oh, at Kuya Jonel, may kwento ko lang, no? Mayroong pagkakataon na sa isang seminar, nag-small grouping, no? Pagkatapos ng lecture, abay, mayroong nagbukas ng kanyang puso doon sa kagrupo niya. At na tempo na kaupo ko doon, so napakinggang mabuti. Siya po ay umiiyak na kaagad habang nagkukwento, kasi nga ay ang napag-uusapan, yung bang walang appreciation na natatanggap sa pamilya, lalo ng tatay. So, nun daw po siya ay kabataan na nakakilala kay Lord through campus ministry, na-realize niya kailangan yung patawarin yung tatay niya. Kasi nagdulot po yon ng sama ng loob. Dangan, kada graduation niya mula elementary, high school, college, hindi dumadalo ang tatay. So, kinimkim yon ng anak. So, nang maborn again, kinausap ang tatay, meron po ako dalang galit sa inyo, patawarin niyo po ako. At nagkaunawan sila, sabi ng tatay, anak, patawad din ha, kasi hindi ko alam na ganun pala. Ganun kasi ako lumaki. Pinalaki ako ng tatay ko, absent din siya sa mga mahalagang okasyon ng buhay ko. Akala ko kasi ganun ang pagiging tatay. At nagkaunawan sila, Kuya Jonel, and therefore, yung inakalang pwede palang pagawayan to, pwede palang maging dahilan ng paglalayo ng damdamin sa isa't isa, na nagiba po yun, na parang isang dingding sa kanilang pamilya.
1: Tama. At ang ganda yung pelikula ni ano yun eh, ni Regine Velasquez at saka ni Aga Mulak. Yung si Aga Mulak ay anak ng abogado na reviewer, nagre-review siya ng mga abogado. Eh si Aga Mulak, consistent owner. Eh nung kumuha ng bar, hindi expected, hindi siya kumasa.
2: Hello.
1: After that, ayaw na niya kumuha ng board, yan, ng bar exam. So, kaya nag-notaryo na lang siya, ganun. Pero mapakatalino niya sa mga iba't ibang cases, ganun. Yung girlfriend niya, nakapasa. Tinuturuturoan niya lang yon. Pero parang na-insecure na siya, nakipag-break siya sa girlfriend niya, lumayo na siya, ganun. Hanggang sa nakilala niya si Regine. Si Regine, eh, taong kalye na yung street smart. Yun ang nakatulong sa kanya para ma-regain yung ano. At si Regina na nag-ano sa kanya na kausapin niya yung tatay niya, ganun. Ang napakaganda ng dialogue ng tatay niya doon, si Tommy Abuel at saka si Aga. Excellent. Nalumutan ko lang pamagat dun eh. Yung all along, ang tingin ni Tommy Abuel, napakagaling mo kasi. And you don't want my help, ganun. Si Aga naman, nung panahon bumagsak siya, nagkakalolong siya ng gabay ng tatay niya, ganun. But they were able to send wrong signal to each other, kaya hindi nila napag-usapan yun.
2: Yeah.
1: Napaka naiyak ako, naiyak, sabi ni Tommy Abuel na you are consistent, successful person, and I was there with you. I never know how to handle you when you fail. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ayan, grabe yun. Naiyak na ako ngayon eh. So, may mga gayon na kailangan unawain ang pinanggagalingan.
2: Yes, yes.
1: Iba, it's one thing to identify yung pagkukulang ng magulang. It's another thing to see where they are coming from. Gagaan. Gagaan ng iyong pakiramdam. Pero you still have to do something para yung mali ay may tama. Pero hindi ka na yung Gabriela Silang na parang ikaw ay api-apihan. Yan, yan. Napakaganda. Beautiful. Yeah. At pag naalala ko yung title, ay i-announce natin next Monday. So, yan. Okay, so meron pa po tayo. Bigyan pa natin ng daan. Ilang minuto
2: pa.
1: Isa
2: pa.
1: Ano?
2: Yeah. No. Sabi po dito, hello po, pastors. May relasyon po ako ngayon, pero may past relationship trauma po ako na hanggang ngayon dala-dala ko. Minsan po, nagiging controlling ako at nagdududa kahit wala naman siyang ginagawa. Paano ko po ito ma-overcome para hindi masira yung healthy relationship ko ngayon?
1: Eh, congratulations. Dahil meron kang awareness. Ayun. Congratulations. Dahil yung awareness niya mataas. Alam niya na meron siyang ganito. Yan. Pangalawa, you have to do something para ma-heal ka from inside. Merong halimbawa yung heal for life, ha, o yung panahon ng paghilom, kapartner natin dito sa DCS, yung mga ganyan, tutulungan ka niyan na dahil nga mahalaga sa relationship mo, meron kang nagdaan na nakakaapekto sa iyong pakikitungo, eh you have to deal with it para hindi yung bagahe pagpunta mo sa relationship, di ba? When you enter into that relationship, ay nako, ready ka na kasi na-deal na yung trauma mo in the past. At you can now relate better. Eh, kaya kung minsan, ano nangyayari, eh, meron kang bagahe in the past, pero hindi mo dinidil eh. Kaya, unawi, congratulate you because you're aware. The second step na lang gagawin mo, deal with it na para hindi mo dalang bagahe yan sa relationship mo sa kanya.
2: And you'll not be coming unfair doon sa bagong relasyon na bibuild up sa inyo, no? Kasi pagka pumasok ka doon, tapos dala-dala mo pa ito, magiging cause ng irritation sa pagitan ninyo. Kaya,
1: Yes, ikasisira pa, o no?
2: And alam mo naman, sa kabilang banda, ko yun, alam mo naman natin yung posibilidad na pagka po hinarap natin yung kumbaga unresolved past natin, mayroong magandang lesson na matututuhan natin doon. Preparing us for the yung future naman, no? So,
1: Yes.
2: para po maging maayos yung pagharap natin sa bukas, meron tayong iwan ng kahapon. Yan.
1: Yan. Kaya talaga, hindi naman pwedeng kalimutan kasi parte ng memory mo yun eh.
2: Oo.
1: Pero yung impact nun sa'yo,
2: yo.
1: Hindi na. Hindi ka na alipin. O si Nona Dakoro, Dokoro, sabi niya, napanood ko rin po yung palabas na yan, Pastor Jonel. Ba? Nakalimutan ko din po yung title. Nakalimutan din niya. So, sige, sige. Oy, meron pa tayong konti minuto. Sige po.
2: Oy, sapa,
1: habol
2: sapa.
1: Natin ito isa. Habol natin isa.
2: Oh, magandang araw po, Family Matters. May anak po ako na may special needs at aminado po ako na madalas akong napapagod at emotionally drained. Minsan, naiyak na lang po ako kasi pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Paano po ako magkakaroon ng strength at support system sa journey na ito?
1: Ako expert dyan ang Kuya Willie. Pakinggan
2: Napaka,
1: ko.
2: Oo, oo. Pagka nag-obserba tayo ng pamilya ko, Jonel, at in fact, kahit sa ating church, meron pong mga ganong sitwasyon, pag na-obserba natin, sa isang banda, napapahanga tayo eh. Yung ba tipong, parang siguro mali naman to, no? Pero nasasabi ko, natatanong ko sa sarili ko, sa isip lang, believe naman ako kay Lord na meron siyang sapat na paraan para makayanan ng kapatid nating ito na meron pong special na needs na bata.
1: Option,
2: Kasi ang isang na-appreciate ko doon, Kuya Jonel, yung bang tipong nagre-reflect doon yung anong klaseng tatay sa langit meron tayo. Sa kanya po ay lahat na nang pwedeng mabanggit natin na iba-ibang sitwasyon ng buhay, meron siyang akma na solusyon o kalagayang pang pangpawi ng kapaguran, ng ano pa mga bagay. At kompleto eh, kompleto ang Panginoon natin Diyos. Dahil dyan, sa obserbasyon na yan, makita natin atin pong yung mga nakapaligid sa pamilya na ito, no, na merong special needs na anak, ay ituring po natin to na bahagi pa rin ng normal na galaw ng buhay ng grupo, ng komunidad, ng pamilya. So much so na yung pong kanyang naranasan, pwede pong maibsan one way or another na bigyan natin.

0: bago siya kunin ng Panginoon. Naitanong ko, sabi ko, Bas, kumusta po naman kayo sa
1: Oo.
0: pangalaga? Naku, Kuya Jonel,
1: Naiyak.
0: naiyak na.
1: That's right.
0: Naiyak na.
1: Somebody,
0: Sabi niya,
1: yeah.
0: Kuya Willie, ito po ang kauna-unahang may nagtanong sa akin. Hindi po tungkol kay Mrs. kundi sa akin.
1: Yeah.
0: Kumusta po ako? Ah, eh,
1: Absolutely.
0: talagang naibuhos na niya ang kanyang kalooban. At sa paraan po
1: Beautiful.
0: doon, yung pagsasama-sama ng mga pastor.
1: Ayun.
0: So, kung ito'y posible sa mga pastoral movements natin, merong kakwentuhan man lang sa pastor, eh, how much more, no? Sa tropa, sa barkada, sa church, no? Mga small groups natin, malaki pong encouragement para sa pamilyang iyon.
1: Yun. Amen. At sige ang panawagan natin sa mga cell group, sa mga magkakaibigan, lalo sa mga kapwa-pastor, sa pastoral movement. Ang dami na natin activity sa mga churches.
0: Oo.
1: Pero kung pastoral movement naman, ang usapan naman yung ating puso, yung ating family life, yung ating mga challenges personally, para talagang na-unload ang mga pastor. Kagaya niya, no? Tamo, all along, eh, hindi. Minsan sa mga simba, marami ng pressure, marami ng ministry. Pagdating sa pastoral movement, ang dami na ng activity. Eh, yan ang ating, when we go around sa pastoral movement, when there is a chance, we suggest that na ang pastoral movement, don't make it another church. Don't make it another denomination.
0: Yeah.
1: Ang daming mga project, activity. Make it a safe space for pastor to open up, to pray for one another. Kaya yung mga senior pastors will come together, yung mga associate will come together para meron talagang avenue na nare-refresh tayo. At napakaganda ng tinura ninyo. Naku, napakabilis ng oras, Kuya Willie. Naku, maraming nagtitext sa atin, Kuya Willie.
0: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Alam na nila ang title. Of
0: Ano?
1: all the things, ayun daw. Ang dami nagtext. At mamaya raw, papanuurin, ha-ha-ha, sabi niya. So, kaya of all the things, yung title ng pelikula na yon ni Aga Mulak at saka ni Regine Velasquez at ni Tommy Abuel. Eh, si Tommy Abuel, abogado talaga yan in, sa totoong buhay. Kaya talagang na personal, na personified niya talaga. Beautiful, ano. Ay, nako, eh, oras na. At ang ating takeaway, mga kaibigan, don't hesitate to open up. Do not journey alone. Kami dito sa Family Matters, dito sa 7OBTCS, dito sa Price Broadcasting Company, ay agapay po ninyo. Kami agapay na sambayanan. At hindi lang po kami, humanap kayo ng mga kaagapay sa buhay ninyo. Don't keep it to yourself. Hindi pwede puro trabaho, hindi pwede puro ministry, hindi pwede puro bigay. Kailangan meron din time na ikaw naman ang may ministeryohan. Yan ang ating takeaway. At sa sandaling ito, ipapanalangin tayo ng Kuya Willie sa ating pagwawakas. Kaya Willie, pwede po papakunahan nyo
0: Opo,
1: kami?
0: opo. Manalangin po tayo mga kagapay. Magandang araw po sa inyo aming Ama. Salamat sa regalo niyong araw na to sa amin. At kami po'y natutuwa sa karanasan, pinagkatiwala mo pumuli sa amin sa Family Matters. At ngayon, mayroon pong mga pagmamungkahi ng pwedeng isipin, solusyon. Hindi po kami magbibigay ng solusyon, kundi mga mungkahi po, gabay sa inyong mga salita para po tulong sa mga nagsipag-text sa amin. At salamat sa mga napag-ukulan ng pansin. Nawa po, Ama, kasihan niyo po ng iyong power, ng iyong wisdom. At kung bibigyan pong pagkakataon, eh maging paraan po makagaan sa mga dalahin ng aming mga kagapay. At kung meron mang nakikinig, nanonood na halos kapareho po, maaaring magkaiba pero halos kapareho po, ay salamat, magmi-minister din po kayo doon sa aming mga kwentuhan para sa kanila. Pinupuri namin kayo, dinadakila Panginoon Diyos, dahil yun nga po, meron kayong pamamaraan na higit pa sa aming maisip, yung pong tipong ito'y galing din po sa inyo, yung pang mag-aalala yan, magagapayan, at talaga pong magdadalahan ng mga pasanin ng isa't isa upang sa ganon, patuloy na maranasan namin yung pagkakabilang, una sa pamilya, pangalawa, pamilya po ng Diyos, pangatlo po yung kabuuan na lugar kung saan yung kami nilagay sa mundong ito. Kaya purihin po kayo, pati na sa 7OBTCS, sa kanyang lahat ng mga istasyon ng FEBC, salamat po sa paggamit niyo po sa kanila. And through us, Lord, we are honored na makabahagi po sa ministry ito. Purihin po kayo. Dalangin po namin ito. In Jesus' name,
1: Amen. Amen. Ako kay Willie, nag-detect sa atin si Carlo.

0: Ebara Done. At sabi niya ay good and sound insights po yan. Malaking bagay na dapat pag-isipan. Thank you. At sa lahat pa ng mga nag-text sa atin, kinulang na tayo ng panahon para kay isa-isahin. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga naging kaagapay po namin dito sa aming broadcast ngayon. Isa-isahin na Kuya Willie, yung mga behind the scene without
1: Apo,
0: whom wala,
1: wala
0: kami.
1: Pong iba, kundi sina Ate Abse de Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, ang RTV team at saka broadcast engineers at dun sa Bukawi transmitter site.
0: Yes. At syempre pa kayo po na nanonood at nakikinig sa amin ngayon at kayo na mag-share nito sa iba para marami rin makapakinig ng ating counseling po sa mga counseling question na pinadala sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kami po ang inyong mga lingko dito sa Family Matters, Lionel Milan.
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, agapin ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
4: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
3: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
4: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
3: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
4: Eh, sir, nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
3: Ano ngayon sa'yo?
4: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
3: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
4: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Alam mo ba? Na noon ay mayroong official publication, ang Far East Broadcasting Company. Ito ay ang Signal o ang Hudya. Ang magazine na ito ay naglalayon na maging kaagapay ng radyo sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Hesukristo. Mayroon din itong mga patotoo sa kabutihan ng Diyos mula sa ating mga tagapakinig at sa iba pang mga stasyon sa iba pang dako ng mundo. Bagamat ngayon ay wala na ang Signal Magazine, meron naman tayong FEBC Friend Newsletter, website, Facebook page, at iba pang modes of communication na nagiging daan para patuloy tayong maging connected sa ating mga listeners.
6: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
7: Anak, anong binibilang mo?
6: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
7: Ano nga yun, anak?
6: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
7: Eh bakit mo binibilang?
6: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
7: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
6: Ilan po?
7: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
6: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
7: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
6: Hindi po siya nagsasawa?
7: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Ito ang 702 TZAS.
4: 702 TZAS.
3: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Happy, happy morning, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal at inyong napakinggan ang isa sa mga theme song ng FEBC Philippines. At ito po ay merong ilang dekada na, no? Yung edad ng awitin na yan. At yan ay actually reimagined, originally composed by Kuya Junji Marcelo, the maestro himself. At una ko tong napakinggan noong 1998, bagong pasok lamang ako sa FEBC noon, June 1998, dahil 50th anniversary ng FEBC. Akalain mo ba naman yon, kaagapay, ilang dekada na at narito pa rin po ako sa FEBC, celebrating the goodness of the Lord Jesus Christ. Kaya po, let's celebrate the goodness of our Lord. Let's take this opportunity kung ikaw ay nakapakinig na ng programa ng 702 DZAS many, many years back. Gusto kitang kumustahin. Ano ang mga alaala mo sa FEBC celebration or FEBC anniversary celebration? Nakasama ka ba namin noon sa karuhatan, o ikaw ba ay nakapag-celebrate sa Folk Arts Theater? Ayan, recently, nitong Sabado, no, na kadaupang palad ko ang ilan sa mga kasama po natin, ang co-workers natin sa Lord sa pamamagitan po ng Operation Blessing. Ayan, congratulations po sa inyo, 30th anniversary ng Operation Blessing, at talagang nananatiling blessing po ang operation na ito, ang gawain na ito ng CBN Asia, dahil lang napakarami pong mga naaabot, ano, na mga kababayan natin, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. So congratulations po sa CBN Asia. I-shout out ko rin maya-maya yung mga na-meet po natin na mga kasama dyan. Medyo may memory gap po tayo. Pero aalalahanin ko po yung mga pangalan po ng mga nagpapabati. Ayan. And thank you rin po sa inyo mga kaagapay for tuning in. Ngayon ay June, napakabilis ng araw, ano? At doon po sa mga nagse-celebrate ng special day today, aba, akalain niyo po yung blessing ng Panginoon sa inyo, gabi pa lang ay binubuhos na niya ang pagpapala ng ulan. Talagang sinalubong ng June, ng ulan ang June. At naalala ko rin, dahil nagse-celebrate noon sa karuhatan at sa folk arts, sabagay ganun pa rin naman ngayon, ano, sa labas pa rin ang celebration. Pero specifically sa karuhatan, we really pray hard na hindi umulan, kasi sa grounds ng karuhatan ginaganap ang celebration. Nalangin kami talaga na hindi uulan, pero umulan o umaraw ay hindi nalilimit yung ating mga kaagapay na pumunta, bumisita at maki-celebrate sa anniversary ng FEBC. Ikaw ba, kaagapay, napunta ka ba sa karuhatan? Naalala ko tuloy si Miss Tiffany Gabuya. Habang siya ay nagpa-piano, nung bumuhos yung ulan, tapos bumagsak yung parang telon na parang medyo bubong, aba, ay nabasa siya kasabay ng piano, pero tuloy pa rin ang kanyang pagtutugtog ng worship para sa Panginoon. So ikaw, kaagapay, share naman ng mga fond memories ng celebration mo with FEBC Philippines. Ngayon po, 78 na ang taon ng ating celebration. Kaya gusto po namin magkita-kita po tayong lahat dyan po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas po. At very generous po ang simbahan na yan to partner with us. At nagpapasalamat din kami para maging kabahagi ng GCF, at ang kanilang venue ay binigay po nila sa atin. At yan po, makita-kita po tayo. Comfortable po ang ating place na mapagkakakita-kitaan this coming Saturday na po yan. And ngayon nga ay June, entrada ng Hunyo. Buena mano, batiin po natin ang mga nagse-celebrate ng birthday today.

0: Nagse-celebrate ng birthday ngayon ay kahapon pala si Jerry Peñalosa, si Pare Koy ng Tanikalang Lagot. Happy, happy birthday! Siyempre, batiin din natin ng belated happy birthday ang isa pang Pare Koy, si Benji Masura. And, yes, happy birthday Vanessa Velasco. Dati rin natin kasama yan sa FEDC. Happy birthday! Siyempre naman, si Direk Lawrence Rojas, naging kabahagi rin niya ng Tanikalang Lagot. Happy, happy birthday! Happy birthday din kay Sister Cherry Chico ngayong June 1, kay Ate Mila Reyes at kay Sir Mark Makale. Happy, happy birthday sa inyo! At sa mga nagse-celebrate ng birthday, di ko na-mention yung name, pero birthday mo ngayon, this is your day! Happy, happy birthday to you! At sa lahat po ng nag-celebrate ng kanilang anniversary, happy, happy anniversary! Ayan, thank you, Reggie! Talaga namang tinutulungan tayo ni Reggie para maging mas masaya yung pagbate, ano? And batiin natin ang mga mauhusay na mga tumugtog diyan sa anniversary ng Operation Blessing. Ayan, si Sir Esther Blando ng Operation Blessings at si CBN Asia admin, si Jovel Mateo. Hello and happy, happy listening sa inyo. Napakahusay niyong tumugtog. Yan. And Kaagapay, kumusta ka ba? Ano ba ang inyong pananghalian? Siyempre, yung tanong ko sana, huwag niyo namang deadmahin. Ano ba ang naaalala ninyo na celebration ng FEBC noon na napuntahan ninyo? O kung wala naman, ano ang mga magagandang na-appreciate ninyo? Ano yung mga na-appreciate nyo sa mga programa ng 702? DZAS, si Avi Dailo, good morning po, at si Faustina Habla, happy Monday, excited na sa anniversary. Ala, 6 a.m. Aalis na po kami for the first time. Yay! Magkita-kita po tayo. Mami Faustina, lunch check, adobong manok. Di ko makakalimutan yung Mother's Day gift na hinihiling niya. Yung sana nabigay sa'yo yon, Mami Faustina. Pero sabi niya, kung wala naman ay masaya pa rin naman ako. Ah, hindi pala tumugtog yung binati ko. Happy listening lang. Esther Blando at si Jovel Mateo. Malay mo naman, tumutugtog sila sa simbahan nila. Ayan. And hello din sa ating mga masugid na tagapakinig sa Damian family. Hello kay Ate Karen, Ate Mayan, Ate Mimi Ligan, and a belated happy birthday din kay Tatay Rino Damian.
1: Happy birthday!
0: Okay, at pakinggan din natin ang ating baon ngayong araw.
2: It's baon time!
3: Magandang araw, kaagapay! Muling pinatunayan ng mga kabataang Pilipino na kaya nilang makipagsabayan sa larangan ng agham at teknolohiya matapos matagumpay na maisagawa sa International Space Station o ISS ang double gyroscope experiment na ginawa ng mga estudyante mula sa Rizal Technological University. Ang eksperimento ay isinagawa mismo ng isang astronaut ng NASA sa loob ng Kibo module ng ISS bilang bahagi ng 2025 Asian Tri-Zero-G Competition ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA. Layunin ng pag-aaral na obserbahan kung paano gumagalaw at nananatiling stable ang dalawang umiikot na gyroscope sa zero gravity o halos walang bigat na kapaligiran sa kalawakan. Ang proyekto ay binuo ng mga Filipino astronomy students na nag-aaral ng astrophysics. Sa libo-libong kabataang nangangarap sa larangan ng siyensya, naging inspirasyon ng kanilang tagumpay. Patunay ito na ang talino, sipag at determinasyon ng Pilipino ay kayang dalhin hanggang sa kalawakan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Sa ating pong action line, patuloy po ang pag-anyaya natin sa magiging bagong kaagapay ng inyong himpilan

No matter what you feel right now, my friend, there's always a reason to thank God. Ikaw at ako, tayo po ay magpapasalamat sa ating Diyos. Sabi nga ng kanta ng Stars Go Dim, right now there is so much to be grateful for. Right here is everything I need and more. Mountain or the valley, no matter how I'm feeling, there is always a reason to thank God. Thank God it's Monday. Unang araw sa buwan ng Hunyo. Ang bilis. At nasa kalagitnaan na tayo ng taon, kaibigan. Kamusta naman ang dalawang quarter na natapos sa buhay mo? Kamusta ang first half ng taon? Meron po ba tayo?

yung na-achieve. Siguro, para tayo po ay ma-encourage at ma-inspire, kaibigan, pasalamatan natin si Lord. Lalo na sa mga nangyari sa loob ng limang buwan. January, February, March, April, May. Oo, sa natapos na limang buwan. Ano po yung mga natanggap natin? Ano po ba yung mga pagpapalang na-experience natin? Yan, pasalamatan natin si Lord. At even ano man po yung feeling mo ngayon. Ang dami pong reason na pasalamatan natin ang Diyos. Kaya ikaw at ako, sabay-sabay tayong magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon dito sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Mika Jen Robles Librado, hanggang alauna imedya ng hapon. Kaya shout out po sa mga kaibigan natin na nakikinig dito sa City of Coronadal. Kamusta po kayo? Sa mga bayan po ng South Cotabato, maging dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, Gensign, at saan man po maaabot ng ating signal. Maraming salamat dahil andyan po kayo patuloy na nakikinig sa ating himpilan. Kung meron po kayong mga gustong kanta o CCM song, welcome na welcome po yan. E-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 09-631-801-469 or pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag kalimutang i-like at i-share kaibigan ang ating FB page. Hello kay Sis Gang! Kamusta ka, Sis Gang? Esteban, sa Esteban family. And also kay Ate Shao Maniago, kay Ate Lenny Fuenticha Babas, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Sa mga estudyante na hanggang ngayon ay naka-ano pa rin, bakasyon. Ilang araw na lang at pasukan na naman. Kaya sulitin nyo na ang inyong pagbabakasyon. At habang kayo po ay nagbabakasyon, kaibigan, ay tulung-tulungan nyo naman din yung mga ano nyo dyan, parent. mga nanay at tatay ninyo sa paglalaba or mga gawaing bahay. Para ma-encourage man sila, no? Ma-inspire man sa inyo. At sa mga teachers na hanggang ngayon ay nag-e-enjoy pa rin na sa kanilang bakasyon or meron ng brigada eskwela. Nag-start naman ka limpyo sa ilang mga rooms. So, ano man pong mga ginagawa natin, enjoy. And patuloy na ma-encourage din po sa programa po ng 1062 DXKI. Kumusta naman po ang inyong weekend? I hope nag-enjoy kayo at na-bless din sa mga narinig ninyo and sa fellowship na meron kayo sa inyong bawat churches, no? Hello pala sa mga pastor na nag-break ngayon. Kasi sabi nga nila, day off daw ng mga pastor ang Monday. Kaya, hello sa mga nagbabakasyon ng mga pastor or nagre-rest. Pero wala pa rin rest yung mga pastor, no? Pero habang sila ay nasa bahay, enjoy! Habang kami po ang inyong background. So, this time, ang ating sa ating programa, sa ating pagpapatuloy,
Pakinggan po natin itong kanta ni Sebs Glotar na Counting My Blessing. Patuloy nating pasalamatan. I-count yung blessing na natanggap natin mula sa ating Diyos. And mula naman po kay Lauren Deagle. Thank God I do. And Up by Forrest Frank. At yung kantang The Meaning of Life by Hawk Nelson. Yan po yung mga na-line up natin na mga awitin dito sa programang Listener's Dad.

Alauna 21 ang ating oras, mga kaibigan. Hello kay Nanay Lita and Pastor Jerry. Tara sa may namnama kay Ate Janet Espe Pascua, kay Ate Daisy Concepcion Mogote, at sa tanan pa nga mga suki natin yung tagpalamati. Hello man sa imo, Ate Roda De Sales, kay Ate Presi Bernardino, and kay Brother Jujin Lansagerita. Kaga sa tanan man nga naka-tune in subong, hindi ko man gid mo isa-isa tanan. Hello kay Ate Crescentia Geringo, sabi niya happy and good day. Kagdiraman sa imo, Lola Edith Lopez. Happy listening, Lola Edith! Kay Kuya Ernesto Tartade Senior, kay Kuya Jake, and kay Ate Darlit Ambalgan. Kag kay Ate Michi Tyson. Sa imo man, Ate Gina, Kuya Freddy, kay Zia, kay Ate Che, Ate Chab, Ate Chelly, and kay Mami Cheng. Hello po kay Brother Jason, kay Ate Jovita Colliado, kag sa tanan pa nga mga tagpalamati nato. So kanina na pag-usapan natin ang mga benefit no ng pagpapasalamat, pagiging grateful sa ating Panginoon. Una, gratitude glorifies God. Number 2, gratitude helps us see God. Number 3, gratitude puts us squarely in God's will. And number 4, gratitude brings peace. So kanina na mention ko no na let's count kung ano man po yung mga blessing na natanggap natin. And gratitude helps us see that God's hand is all over our circumstances. Pagising pa lang natin kanina sa umaga, nakagising tayo. The gift of life. Nakalakat kita. Yun. Sa strength. Nakakaon. Sa food. Diba? Ang dami talaga. Sa protection. Sa guidance. Sa wisdom. Sa nang able ka bala makakadlaw, able ka makaistorya, that's a blessing from God. So, ang dami talagang pasalamatan kay Lord. So, gratitude helps us see that God's hand is all over our circumstances. And God tells us when we give Him our thanks, He gives us supernatural peace. So, ngayon kung ang gulo-gulo ng mind mo, parang ano ba nang dapat kong gawin? Simulan mong magpasalamat, kaibigan. Magpasalamat ka kahit sa konting bagay dahil gratitude brings peace. Number 5, gratitude draws us to God. So, the more na nagpapasalamat tayo, the more na mas mapalapit tayo kay Lord. So, na-remember niyo po yung story sa Bible about the 10 lepers, no? Sa sampo, isa lang ang bumalik kay Lord. At sabi nga ni Jesus sa kanya, sa isa, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Kaya ang sabi niya doon sa bumalik sa kanya at nagpasalamat, rise and go, your faith has made you well. So friend, pag tayo po ay nagpapasalamat, it draws us to God. Number 6, gratitude brings contentment. Wow. So, the more pala na nagpapasalamat tayo, the more na masasatisfy tayo at nagiging contento tayo kung anong meron tayo. Being thankful is the key to contentment. 1 Timothy 6 verse 6 to 8,
Godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and neither can we carry anything out of it. But if we have food and clothing, we'll be content with this. So, praise God. Gratitude brings contentment. And last for today, my friend, gratitude deepens faith. So, the more na nagpapasalamat tayo sa Diyos, the more na nadidevelop yung faith natin sa Kanya, mas nagtitiwala at magtitiwala pa tayo kay Lord. No? So, yun po yung command din ng Diyos sa mga Israelite people na magpasalamat sila. Huwag kalimutan yung ginawa ng Diyos. Sa Psalm 103, ito yung sabi ni David, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." So, pasalamatan natin kasi the moment na tayo po ay nagpapasalamat, ina-acknowledge natin na ang Diyos ang nag-provide, ang Diyos ang nag-sustain at nag-bless sa atin. So, friend, sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon, patuloy nating pasalamatan, papurihan ang ating Panginoong Jesus. So, ito po ang awitin, God, I'm Just Grateful. 1:27 ang ating oras, mga kaibigan. Ito po ang inyong nakasama, ang inyong friend, Miga Jen Robles Librado, dito po sa ating programang Listener's Touch. Tandaan natin na pag tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, ginagawa natin kung ano yung kanyang kalooban. Kasi sabi nga po, sa 1 Thessalonians 5:18, "In everything give thanks, for this is the will of God." Patuloy tayong magpasalamat. God bless you and good afternoon.

0: Ang dami nito! Magkano to?
1: 50,000! Masama pa ba yan?
0: Ganito kalaki ang kitaan sa marijuana? Aba, kaya pala ang yayaman ng mga drug lord?
1: Oo naman! Siya nga pala! Yayain kitang sumama sa plantation, ha? Kung gusto mo lang.
0: Sige, sasama ako para matutunan ko ang mga galawan nyo.
1: Yan ang gusto ko sa'yo, Daniela. Game ka! Konting panahon pa, mga big timer na tayo!

konting panahon na lang, Daniela. Mayamang mayaman ka na. Ngayon pa lang, nabibili ko na itong pangarap kong kotse. Cash kong binili, hindi ko na loan. Sa susunod na buwan, mababayaran ko na ng buo ang binibendang bungalow ni Gigi. Pangpiyansa sa kinakasama nito na nahulihan ng droga sa kotse. Masyado kasing bulgar. Mayabang kaya, ayun, tulong.

0: Daniela, stop muna tayo. Martial law na eh. Naglilinis na ang mga gobyerno. Marami ng mga nasa posisyon na opisyales ang nasa payment list natin ng nating bog. Kaya tayo mga nasa umbrella nila ang susunod na ikukulong.
1: Ang ibig mong sabihin, Carlo, tablahan na ito? Paano na ang iba nating kasosyo? Hihinto na rin?
0: Wala na sila rito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na. Pero yung iba, missing. Malamang ibinauna sila ng buhay sa lupa. Hanggat hindi pa tayo napipictura ng otoridad, tigil na tayo.
1: Sige, sayang, malaki pa naman ang pumapasok na pera sa ating kaban. Mapupulis pa ata.

Matagal na pala akong hindi nakakadalaw sa mga olds ko. Kamusta na kaya sila? Masyado kasi akong naaliw sa aking negosyo. Sa happenings. Ay, teka. Bakit may mga kotseng nakaparada rito? Wala pa ata akong mapaparkingan ah. Ay, ayun. Sa bandang kanan. Kasya itong kotse ko.

0: Daniela, anak, sinagot ng Panginoong Jesus ang panalangin ko.
1: Anak, salamat sa Diyos at umuwi ka. Tamang-tama, may Bible study tayo ngayon.
2: Bible study? Ano ito? Huwag niyong sabihin na nagpalit na kayo ng relihiyon.
0: Sabihin na natin, anak, relasyon sa Panginoong Jesus.
1: Kaya huwag ka munang aalis. Samahan mo muna kaming mag-aral. Tara, ipakikilala kita kay

0: Mamsi? Ito na ngayon ang relihiyon nyo? Tapos gusto nyo akong sumapi rito?
1: Dahil ito ang totoo, anak. Hindi ang dating relihiyon natin ang makapagliligtas sa mga kasalanan nating nagawa. Kailangan ng ating mga kaluluwa ay si Kristo.
0: Papsi, far out! Kung sa bagay naman, Daddy, masaya kayo ni Mami. Kaya sige na lang.
2: Tutal, nabili mo naman ang mga gusto mo, anak. Samahan mo naman kami sa pananambahan.
0: Walang problema yun, Mami. May kotse na ako kaya pwede ko na kayong isakay doon.
1: Nagbumang negosyo mo, anak. Ang palaisdaan natin ay naibenta ko ng lahat. Yung napagbentahan,

ay ipinamana na namin sa iyo, anak. Ikaw na ang magpayaman ito. Kami kasi ng mama mo ay nagdesisyon ng tutulong kami sa church sa pagmimisyon.

pasimula pa lang ng pagdaloko sa Bible study, dama ko na agad ang presensya ng Diyos. Niligtas ako sa isang panganib. Tinigilan ko na talaga ang pagbebenta ng marijuana. Pinutol ko na rin ang transaksyon sa mga kadil ko sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. At sa aking pagtalikod sa masamang negosyo, ay hinarap ko naman ang maglingkod sa upasan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Naging malinis ang aking buhay. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.

0: Ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Roma 8:14.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Daniela David ng Cambodia. Binigyan buhay ni na
0: Janelle Briones,
2: Roy Camo Gomez,
3: Rodette Bilbar Apolonio,
4: Renzo Ortiz,

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

are doing a God-like job or work of being salt and light in this world. Amo na utod. Kag of course, initanan nga pribilyo nga ginhatag sang Ginoo sa aton, may katumbas man nga responsibilidad. Ipaiwag ang imusulo. Ipadimdim sa mga tao ang damil sang matudtuod nga Kristiyano according to the Bible way. Kag subong man, of course, arang paghalong sa aton kaugalingon nga hindi kita magabutang sang kasandaran sa mga tao nga hindi pa attached kay Jesus, lamang nga mapalayo sila sa pag-alagad. But instead, ipresent naton ang maayong balita nga si Kristo Jesus lang gid ang palaagyan sa kaluwasan, so attractive kag gina-back up sang aton balaan nga kinabuhi kag ini mga kauturan irresistible para sa tao nga wala Kristo. Agud ngin ang tao kun maglambot gid man siya sa destiny sang iya kinabuhi sa kalaglagan. Hindi siya iya magsiling, Ginoo, nagpaimpirno ko kay way mo ko ginpili sa kaluwasan. Not so utod. Kundi ina nga tao nakasiling, diri ako naggadto sa akon man mismo nga hinimuan nga wala ko ginbaton kag gintuuhan si Kristo nga magsulod sa akon tagipusoon. So abyan ari diri ang kinaiyas final look. Responsibilidad naton nga mangin makugihon kita sa pag-share sa maayong balita. Ginhambal nakon that the gospel is the power of God unto salvation sa tanan nga nagatuo sa Hudiyo kag subong man sa aton nga mga hinte. Hindi magkalapyo utod. Hindi magpaka-discourage sa imong tagipusoon. Hindi pagtuluka ang mga panghambal sa mga tao nga nagaguygoy sa aton pahina. Rather than kundi maghingalayo ang aton tagipusoon sa pag-alagad. Nagasiling ang pulong diri sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. Kay ang amon maayong balita nag-abot sa inyo, hindi lamang sa mga pulong, kundi sa gahom, kag sa balaan ng Espiritu. Kag subong man sa pagpalig-on, nakahibalo kamo kung ano klase ng mga tao kami nga nagsulod dira sa inyo. Kag nangin sumulunod kamo namon, kag sang aton Ginoong Jesucristo. Ginbato ninyo ang pulong nga ginwali nga may pag-antos kag kabudlayan, may kalipayan kag upod sa balaan nga Espiritu. Kay kamo mismo nagpakita sa amon kung paano kamo nagliso gikan sa Dios-Dios pagkadto sa buhi kag matuod nga Dios sa pag-alagad sa iya. Kag sa paghulat sang iya anak gikan sa langit nga ginbanhaw niya gikan sa mga minatay bisan pa si Kristo Jesus nga nagsalbar sa aton sa kasingkal nga mag-aabot. Kay ano bala ang amon paglaom? Ano bala ang amon kalipay o kung ang purong-purong sang kalipay? Hindi bala kamo sa presensya sang amon Ginoong Jesucristo sa iya pag-abot? Kay kamo ang amon himaya kag kalipay. Utod, dirigin hambal ni San Pablo na ang mga Tagi-Thessalonians subong nga nagliso sila halin sa idolo, idols, pakadto sa matuduod nga Diyos, nagbaton kay Kristo nga ila persona manluluwas, sila nagasilbi, ini nga mga tao nga nagliso, nga nanginhimaya kagkalipay ni San Pablo. Utod, ang purong-puro nga ginaaman sang aton mahal nga Ginoo, amo ang crown of rejoicing. Hindi bala? Kiti of course, logical, ikaw kag ako, nga nagapaambit sang maayong balita, kag masulubon niya yung motsura, wala sang kalipay, hindi na maayong balita, malain ina. Yung misrepresent, kag ako man nag-misrepresent, sang paglaom nga buhi, sang maayong balita, kun ako nagaginawi, wala sang kalipay, ang akon, tagipusoon. Napila ka mga bagay praktikal, nga ihangkat naton, sa aton mga tagipusoon, sa siningaadlaw. Number one, magsiling kita pangdaog sang makalag in the context sang pulong sang Ginoo. Meaning, nag-share ikaw di lamang sang eksperyensya mo kundi isang pulong sang Ginoo kay Kristo mismo na nagadala sang pagpatawad kag kaluwasan sa mga tao nga wala pa Jesus. Iniutod ara gid sa kasing-kasing sang Ginoo. When you do preaching and sharing the word with these lost people, you are in tuned with the heart of God. Ano bala ang tagipusoon ni Kristo Jesus?
ang anak sang tao nagkari sa pagpangita sang mga nadula. Hindi ba? Nagkari siya hindi pag-alagaron, kundi nag-aalagad kag nagaluwas sang mga makasasala. Amo na utod, yun pa dayon pagdito ni Pedro. Ang Ginoo wala nagapalantang sang iya promesa subong sang iban nga nagasiling nga naga-delay siya. Kundi mainayuhon, mapailubon ayon sa aton nga wala nagabuot nga ang bisan sino mawala kundi ang tanan nga makasasala, ang tanan nga tawo makadangat sa kaluwasan. Amo na handom sang Dios. Amo na nga wala siya nagapili kung sino ang walihan niya sang paglaom sang kinabuhing dayon nga siya mismo si Kristo Jesus. Amo man kita utod hindi magtugob ang kahadlok sa aton kasing-kasing kukon pagpangduha-duha sa pag-share sa mga tao sang pulong sang Diyos sang kaluwasan nga amo lamang si Kristo Jesus. Amen. Sa liwat, kung naghihimo kita sang soul-winning activity, whether ara sa personal nga pagsugata o pag-istorya sa tao, either sa pag-Bible study sa madamo ng mga tao, ukon sa pagpasini dira, perhaps sa pagpakaon, perhaps sa paghatag sang bulong, ukon ano pa man ang imo ginatrabaho, nga nagapakadto ini tanan nga inang tao nga wala pa Jesus makadangat sa kaluwasan, inatanan ara sa tagipusoon sang Diyos. Amen. Kagkanami utod nga ikaw kag ako nga tumuluo na paayon sa ginabatsyag sang Ginoo. Ang ngalan mismo nga Kristo, Hesu Kristo, nagakahulugan ina sang hinapla sang Diyos nga magadala sang kaluwasan sa iya katawhan. Utod, kabay pa nga mabatsyagan mo ang ginabatsyag ni Ginoong Hesus. Hindi bala, ang kaluoy magatugob sa aton tagipusoon. Isa pagin ina. Kaya kung wala kita sang kaluoy sa sining mga tao nga nagadinaguso pakadto sa kalaglagan, mabudlayan kita sa pag-share nga may balatsyagon sang kaluwasan nga yara kay Kristo Jesus. Amen. Ano sa masami ang ginahambal sang Gospels? Sang nakita niya ang mga katawhan, naluoy siya. Kay pariho sila sa mga karnero nga naglaplaag, nga kapoy, ginapintasan, kag may kinahanglan sang bakero. Utod ka ba'y pamakita naton ini? Ano pagid? Of course, hindi tapagdulaon ang paghigugma. Sa nagabatsyag kita sa sining mga kalang nga wala pa Jesus, nga ginhigugma sila ni Kristo Jesus, John 3:16, we ought also to love them with the love that Christ shown on the cross of Calvary. Hindi bala? Kag ano ang aton mahimo? Of course, i-share sa ila ang kaluwasan nga yara kay Kristo Jesus. Amo na abyan, kabay pa mamotivate kita sini. Kag hindi tabalihon kung pila man nga kantidad ang aton maamot. Kag hindi tabalihon kung ano man kalisod ang aton pagpangabudlay. Utod, batsyaga ang ginabatsyag sang Diyos sa makasasala nga wala pa Jesus. Amen. And as I close, abyan nga nagapamati, basi ang imo sitwasyon ari ikaw iya sa kaduha. Nga ginhigugma ikaw sang Diyos wa ikakabalo. Nga nagpadala na ang Diyos ang iya anak apang wala mo mabaton. Nga nagprovide na ang Ginoo sang kaluwasan apang wala mo ma-personalize. Abyan, himua ang desisyon subo. Singa na si Kristo Jesus mo Lord, sulod ka sa akon kasing-kasing. Ginabaton ko ikaw nga akon maluluwas, ginailusulan kong akon mga sakit. Kabay pa abyan ang munang imo desisyon. Kag ikaw Kristohanon, hindi magkakapoy sa pag-share sa maayong balita. E-bless ka sang Ginoo. Paalam kita sa inyo, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo on Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipayo naman nga adlaw kag talupang do naman aton brother ang sidulat diri sa nanang 1 kapitulo 2 versikulo 28, 1 John chapter 2 verse 28 ngasiling, and now little children abide in him that when he appears he may have confidence and not be ashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Verse 1 sa chapter 3 of 1 John nagasiling, behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Therefore the world does not know us because it did not know him. Beloved, now we are children of God and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is. Now, nag-pertain ini sa pagbalik liwan sa aton Ginoong Hesukristo. Kag kabay pakuntani nga ang aton bala karon nga resolusyon nga makasiling kita sakto gina, Pastor, I am resolved. I have to be ready. That's why let's be ready always. Labi na gid sa pagbalik liwan sa Ginoo naton. Na wala kita naghambal nga subong na gid nga tuig, kag wala man kita maghambal nga hindi siya mag-aabot sa sini nga tuig. Ang importante diri nga ready kita, because makwa naton iko mag-set kita sang date, makwa naton bala ma-miss naton ang kag hindi kita nangin matuod sining ginatawag naton the doctrine of the imminent return of the Lord Jesus Christ, because nobody knows. That's why hindi kita makaset sang date sini. Sakon bla makasiling ako nga hindi ako makakuan bala I can't help no apang nagakabalaka ako o kung nagawonder ako kung ano bala ang madalas sa sini nga tuig. Kung ayhan, when Jesus will come again, or when Jesus comes back. Kaya ang promisa niya, niya magabalik, ako yaliwan mo. Apang ako nag-wonder man, kung ako ready. Well, masiling ako ya, magabalik liwan ang Ginoo naton, kag-ready ako. Kag kung ayhan, sining year abit, magabalik bala siya liwat. Abo na gibala ini nga year? Pamangkuton taman ang aton kaugalingon. If I am ready, ready bala ikaw, ready bala kita tanan, ayhan, dapat naton talupang don, labi na gid kita nga mga Kristohanon, that makasiling kita sa bugos na akong nga kabuhi, handa gid ako iya sa pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. As a child of God, labay pa sa aton, nga nakahibalo na kita sining doktrina nga siya magabalik liwan, kabay pa kung taning kita maghahanda sa pagbalik niya liwan. I believe this is what we need. Ano pala ginhambal diri sa versikulo 28 sang ano ni sang sa versikulo 28 sang naunang 1 kapitulo 2 linya, and now little children abide in him that when he appears he may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Verse 29, if you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Di nagapractice bala kita sini. Kung wala kita gapractice sini, di hindi kita hantop kag hindi kita handa because nagapati kita ya nga ang visible nga prueba kung tuntuod ka nga Kristohanon, amo ini ang ginatawag naton ang insakto nga behavior. Kipadamo sa mga tao nga nagahibo sang maayo nga binuhatan apang wala sila pagtuo sa kay Kristo Jesus. Ang iba niya yan nagaklaim nga may pagtuo ka lang, ha? Apang kung ang pagtuo lang wala sang pagpraktis sang maayong binuhatan, ginatawag naton ina nga hindi amo So kun aton ba na makita diri mga kauturan, ang pagtuo diri o right behavior will be cause ini sa kahuyanan kun magbalik liwan ang aton Ginoong Hesukristo. Because nga ang makasiling ako sini, tungod kay ang matuntuod nga pagtuo always results in good deeds. So this, ang mga tao bala, nag-claim sila nga may ara sila pagtuo. Apang wala man sila, nagahimo permi who consistently do what is right and a true or masama tutuod nga tumuluo kay nga aman. Ang maayong binuhatan, hindi ina makaproduhir sang kaluwasan. That's why ginhambal dila sa Episode 2:8-9, not of works, lest any man should boast. Apang kinahanglanon ina, kay amoy na ang preba sang matuntuod kapag tuo, kag amoy na ang actually present sa James 2:14-17. Kapay po ko tanay nga aton ini mga kauturan na tarupangdan. Kay not merely you are doing good, may pagtuo ka na. Kag amoy na makahatag sa imbusang kaluwasan. Apang importante gali, nga dapat natin mahibaluan, nga tuuhan natin, talupangdo natin, kag manginhanda kita sa pagbalik liwan sa Ginoo, siguraduhon natin first of all ang aton kaluwasan. Kag maghanda kita sa pagbalik liwan sa aton Ginoong Hesukristo. That's why, siling ko kaina, kabay pakuntani nga all of our lives, ang aton kabuhi, mangin ready kita. Kabay pa, nga dapat aton talupangdo kaagi sa isa kabata. Ikaw nakaagi ka man sang pagkabata. Kaihan si kamudira, may bata nga gamay, may 2 years old, 3 years old. Ginatuloan mo sila kung paano nga maghanda. Kung aton talupang doon, diyan, abi, manyapon kita, manyaga kita, o kung mamahaw kita, pa antis ka mo magkaon, pamahaw, panyaga, or panyapon. Kwaninyo anay, abi, hugasi anay inday, o kung toto, ang ibo kamot para ready ka sa pagkaon sang pagkaon. Mabudlay bala ina. Malingka, hindi ko na pugasan. Trapuhan ko ng direkta. Pero ang kabataan, gina-training na ito, wash your hands before eating. Kaya usually, abo na pirmi ang ginambal sang ginikanan. Now, as an adult, ikaw ay han, nakaagi ka man bata, kag sa mga kabataan, ginahimo na ito rin na. Isang isa ka, hamtog na. Being ready for important responsibilities continues to be an ongoing reality, di ba? Apang kung natin para makita mga kulturan, nakakanto kita sa isa ka, I've come to realize that nothing is more important than being ready for our reunion with Jesus. Ang importante gali nga panguna-una nga makuha natin, when Jesus comes, nga mangin united, maging mag-reunion kita kaupod sa Diyos. So, amoy hindi gali nakita natin mga kauturan. But I've come to realize, na-realizar na akon, nga wala na sang nami pa, more important pa, than being ready for our reunion with Jesus. You know, speaking sang ginatawag natin sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesukristo, we ought to be ready. Kay si Juan dire, si John dire, sa 1 John chapter 3 verse 3, naghambal siya sa tagsa-tagsa. He tells us that everyone, siling sa Bible, who has this hope in him purifies himself. So, nakita natin din mga kauturan, looking for that blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dapat natin ini nakita mga kauturan, dapat natin ini mahibaluan sa sinigil nga tion, kag hatag ihatag natin ang aton kabuhi, ang aton tion sa kay Ginoong Hesukristo. Siling dili kun aton palatalupang doon dira that makasiling wala ako, I would say that everyone who believes what the Bible teaches would be positive tungod kay ang Biblia nagtudlo na hanungod sa aton bulahan nga paglaom. Bulahan nga paglaom. That's why when we speak about Jesus Christ's return, talupangdo naton ini that we are looking forward to Jesus' return fills us with hope. Kanami ba no? Ang pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesukristo sa pagsaulog naton sinibalang sang ginatawag naton bag-ong tuig. Duha lang gid kapulong ang dapat naton bantayan, the spirit of expectancy and hope. Expectancy, you are expecting sa pagbalik liwan sa aton Ginoong Hesukristo, and that is positive, and I am optimistic nga siya magabalik liwan. I just do not know this year, this week, this month, or even the other dasun nga mga inadlaw apang siya magabalik liwan. Optimistic kita sini. Now, talupang dun pagin naton dire kay ang aton buhi nga paglaom, ang aton living hope, amo ini ang naghatag pagin sa aton sang excitement nga siya magabalik liwan. Kag ang bulahan nga paglaom ang ginatawag naton sa Titus 2:13, the glorious appearing of our God and Savior Jesus Christ, that who will bring us to be with Him in eternity. Amoy naging promise ang John chapter 14, 1-3. In my Father's house are many mansions, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Kaya ginhambal inaman sa Salmo 23, versikulo 6. Yung, amoy hindi mga kauturan ang ginatawag naton. It is in this hope that the church, ang body of Christ, sa bukos na kalibutan worldwide, and the body of Christ locally, gintawag ini into this hope, the coming of Jesus Christ, and our eternal destiny with Him, nga amo ini ang maka-impact sang aton personal nga kabuhi, personal life, ang aton kabuhi sang aton mga kaiglesyahanan, tungod nga si Kristo kaupod naton. This is what I believe, the call to expectancy. Amo ini ang mensahe sang ginatawag naton, the final chapter of the book of 1 Corinthians. This is what I believe, a fitting conclusion sa mga pagpanghangkat, to challenge, hindi lamang sa pagpanghangkat, sa pag-challenge, but to comfort, sa pag-comfort sang iglesia, sang body of believers, nga ginahikayan, ginabuli, ginakantyawan, apang mga kauturan, makita naton diri, may mga overwhelming problems, apang makita naton diri, ang promisa sang Ginoo, kagintagaan niya kita sining spirit of expectancy, gintagaan niya kita sining paglaom, nga siya sigurado gid, magabalik liwan. Yun ang mga kauturan, abi nyo kung ano ang dakong resulta, kung siya magabalik liwan, wala na siyang division sa simbahan. Sa langit, ang tagsa-tagsa iyaya, will become a follower of Jesus Christ, inibla? Hindi na follower of Peter, hindi na follower of Apollos, hindi na follower ni Pablo. But while nga ikaw kag ako bugalon, proud nga Kristohanon kita, kag nang bilong kita sa isa kag grupo nga nagatudlo kag nagawali sang fundamental doctrine of the Word of God. And I believe it is a wonderful heritage, yet I believe there will be no, wala na sang kung ano pang grupo, wala na sa kung ano pang denominasyon, wala na sa kung ano pang isolation, kundi sa langit, all believers will all be one. Tandaan gid naton ini, kag aton ini, tanupang don, ngang Ginoo gali naton, naghatag sini nga mga butang sa aton mga kabuhi, and therefore, He challenges us, or He challenges us, He comforts us, nga maghanda lamang sa pagbalik ni Aliwan. Are you ready? Handa na ba ikaw? Pastor Gideon Kahilig.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Listening to FEBC 1062. You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
4: Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay patungkol po sa mga baboy, ano? Yung ating mga pagkaing baboy, ano? African swine fever po ang ating i-discuss. I-update ko po kayo kung ano na ang nangyayari sa African swine fever dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Napapakinggan din tayo dito po sa 702 DJS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Ngayon pong araw na ito, kayo pa rin ay nakikinig, okay? I-discuss natin ang African Swine Fever ngayong araw na ito, okay? Ano po ba yung African Swine Fever? Alam ko na alala nyo to noong bago mag-pandemic, ano? Bigla na lang pong itong pumasok, no, sa ating bansa, okay? Ano ba ang ginagawa nito? Ipaliwanag ko muna sa inyo bago natin i-update, ano? Kasi ito po ay isang napakalubhang sakit, no? Baka hindi nyo po na itatanong, ano po bang nagagawa nito, no? Nagagawa nitong African Swine Fever. Ang nangyari po dito, pag pumasok po siya dito sa ating bansa, tumaas ang presyo ng mga baboy. Okay? Tumaas ang presyo ng ating mga baboy. Bakit? Naubos po ang mga ating mga baboy. Ang nangyari po nito, okay, bigla na lang pong namamatay ang ating mga alagang baboy. Sa buo pong Pilipinas ito, nagsimula ito sa farm, tapos sa backyard, okay? Ano po ba ang nakita, okay, nung pumasok ito sa ating mga alagang baboy, ano? Biglang namamatay na mayroong kaunting sinyalis at hindi nagpapakita na bigla na lang siyang namamatay, okay? Nagkakaroon po ng lagnat, napakataas na lagnat ng ating mga baboy. Namumula ang kanilang mga balat, okay? Yung kanilang dulo ng kanilang tenga, okay, dulo na, at yung dibdib nila, okay, hanggang sa chan, abdomen, ang nangyayari po, namumula, okay? Ngayon, nawawalan ng gana po yung pagkain ng baboy, nawawalan siya ng gana. Okay? Hindi siya mapakali. Okay? Bigla na lang pong yung kanilang balat nagkakakulay ng black and blue, cyanosis. At hindi siya makalakad at makatayo. Pagkatapos po ng isa o dalawang oras, bigla na lang namamatay po yung ating mga baboy. Bukod pa po doon, ano, sila ay nagsusuka, vomiting, at nagtatagi. Sometimes, yung kanila pong pagtata ay may kasama ng dugo. Okay? At mayroong lumalabas na dugo pati sa mata. Nakakatakot po, ano? Parang pelikula ang ano to, yung pandemic na to na nangyari sa aspeto ng ating mga alagang baboy. Okay? Sunod-sunod po yan nangyayari. At ang mortality rate niya, ibig sabihin po, yung rate ng mga namamatay, ay napakataas. Halos lahat po, 100% namamatay yung mga baboy. Hanggang 20 days. So ang ibig sabihin, nauubos po yung laman ng ano? Nauubos yung laman ng farm. Okay? At napakalubhanong nangyari dito po sa ating bansa dahil almost 90% ng lahat ng nag-aalagang baboy sa farm at sa backyard farm, commercial farm at backyard farm, tinamaan po nitong sakit na ito, yung African Swine Fever virus. Kaya po siya African Swine Fever kasi nanggaling siya sa Africa, yung sakit na to. At hanggang ngayon, ay patuloy pa rin po itong nananaganta sa ating mga farm. Kung kaya, kung ang presyo noon, naalala ko po, 200 plus lang po ang presyo ng baboy ngayon, nasa 300 plus. Umabot pa po nga ito ng 400 plus per kilo ng baboy. Dahil nga po, nung naubos ang mga baboy, ang ginagawa po ng gobyerno ay pinilit nating i-eradicate ito sa lahat ng farm. Lahat po ng farm na nag-positive sa sakit na ito ay sinunog. Sinusunog po. Okay? Ng ating gobyerno para hindi kumalat yung sakit. Kung kaya, ang nangyari ay Habang patuloy na nananalanta yung virus sa mga farm, patuloy pong ini-eradicate ng gobyerno yung mga positive farms, naubos po yung mga baboy. Ang nangyari, tayo po ay nag-i-import. Nag-i-import tayo ng baboy sa iba't ibang bansa. Okay? Ang isa pa dito, paano ba siya nahahawa, no, yung mga baboy? Napakabilis po ng paghawa ng iba't ibang baboy na wala pang sakit, bigla na lang nakakawa. Noon po kasi, sabi nila, bakit ba nakahawa? Kasi ang pinapakain kasi sa baboy ay kaning baboy. Kung kaya't yung mga contaminated na pagkain na kinain ng mga baboy nang walang sakit, nagkakasakit na rin. Okay? Pero originally po, nung nagsimula ito sa Africa, ang may dala nito ay yung tinatawag nilang garapata ng baboy, yung soft ticks. Okay? Yung may garapata po kasi ang baboy noon, sila daw ang nagdadala ng sakit. Pero dahil nga kapag tinamaan ang iyong mga baboy sa farm at nadala dahil nga may mga discharge na nadadala ng mga hot, ng mga truck, delivery truck, sa gulong, nakakontaminate, yung mga sapatos na dala ng mga nag-aalaga doon sa farm, nadadala nila sa ibang farm at patuloy na nahahawa. Kung kaya napakahirap itong ma-eradicate. Okay? Sa kagandahang palad naman, hindi tayo nahahawa. Ang tao po ay hindi nahahawa. Kaya lang, mabilis na kukontaminate yung mga food. Okay? Kaya noon, nung alaala ko pa po, nung ito ay nagsisimula, yung mga dilata na galing sa ibang bansa na contaminated, hindi natin alaman na contaminated din pala ng ASF at nadala dito sa Pilipinas, kinain natin, hindi naman po tayo nagkakasakit. Baboy lamang po ang tinatamaan. Kaya lang mas mabilis po itong natatransmit dahil nadadala natin yung sakit sa mga alaga natin baboy at napakabilis mamatay at maubos nung mga baboy na yan. Kung kaya tayo po ay nag-aangkat tayo ng baboy galing sa ibang bansa na nagpapamahal lalo dun sa imbis na tayo nagpo-produce, no, nagmamahal lalo kasi naubos yung demand at tumaas ang presyo. Patuloy po yan ngayon. Pero sa kagandahang ano naman, palad, i-update ko po kayo ngayon dun sa nangyayari, ano, dun sa nangyayari sa ating bansa ngayong 2026 tungkol po dito sa African swine fever na ito. Okay? Ikwento ko lang po na dumating siya, yung African swine fever, noong mid-2019. Okay? Kasagsaga po yan ng ating COVID. Kita nyo naman, nagkaka-COVID na sa tao. Ngayon yung ASF naman ay parang COVID sa baboy. Okay? Na-detect po ito noong July 2019 at nag-declare ang Department of Agriculture noong August 2019 na nandito na nga po, nakarating na sa Pilipinas at tinamaan na ang karamihan ng mga farm dito sa atin. Noong early 2020 naman, tumalo na ang infection ng ASF sa Mindanao. Okay? By 2021, yung impact po nito ay nationwide na. Napakabilis, no? Napakabilis kasi mahirap talaga pigilin ang sakit na ito, no? Okay, kung kaya't patuloy po na meron na yan dito sa Pilipinas, ngunit merong ginawang programa ang ating bansa ukol po dito sa African swine fever. So ang nangyari po ay nag-angkat tayo ng bakuna kasi for the longest time po wala tayong bakuna ng African swine fever at hindi pa nakaka-invento ng bakuna dahil dahil napaka-complex po nitong sakit na to, hindi nila magawa ng bakuna. So, ngayon po, nung according po dito sa Pig Progress, yung Department of Agriculture po ay nakapag-report ng malaking decrease sa infection ng African swine fever dito sa Pilipinas. According to the news, dito po binabasa ko, 92% daw po ang ibinabana ng infection simula nung kasagsagan ng African swine fever. Dahil po sa bakuna na kanilang inimplement ng gobyerno dito po sa ating bansa. So, nakakatawa naman po yun, no? Ang pagkakaalam ko po, ang ginamit na bakuna dito ay from Vietnam, although according to some research, wala talagang 100% effectivity ang isang bakuna, lalo na rin po sa African swine fever dahil napaka-complex po ng viral makeup ng African swine fever, kaya't hindi rin talaga dependable ang bakuna. So patuloy po ang research and development ng African swine fever vaccine dito sa ating bansa, kung kaya't patuloy po na tayo ay naghihintay na mabigyan talaga tayo ng pagkakataon gumamit ng bakuna dito po sa ating bansa. Pero ang alam ko po ay hindi pa dumarating, isang klase pa lang po ang ginagamit. At may mga nagsasabi na hindi naman talaga epektibo yung bakuna. Pero according po dito sa Bureau of Animal Industry, meron naman din po daw na nagiging epekto yung bakuna. Hindi lang po siya 100%. Kung kaya patuloy po tayo maghihintay pa hanggang sa malutas at masolve. Dahil po bakit? At primarily po ang mga Pilipino ay pork eating country. May hindi po tayo kababo, you know. Kung kaya na makakatulong ng malaki po sana kung bababa ang presyo ng baboy para naman tayo ay makatipid-tipid. Kasi lahat po ay tumataas na. Gasolina, dahil sa gera, ngayon pati yung sa baboy. At sana naman, katulad ng nireport ko po a few weeks back, yung bird flu naman, kung bird flu naman ay magpapatuloy na tumaas, magmamahal din ang baboy ay ang manok at ang itlog. So, hirap na po dahil nga lahat ay tumataas na, napakamahal na nabilihin, kaya po tumataas ang inflation rate sa atin dito sa Pilipinas. Makakatulong ng malaki kung meron na po talagang bakuna na epektibo para sa African swine fever. Ngunit, siyempre, naghihintay po tayo ng kung ano yung pinakamabisa na pwede nilang ibigay, okay, para dyan. Okay? So, yan po. Ngayon po, patuloy pa rin na mayroong mga African swine fever virus. Isa po sa mga treatment na ibinibigay dyan kasi wala naman talagang viral treatment para sa African swine fever virus. Ang pinakamaganda po para maiwasan dyan is yung bakuna, kung epektibo na siya. Pangalawa, yung biosecurity. Ano pang ibig sabihin sa biosecurity? Dapat po yung sanitation and disinfection ng farm, okay, na hindi nagpapapasok, nagkakaroon ng disinfection para hindi kumalat yung sakit. Nagagawa na rin naman po yan. Dahil alam ko po yung mga kaibigan ko na mayroong malalaking farm ay talagang naghigpit sa kanilang operations and management ng baboy, ng kanilang baboy, para maiwasan makapasok yung African swine fever, ASF nga po. Pero nakakatakot pa rin. Isipin nyo, yung mga tauhan sa isang farm ay hindi lalabas ng 6 months, okay, para maiwasan at malabanan yung sakit. Kasi wala pa nga po talagang gamot. At yung bakuna ay bagong-bago lang. So, tayo po ay patuloy na maghihintay para mabigyan po tayo ng pagkakataong mapagaling yung ating mga alagang baboy laban dyan sa sakit na yan. Kasi bukod dyan, marami pa po ibang sakit na alam niyo po na tinatamaan yung baboy. Noon po, hindi ko po itatago sa inyo. No? Noong araw po, siguro around 10 years ago, ako po ay nag-alaga din ng baboy. Napakaganda po rin ang kita niyan at nakakatulong tayo sa maraming tao para mabigyan ng trabaho. Pero dahil nga po sa pagkakaroon ng African swine fever, napaka-sensitive po ng ating mga alaga para dahil nga dyan sa sakit na yan, kasi mauubos po ang inyong mga alaga pagka tinamaan yan. At kung wala pa kayong bakuna, mahal din po yung bakuna. Bukod dun sa iba pang bakunan na binibigay, kasi maraming sakit po eh, ang baboy, dahil nga intensive po yung kanilang management dyan sa baboy. Marami pa pong klaseng bakunang binibigay, kaya tumataas din po ang gastos. Kaya, pero sa totoo lang, napakasarap po magkaroon ng isang baboyan na katulad nito. Okay? Kung ako lang po ang bibigyan ng pagkakataon ay itutuloy ko po ang negosyo na to. Meron naman pong programa ngayon ng ating gobyerno para sa pagpapalago pa ulit at pagtulong sa pagninegosyo nitong African Swine Fever. Mamaya pong konti ay sasagutin ko ang inyong mga katanungan tungkol dito sa sakit na to at sa mga updates pa na itutuloy natin sa mga susunod na pagkakataon. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health tips.
7: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
5: Doctors Online. Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
4: Dito po sa Doctors Online, dito po ang ating topic ngayong hapon na ito ay tungkol po sa African Swine Fever Virus. Okay? Ito po ay tumama, babalik, ipapaalala ko lang po ulit, tumama ito nung sometimes 2019. Sinalanta po ang marami po ang apektuhan dito sa yung mga may farm na malalaki ay nako po, namatay ang mga baboy ng ganung kabilis, naubos ang mga baboy, walang maibenta sa palengke, kaya tayo nag-angkat, nagmahal ang presyo, at hanggang ngayon ay meron pa rin pong African Swine Fever. Pero nakwento ko nga po, meron ng bagong bakuna, sana maging epektibo at sana marami pang pumasok na bakuna para maiwasan na itong sakit mo ito, kasi talagang sana po, bumaba na ang presyo. No? Napakamahal na ng baboy ngayon eh. Okay? Ngayon po, idadako tayo sa ating question and answer portion po ng ating palatuntunan dito po sa Doctors Online. Okay? Babasahin ko po isa-isa. Maraming po salamat sa inyong pagpapadala ng inyong mga katanungan, mga kaagapay. Here are the questions. Number one po, paano ko malalaman kung may ASF ang alaga kong baboy? Napakadali po nitong malaman. Pagka bigla na lang pong nilalagnat ang inyong baboy, hindi makalakad, hindi makatayo, namumula tenga, buntot, mga paa, at yung pag nagpatuloy po ang sakit ay duduguin, magsusuka, pati sa mata may lalabas na dugo, may discharge. Yun na po. Meron pong programa ang gobyerno, pero alam ko natatakot ang mga backyard farm dahil kasi susunugin po yung baboy pang nag-positive. Pero meron pong tinatawag na test kit, na rapid test kit na binibigay sa mga baboy para malaman kung positive siya or negative sa sakit na African Swine Fever. Pero yung iba kasi, sa pagkakaintindi ko, no, nagtatago sa ating mga sa pamahalaan at sa gobyerno para hindi makumpiska o hindi sunugin ang kanilang baboy. Kasi pawag siya na mag-positive, sunog, susunugin. Kaya ang nangyayari, nagtataguan, ang hirap pong malaman kung ano talaga, kung paano ba ito ma-eradicate. Okay? Talagang mabigat po eh ang laban sa ganito. Pero marami pa po na po akong mga kaibigan na nagbalik na sa kanilang pag-aalaga ng baboy. Basta higpitan lamang po ang biosecurity, yung safety precautions, disinfectants, disinfection, okay, sanitation ng farm. At meron na rin po nabibiling bakuna. So alamin nyo na lang po, subukan nyo. There is no harm in trying. Tutulungan kayo ng gobyerno na manumbalik yung... Ang alam ko po may programa ang ASF, makapapautang ang gobyerno para maibalik nyo yung operations ng inyong farm. Okay? Sana po nasagot ko yung tanong nyo. Napakahirap rin po talaga kasi marami sakit ang baboy eh. Pero mas maganda po magpa-test kayo. Okay? Alam ko po may test using a machine naman na bago. PCR, Polymerase Chain Reaction Machine. Yun po ang gold standard. 99% na po ang accuracy para ma-detect yung sakit na African swine fever sa inyong mga alaga. So, sa inyong alagang baboy, para magbibigay lang po kayo ng blood sample na itatest ng gobyerno. Okay? Para malaman. Kailangan po yun kasi para rin sa inyong kabutihan at malaman nyo yung strategy na gagawin nyo sa gamutan, kahit mag-positive kayo, no? Gagamutin nyo pa rin para tuluyang mawala yung sakit. Okay? So, ano po, baka naman mag-negative pag maganda talaga ang inyong biosecurity, para na rin po yun sa kabutihan na hindi masayang yung inyong puhunan kasi napakalaki po ng puhunan. Pagbababoy, ano? Kasi kaya lang, ang kagandahan po nitong negosyo na to, hindi ito mawawala kasi pagkain ito. Pagkain ito, kung ako nga lang po, eh, pag sa aking pagtanda, ay gagawin ko ang itong negosyo na to. Okay? Kasi nakakatuwa po mag-alaga ng baboy. Okay? Sana po nasagot ko ang inyong katanungan. Number 2, ano ang dapat kong gawin kung may hinihinala akong ASF sa aking baboy? I-isolate nyo na po, ihiwalay, gamutin, obserbahan. Meron naman programa ang gobyerno para kung paano siya gagamutin. Tawagan ang munisipyo, ipatest, at malalaman natin kung siya ay positive or negative. Yan ang pinakamabuting gawin. Para hindi po masayang ang inyong puhunan, ano? Mahirap po eh, kasi napakalaki ng puhunan nito, milyon, lalo na kung malaki po ang inyong farm. Para po hindi masayang, sumangguni muna sa gobyerno para dun sa gagawin na biosecurity at sa mga para malaman yung testing. Okay, meron pong programa dyan. Okay, maraming salamat po. Yung susunod na katanungan, paano po mapoprotektahan ang aking mga alagang baboy laban sa ASF? Okay? Yung protection po, noon kasi wala talagang bakuna. Ngayon, meron na. Pwede nyo po subukan yan. Hindi lang po maganda pa ang talagang reaction ng bakuna sa baboy kasi na ipapaliwanag po yan through research dahil po sa complexity at ang complexity ng ASF virus kasi double-stranded DNA, RNA yata siya na merong capsule pa na hindi basta-basta namamatay. Actually, nabubuhay siya sa visa, dumidaw ng matagal eh. Okay? Sa mga namatay na baboy, pag binaon yun, nabubuhay ito ng isang taon. So, napakatagal, ano? So, mahirap po siyang patayin, kaya kailangan alam nyo yung gagawin nyo para maiwasan at magamit ng tamang disinfectant, para mabigyan ng tamang bakuna. Okay? So, hanggang ngayon, talagang isinusulong nila na magkaroon pa ng maraming bakuna kasi isang klase pa lang po ngayon para sa protection po ng inyong baboy. Alamin nyo po yan sa inyong mga veterinaryo. Diyan po sa inyong area at sa gobyerno at sa munisipyo kasi napakarami na po, nationwide na ang pagkalat nitong sakit na to, ASF, African Swine Fever. Okay? Next question. Now, ligtas ba rin pong kumain ng karne ng baboy kahit may ASF sa ibang lugar? Opo. Actually, namamatay po yung ASF virus in a few minutes lang at a certain degree, 80 degrees yata, 70 degrees. Sa pagluluto ninyo, yung tamang pagtutululuto at sa tagal ng init doon sa pagluluto, namamatay po madali yung virus. Hindi lang po siya namamatay basta-basta pag nasa labas siya, pag nasa dumi siya, pag nasa namatay na baboy. Yun po ang matagal. Pero pag niluto nyo yan at alam ko 30 minutes, yung inyong mamamatay din naman po. Bukod naman po doon, kahit na hindi siya mayroong positive na napunta sa pagkain, na ASF, hindi po siya nakakaapekto sa tao. Yun ang kagandahan po niyan. So, hindi kayo kailangang matakot. Okay? Next question. Ano ang dapat kong tingnan bago bumili ng baboy o biik? Okay? Kailangan po ninyong alamin yung farm na inyong bibilhan kung siya ba ay negative sa ASF. Kasi tinetest eh. Tinetest po yung farm. Ngayon, kailangan malaman nyo sana na negative. Okay? Bagamat ganun, meron pa rin naman nag-aalaga na positive. Nag-positive na at kinagamot, nabubuhay naman. Kaya lang, gusto nating i-eradicate ang sakit, so kailangan zero yung infection nyo sa inyong farm. Kaya yung bibilan yung babuyan o farm, ay kailangan may maayos na testing at siguraduhing negative yung kanyang stocks bago nyo bilhin. Okay? Kasi sayang po ang pera at kung mamamatay lang, mauubos ang pera, napakalaki po ng puhunan, ingatang mabuti. Yan ang payo ko. Okay? So sa mga nagbabalak, may programa yung gobyerno para matulungan kayo, may bakuna na, patuloy po na nag-i-improve yung senaryo ng pagbababoy at sana in the future bumalik na yung normal na daloy ng negosyo sa ating pagbababuyan. So napaka-laking tulong yan, napaka-laking industriya nito dahil ito po ang nagpapakain sa atin ng karne sa araw-araw sa galing sa palengke. Okay? Sana po ay nasagot ko yung inyong tanong na yan. Ano? Number six, ano ang dapat gawin ng mga nagbebenta ng baboy para makaiwas sa ASF? Hindi po yung nagbebenta ng baboy ang kailangan. Ano po yung nag-aalaga? Okay? Yung nagbebenta ng baboy, kasi karamihan po dyan ng nagbebenta, mga biyahero, nagbebenta lang yan, trader lang. Yung mga magbababoy talaga na nag-aalaga, malalaking farm, katulad ng Monterrey, Robina, yung malalaking farm po dyan, no? Sila po ang may dapat magandang programa para sa pagbabakuna, sa testing, okay? At sa pagka nagkakasakit ay talagang maayos na programa ng treatment, okay? Biosecurity, lahat na po eh. So maganda naman na ang nagiging resulta dahil nabawasan na ng malaki, according to the Bureau of Animal Industry, ang infection rate at outbreaks ng African swine fever. Siguro po nakatulong talaga yung bakuna. Pero patuloy tayong maging vigilant sa pag-aalaga ng baboy at sa protection na dapat na binibigay natin sa kanila para mapangalagaan at umunlad ulit yung bumagsak na industriya. Kasi bumagsak po talaga yung industriya, nakakaawa po. Napakadami kong kaibigan na nasarhan ng negosyo dahil po sa African swine fever. So, mas maganda na magtulungan po tayo pagdating sa pag-aalaga ng baboy. Okay? Next po ay ano ang isang simpleng payo ninyo sa mga nag-aalaga ng baboy tungkol sa ASF? Alam niyo po, kung napaka ganda ng inyong biosecurity. No? Napakahirap pong gawin ito, no? Dahil yung iba po kasi nag-aalaga sa likod ng bahay lang. Okay? Kung walang makakapasok sa inyong farm, okay, wala pong papasok na sakit. Okay? Huwag kayong magpapasok basta-basta. Okay? At para hindi magkaroon, hindi pumasok ang sakit. Biosecurity po talaga. mahigpit na biosecurity, wala talaga. Alam nyo, sa katunayan, yung iba pa nga pong farm, eh, naliligo pa bago pumasok sa farm. Ganun na po kahigpit. 6 months bago magpalit ng tao, makalabas, makapagbakasyon. Di basta-basta makapasok yung sino-sino lang para hindi madala ang sakit, papasok. Okay? Sana po ma-invento yung tamang bakuna, yung epektibong bakuna. Alam natin hindi pa yan perpekto, pero pagka na-invento po at naging maayos yung bakuna, makakatulong po ng malaki sa industriya. Okay? To prevent it, vaccines talaga po ang magpo-prevent yan. Kaya lang, alam nyo na po naman yung sakit ay napaka-complex, kung kaya't hindi yan basta-basta

0: para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay physical na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
6: Yes, magandang hapon po muli sa lahat. Nagpapasalamat ako at kayo po ay makinig sa akin ngayong hapon tungkol po sa updates ng African Swine Fever Virus. No? Napakalaking impact po nito kasi sa buong mundo, hindi lang po dito sa ating bansa. Pagdating po dun sa mga nag-aalaga ng baboy dito sa Pilipinas, talagang madugo po ang laban dito po sa African Swine Fever. Kung kaya't magpapasalamat kami at sumama kayo sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Philip Capon, Lourdes Natunaw, Shekina Abalon, Shira Gabornes, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez, at sa ating interns na sina Faith at Alexis mula sa Bulacan State University. Thank you rin po sa mga broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Ino pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, ang inyong pong veterinaryo. Kung kayo po ay may katanungan sa kahit anong hayo,

0: okay? Lalo-lalo na sa aso at pusa. Bukas po ang aming tanggapan sa Consulta Vet dito po sa Quezon City at sa Cavite. Ako po si Dr. Jomar Castro, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kaunawaan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo lahat.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Hey everybody, everybody, now, do you know how to wash your hands?

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away.
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands.
2: Nagagamot ba ang HIV?
3: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake ng maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
5: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
6: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
7: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
13: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
14: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka na isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
15: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
16: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
17: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
18: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
19: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
18: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
20: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

May nga po sa mga biyan kagatod sa Ginoo nag-friend sa pagsunod sa sining programa Salmo. Sa giyapon ng inyo, abiyan kagatod sa Ginoo si Pastor Algar, Pastor Rosa Green, Pastor Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalawin ang Diyos nga makaprayo naman kita sa pagtuon sa yablan ng pulong, kagkabaygid ang Diyos magpakamayo sa aton. By the way, salamat kid sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo. Salamat kid nga kapadayon kamo sa pagpumati sini. Kag thank you man sa inyo pangamuyo sa sining station DYBS nga padayon ang Diyos mag-provide sa kinanglanon financially, kag padayon ang Diyos magagamit sining station. Agod nga ang ginawa lideri sa sining station sa mga alagad sang Diyos, padayon ma-air ini kag lambutan ang mga nagabukas ang ilang mga radio, kag ang makabati nga magtuo kay Kristus makaangkon man sang kabuhi nga wala sing katapusan. So that's why 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Okay, noong aton nga text sa sini nga pagtuo naton, basaw naton diri ang book of Numbers chapter 13 o chapter 14, I mean verses 1 down to verse 10. Basaw na kon diri. So all the congregation lifted up their voices and cried, in the people weep that night. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said unto them, if only we had died in the land, or if only we have died in this wilderness, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, and they speak to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we pass through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flow with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are outbred, their protection had departed from them. And the Lord is with us, do not fear them. Verse 10, and all the congregation said to stone them with stone. Now the glory of the Lord appear in the tabernacle of the meeting before all the children of Israel. May the Lord bless ang iyan na pulong. Lord, thank you God, makatuon kami sa imo pulong. Ipangayo kami sa imo bugay, kaluoy, kaalam. Agod nga maintindihan namon dari ang nagakalatabo during the times ang imo makatauhan ara sa wilderness. Lord, kabalo kami nga it is not easy sa mga circumstansya nga ginalaw nimo sa ila kabuhi. But Lord, kabalo kami that you are God who is able sa pagbulig sa ila, agod nga mapuses nila ang promised land. So Lord, please, buligi kami nga sa pagtuon namon sini. May mga lesson kami matunan sa ginahimo sa mga katauhan nimo sa una. Agod ma-remind ma kami, Lord, nga maybe kag mahimo, Lord, nga amo man ini ang ugali namon sa sini nga mga katauhan. Kulang, Lord, sa pagsalig sa imo. Kulang, Lord, sa pagtuman sa mga ginasugo ni mo sa ila. Lord, pwede kid nga matabo man ini sa among kaboy. Kani, Lord, buligi kami nga sa pagtuon naman sini.
makorek kami agod ngang amon kabuhi mangin kalamutan sa imo tabangan. Patawara kami sa amon mga sala, patakusa kami Ginoo sa pagtuon sa imong pulong, in Jesus name, amen. Siling sang aton nga text diri, no? Sang nakabati diri ang mga katauhan sang Dios sa report sang mga spies nga ginpadala ni Moses sa duta nga ginpromesa sang Dios sa ila, nga ang mga katauhan didto sa duta nga ginpromesa nila, mga katauhan ini nga mga dalagkuan, no? Ayon sa mga negative na report sang mga tao nga ginpadala man ni Moses didto sa sina nga promised land. Siling sang verse 31, but the men who had gone up with him said, po sa kay Joshua dire kay Caleb, no, we are not able to go up against the people for they are stronger than we. Nga hindi ano sila makadaog sa ila, kay siling sang verse 31, and they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone a spy, a land that devour his inhabitants and all the people whom we saw in are men of great stature. Sa ibang sila translation, no, mga giant, no? I think verse 33, there we saw giants, no? The descendant of Anak came from the giant, and we learn like grasshopper, we are like grasshopper in our eyes, and so we were in their sight. So kung nataw natundri ang report sang mga iban nga spies, no, nga nagupod man kay Caleb kay Joshua during that time, very siling sang Bible diri, no, mga tao dito pertika dalagko. Balikan naton the book of Genesis chapter 6 dira, no, mga evil men, mga dalagkuan nga tao during the time, mga gamhanan ini sila. Kag ti sempre kun antaw naton ini nga mga tao siling report na diri mga dalagkuan kit mga chayat, kag na parehas lang kita sa mga tibakla sa ila mga panulok sini. So pagkabati sini sang mga katauhan sang Dios sa mga negative reports ang sini nga mga spies, siling sang aton text diri in verse 1, so all the congregation lifted up their voices and cried, in the people weep that night. Grabe gid ang kasubo nila, na discouraged gid sila. Kay ti sempre ang promesa sang Dios sa ila mga forefathers kay Abraham, nga ini nga duta ihatag ko sa inyo, ini nga duta ginatawag nga land flowing with milk and honey, and yet siling sang mga spies nga nagreport diri, hindi mga tao dito dalagkuan, hindi kita kasarang mag-away sa ila diri. So the reason kun nga ang mga katauhan diri sang Dios, that they were discouraged during the time tungod sang negative report from the spies nga nag-upod man sa kay Caleb kag kay Joshua diri. So in verse 2, imagine na to, no, in the people weep night, no, that night grabe hilibion nila tungod sang bad report, sang negative report nga nabatian nila sa sining nga mga spies. In verse 2, in all the children of Israel complained against Moses and Aaron, in the whole congregation said unto them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and the children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. So kulang taon natin dari, no? Gabigid ka subo ang sitwasyon nila. Gabigid sila ka discouraged during the time, no? Na perplexed sila sa sitwasyon.
kun sa pagkabati nila sa report sang sini nga mga spies. No? So utod sa Ginoo, no? Hindi nami gali kun ang lesson, first nga lesson ma-learn naton dere bla, no? Nga tungod sang sini nga mga negative report, no? Naga ano ini nagalaton man bla, no? Nga kun ang isa ka tumulo bala always negative ang iya ginahambal, nagmagaresulta man ini sang hindi nami sa nagapamati. Malatnan man diri ang mga hindi nagapamati, diri nga kulang man sa pagtuo. So that's why hindi nami maghambal sang mga negative, particularly kung tumluo ka. Kaya do parehas lang ina nga kulang ka sa pagsalig sa Diyos. Clear man ang promesa sang Diyos sa ilang iningaduta, ihatag ko sa inyo. Kabati na sila sa ilang mga ginikanan sina. Inyit ini nga makatauhan, pagabati nila sang mga report o kung negative report sa mga spies, namati man sila. Tungod ini nga makatauhan, picture ini sa mga tumuluo sa aton time subong, nga ang pagsalig kulang gid sa Diyos. Once kani ang pagsalig na itong kulang, mag-resulta ini isang negative nga attitude, negative nga mga pulong magwa sa aton mga baba. Kag magadala ini isang pagbasol sa iban nga mga tao, nga makonsider naton nga ara sila sa lugar malasang Diyos nga kuntani amo ini ang magalid sa ila to possess that promised land, inyet ginbasol pa nila diri. So that's why sining sang verse 21, in all the children of Israel complain against Moses and Aaron. Di kun ikaw abi si Moses kasi si Aaron, ano ang feeling mo sini? Nga ikaw ang nag-lead, nakita nila ang gahom sang Diyos, sang ara sila sa Egypt, kung paano sang Diyos ginpakita iya gahom, paagi sa pagpadala sang 10 plagues, kung paano sang Diyos sila ginproteksyonan before they cross the Red Sea, kung paano sang Diyos ginpakita iya gahom paagi sa pagdivide sang Red Sea. Meaning to say, ini nga makatauhan nakakita gid sang gahom sang Diyos, and yet still negative sila gyapon. Why? I do not know kung ano ang aras niya. So that's why may one time ka Bible study kami, no, siling sang isa ka men namon si niya, pastor, nga makatawan sang Diyos, nakakita na gid sang gahom sang Diyos, kung paano sang Diyos ginpakita iya gahom through 10 plagues, kung paano sang Diyos gindivide ang Red Sea, kung paano sang Diyos ginpakaon sila sa baldes, inyet ini nga makatauhan distill negative. Murmur lang nga murmur sila. Di once again, utod sa Ginoo, no? Picture ini sa mga silingan isang mga Bible scholar, no? Mga picture ini isang mga taong apostate. Meaning nakakita sang gahom sang Diyos, and yet wala nila ma-experiensyahan kung paano sang Diyos ginbag-o ang ilang kabuhi. Imagine natin din, no? Kung paano sila nagmurmur against Moses nga nag-lead sa ila, nga nagpakita sang gahom sang Diyos during the time.

Thank you, Gid, sa mataong banon natin, Gid, kamatian. Okay, naliwat marano, masubo nga gakatabo ini during the time nila ni Moses, no? Tungod kay, once again, ini nga makatauhan, di complain against Moses and against Aaron. Tungod sa negative nga nabatian nila sa sini mga spies. Hindi, not only they complain against Moses and Aaron, but siling nasa verse 2b3, if only we had died in the land of Egypt, or if only we die in this wilderness. Tani, mapatay na kami dito sa Egypt. Tani, mapatay na kami sa wilderness, dari sa wilderness, kung makadto man lang kami sa sina nga lugar nga pamatyon man lang kami sini nga mga giant katao. Listening sa first trade, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword? Hindi lang si Moses, kundi pati ang Dios ginbasol nila, no? Nga ang Dios magadala sa amon sa sini nga duta kag didto man lang kami mapatay paagi sa espada upod sa amon asawa kag sa amon kabataan. So kita naton diri, no, ang picture bala sa mga tawo nga nakakita sang gahom sang Dios, naka-experience sang gahom sang Dios.

amo pa ini ihambal nila against Moses, against Aaron, against God. So subo nga kakatabo, no? For this is true. So that's why mga utod sa Ginoo, no? Ang nakalambot lang gani sa Promised Land, amo mga Israelite, mga Jew nga nag-edad 20 below, pero ang nag-edad 20 above, wala gid katapak sa wilderness kun sa Promised Land because of the sin of unbelief. Di, amo na gani nga sila sa Bible, no? Kulang taon naton sining sa mga nagatuon sang pulong sang Dios, the journey from Egypt down to Canaan, to this Promised Land, is only 11 days. Pero why 40 years? Why 40 years? Imagine nun natin, no? Nga, kung ang mga nag-edad 20, pagalin sa sinang atay, no? Di, meaning, kung 40 years, mga 60 na sila. 60. So meaning ang mga nag-edad na 40, mga 60 plus pala, kung 60 muna nagkalamatay na sila. Why? Tungod ini nga makatauhan nga nakakita sang gahom sang Dios, nakakita sang ginhimo sang Dios, not only in Egypt but in the Red Sea, ginpa-experience sang Dios sang kabudlayan sa wilderness for 40 years. A good maka-learn sila sang lesson, a good nga sila kuntani magagrow man sang ila pagtuo pagsalig sa Dios. That's why mga utod sa Ginoo, hindi tanan nga mga nagwa sa Egypt mga tao to nga makonsider naton matuduod gid nga nagsalig sa Dios. Maybe mga ano man sila tumuloo man sila, pero kung nataon naton mga tumuloo grong wala ginagtupo ang ila pagtuo sa Dios. So this is a sad story. Pero amon ka katabo during the time. Kag pwede man matabo sa aton nga time sa mo. Lesson bala no nga dugay ka na nga tumuloo sa church. And yet, instead nga magsalig ka sa mabatian mo, murmur against other, murmuring against other. Instead to encourage, nagresulta pa ini sang discouragement sa mga nakabati sini. Siling sa aton pagid nga text diri no in verse 4, so they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Subo pagid no. Tingita nang ta leader mabalik ta sa Egypt. Siling sa verse 5, then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. Ari nami si Moses. Moses and Aaron is a good leader. Bisan amo pa ini ang reaction, ang makita sa mga katawan diri nga very discouraged sila, nagkumod sila against Moses, Aaron, nagkumod sila sa Dios, pero litawon ang response ni Moses. And Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. Ginpakalma man sila gapo ni Moses. Siguro isa di ka bagay nga ginimo kuro ni Moses. Relax. No? Relax lang. No? Tungod kay nga aman, no? Kung nang taon na tundere, tungod ini nga makatawan, discouraged sila, frustrated sila. Siguro si Moses frustrated man sang ini nga reaction sa mga tao. Bawa ano man ini nga mga tao man. Deep inside grow sa feeling ni Moses. Bawa ano mga klase tao. Tingkuyan gini nga mga tao. Nga muna nakita nila ang gahom sang Dios, and yet amo pa ni ang imuo nila. So si Moses as leader gaka apiktuhan man siya ni, no? Masaling man guru ba, ka-frust doon, masaling guru siya, ah, tamaran ako mag-lead sa sining katawan, no? Pero hindi amo ng response ni Moses later on. No? Kung sa, nantawa na ito ng verse 11, that, no? In behalf sinin, ang amuyo pag si Moses sa ila. Tungod, once again, this is the reaction sa makatauhan nga ang pagsalig ulang gid sa Dios. Pero ano nami dire kay Joshua sa verse 6 kay Caleb. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes and spoke to all the

0: congregation of the children of Israel, saying, "The land we pass through to spy out is exceeding good land." Pasipib kayo si Joshua kag si Caleb. Reports ang iban nga spider, hindi nami ang duta. Dalagko mga tao itong gamhanan, hindi takasarang pusiling sang response na si Joshua kag si Caleb. Ini nga duta ang naging kadoan namun, kanami nga duta. Oh, exceedingly good land. Amuri nami sa isa bala ka Kristuano, no? Like Joshua and Caleb, no? Nga ang pagtuo always positive, always nga nagasalig sa Joshua. Kasi lang sa verse 8 dere, "If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flow with milk and honey." Hindi ka makabatyag sini kung ikaw gapamati gurusa kay Joshua kag kay Caleb. Ano sila nari? "If the Lord delight in us." Meaning ang Diyos wala nalipay sa kabuhi, sa response ang sining makatawan di when they heard sa mga spies nga ang ila report negative. Di kay Joshua niya, no? Kung ang Diyos nalipay sa aton, no? Then He will bring us to this land and give to us. Meaning si Joshua kag si Caleb diri, mga picture ini sang mga tumuluo nga ang pagsalig ara gidya sa Diyos. Gapati siya, gapati sila. Nga kung kita lang nga tumuluo magsalig sa Diyos, malipay ang Diyos sa kabuhi nato. Ang Diyos mismo magadala sa aton sa sinangaduta, kagihatag inangaduta sa aton, a land flowing with milk and honey, a good land. Imagine nun natin mga utod sa kinono, iningaduta, ginpromesa sang Diyos sa ila. Meaning tungod iniginpromesa sang Diyos sa ila, ihatag inis ang Diyos sa ila, ang ila lang ginhimoon kuntani magsunod sa sugo sang Diyos sila to possess the land. But this time pa lang, no? Si Moses, Aaron, the frustrated man sa sininga mga tao. Purnami, dari, despite nga si Moses, the frustrated man sa response ng mga tao, ara si Joshua, ara si Caleb, na still positive, na kung ang Diyos, nalipay sa ginahimo naton, ang Diyos, sundo naton siya. Ini nga Diyos, mag-upod man sa aton, kag magahatag sinang aduta, naging promesa niya sa aton. Butod, sana ka nami sang sininga mga tao, Joshua and Caleb. I hope amo man kita sininga mga tumbro. Unayin kita sang tion, God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: in Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR-FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Balita kag iban pa.
1: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
5: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan. It's the first day of June 1, 2026. Welcome gid sa aton panghapon nga balitaan diri sa Jesus 2DXKI, ang programa balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, pag-aupdan ka sa sulod sang 30 minutos sa pagdulong sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sining hapon. Hello kag happy listening kay Mami Presi sa Bernardino family dira sa Cavite. Always gid ga tune in diri sa DXKI. Good afternoon man dira kay Jan Ding, permi man gapamati diri sa BKIP kag sa imo sis Bevelyn. Shout out man dira kay Nanay Lita, kay Mami Vilma, kay Ate Mina, kay Pastora Luz. Always managa pamati sa mga programa naton. Kag sa imo abyan, di ko man maisa-isa, pero ikaw nga permi nakatutok sa mga programa sang DXKI. Thank you for always listening. Sa aton una nga segment, yari ang mga public service announcement. Idulong ni Miga Jen sa aton action line.
6: Action line.
7: Ang City of Coronadal Water District may ara sang scheduled water advisory. Wala sang tubig sa June 2 from 1 PM to 5 PM ang maapektuhan Barangay Zone 4, partikular ang Bugos nga Purok Baldostamon. Sa June 4 from 1 PM to 5 PM ang maapektuhan Barangay Zone 4, partikular ang Purok Banyes kag Purok Martinez.
6: Action line.
7: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa June 2 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Circuit Orchids, Sitio Matlong, Barangay Lamba, Banga. Sa June 3 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay 5 sang Banga, kag Bapa Katipunan 4, Barangay Lambuntong, Surala. Sa June 4, maapektuhan ang coverage area sang Sitio Cukin, Barangay Rizal 3 sang Banga, kag Bugos nga Barangay Duingas sang Surala. Sa June 5 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Upper Makulam, Lake Cebu. Sa June 6 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Lam Salome, Lambangan, Kagdatal Bob.

0: Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line.
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Line!
0: Luyag mo ba lang ang mangin test da scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays? Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon ang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Balita kag iban pa.
2: This time, diri naman kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. Kumusta ang imong trabaho abyan? May mga reminders ang pulong sang Ginoo para sa imo subong nga hapon. Pamatii ang aton Asa Ka Pa segment.
4: Sa
0: sa Panginoong Hesus, siguradong

0: May pag-asa, kaya asa ka pa, asa ka pa.
1: Ang trabaho na daw ang siyang kumukonsumo ng pinakamalaking oras na gising tayo. Ibig sabihin nito yung attitude mo sa trabaho, yung quality ng iyong trabaho at yung kabuluhan ng iyong ginagawa sa trabaho ay magiging malaking parte ng buhay mo. Yan ang isa sa magde-determine kung masasabi mong magiging maayos ang buhay mo o hindi. Isang mahalagang tanong, kinararangal mo ba at maipagmamalaki mo ba ang iyong trabaho? Ang iyo bang ginagawa sa kasalukuyan at ang kalidad ng iyong gawa ay iyong babaliktanawa na may kasiyahan o iyong pagsisisihan? Mahalagang tanong ito dahil sa panahon natin ngayon ay parang ang trabaho ay paraan na lang para kumita. Kaya kung maliit ang kita, umikot ng umikot at humanap ng iba. O kaya naman ay magreklamo na lang ng magreklamo araw-araw. Misan parang parusa na lang na kailangan tanggapin bawat araw ang trabaho. Common sa mga usapan ang reklamo sa trabaho. Kadalasan nga ay hindi natin nakikita ang trabaho bilang stepping stone para sa mas mabuting kinabukasan. Kaya marami ang nagtatrabaho lang dahil kailangan pero hindi nila mahal ang kanilang ginagawa. Kapag hindi mo mahal ang iyong ginagawa, ay mahirap gawin ito ng may kagalakan at kahusayan. Ang productivity level mo ay mababa at marahil ang motivation mo na pumasok ay mababa rin. Mahalagang maunawaan mo ang sabi ng Bible tungkol dito. Ang sabi sa Proverbs 22:29, ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa pangkaraniwang tao. Kung tutuusin, kung araw-araw kang nagtatrabaho at yun din ang ginagawa mo, merong paraan para lalo mong mapaghusay ito. Kailangan lamang baguhin ang pananaw mo dito. Sa halip na magsabing nakakasawa naman, isipin mo, tutal, araw-araw kong ginagawa, paano ko kaya magagawa ng mas mainam ang ginagawa ko ngayon kaysa kahapon? Sabi nga ng isang kasabihan, make sure that today is better than yesterday and tomorrow is better than today. Kapag ganyan ang pananaw mo, siguradong tataglayin mo ang kahusayang kailangan mo. Alalahanin mo na biyaya ng Diyos ang trabaho at ang kakayahang magtrabaho. Kaya galingan mo. Ang mahusay na trabaho ay gantimpala sa mismong nagtatrabaho at ito ay maaring magbukas pa ng mga oportunidad para sa iyo. Kahit simple ang trabaho mo, ay pwede itong gawin sa paraang may paglago ka pa at nakapagbibigay lugod sa Diyos. Maraming pwedeng matutunan kapag ang isip mo ay bukas sa paglago. Maaaring bagong skill, maaaring pagbabago ng ugali o maaari ding pagbabago ng pakikitungo. Laging may pagkakataon pang lumago basta hinahangad mo ito. May ibubuga ka pa, kaya magpakahusay ka at asa ka pa. Ha?
2: Balita kag iban pa.
3: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Abyan, kabay pa nga ang trabaho mo, hindi lang pamaagi para makakita kwarta. Importante, abing, malipayon ka sa imong ginahimo, kaginahimo mo ina para sa kahimayaan sang aton Ginoo. Gani, baguha ang imong pananaw angot sa trabaho, pauswaga pa ang imo ihibalo, kag mangin open sa pagtubo kung kinanglan baguhon ang perspektibo kag pamatasan angot sa trabaho himua ina for God's glory. Hamanang aton nga panghapon nga reminders diri sa asa ka pa segment. Linto naman kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes. Hunyo 1, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatir. Sa balita lokal, price ceiling sa imported rice hugot nga ginamonitor sa Coronadal. Health navigator sa South Cotabato palaparon sa 10,800 siningatuig. Anom ka ordinansa para sa panginabuhian kag kauswagan sa South Cotabato ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan. Integrated Provincial Online Database sang South Cotabato liwat ginlunsar. Family food packs para sa mga pamilya nga apektado sang baha sa Bagumbayan ginpanagtag sang DSWD 12. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Hugot nga ginamonitor sang Department of Agriculture o DA-12 kag iban pang ahensya sang gobyerno ang pagpatuman sang 50 pesos kada kilo nga price ceiling para sa imported rice sa syudad sang Coronadal. Iniisip suporta sa Executive Order No. 118 nga may tinutuyo mapabilin nga masarangan ang presyo sang bugas para sa mga bumalakal. Ginpangunahan ni DA Regional Executive Director Dr. John Pascual, kaupod ang iban pang opisyales sang DA kag katuwang ahensya, ang market inspection kag monitoring activity sa Coronadal Public Market subong Hunyo 1. Nakigbuylog man sa inspeksyon ang mga katapo sang Office of the City Agriculturist, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Trade and Industry, Philippine National Police kag iban pang ahensya. Sa ginhiwat nga dialogo sa mga rice retailers, gintalakay ang pagpatuman sang kamanduan, supply sang imported rice kag iban pang hiliskutanan may kaangtanan sa negosyo. Suno sa isa ka retailer, nakabulig ang pagbisita sa mga ahensya para mas maintindihan sang mga stakeholder ang mga pagsulundan sang Executive Order No. 118 kag sakto nga pagpatuman sini. Ginpahayag ni Director Pascual nga taas ang level sang pagsunod sang mga rice retailers sa kamanduan kag ginsiguro sang DA ang padayon nga paggiya para masiguro ang patas kag maayo nga implementasyon sang programa para sa kaayuhan sang mga konsumidor. Palaparon pa sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang pagpatuman sang Provincial Family Health Navigators Program matapos ginsaka sa 10,800 ang target nga tala sang health navigators sa bugos nga probinsya subong nga tuig. Suno sa datos sang gobyerno probinsyal, nadugangan ang pondo sang programa halin 32 million pesos padulong sa 50 million pesos paagi sa supplemental budget. Agod masuportaran ang pagpalapad sang serbisyo sa mga barangay. Base sa report sang Office of the Provincial Health Officer, may pila ka barangay nga nagakinahanglan sang dugang nga health navigators para malabot ang target nga isa ka navigator para sa kada 20 ka balay. Ginpahayag ni Barangay Affairs Unit Head Dennis Dignadise nga importante ang pagdugang sang health navigators para mas mapalapit ang mga serbisyo panglawas sa komunidad, ilabi na sa mga suok kag underserved nga lugar. Lakip sa ila trabaho ang pagmonitor sa kahimtang sang pamilya, pagbulig sa pag-access sang serbisyo medical kag pakigangot sa mga health workers sa barangay. Samtang suno kay BAO Program Assistant John Edsel Isales, makabulig man ang programa para mangin mas organisado kag mas madasig ang pagsabat sa hilisgutanan panglawas sa mga komunidad. Kabahin sang inisyatibo nga ini ang padayon nga pagtinguha sang gobyerno probinsyal nga maduso ang universal healthcare kag mapaayo ang serbisyo panglawas para sa mga pumuluyo sa South Cotabato. Ginaprubahan sang sanggo ni ang panlalawigan sang South Cotabato ang anom ka importante nga ordinansa nga nagahatag kagahom sa gobernador nga makihilisugot sa mga ahensya sang gobyerno, pribado nga sektor, kooperatiba kag katutubo nga komunidad para sa nagkalain-lain nga programa para sa kauswagan. Suno kay Vice Governor Arthur Y. Pingoy Jr., tinutuyo sang tikang nga mapadasig kag mas mapalapad ang pagdulong sang serbisyo sang gobyerno sa mga pumuluyo sa probinsya. Lakip sa ginaprubahan nga kasugtanan ang pagtukod sang Provincial Agriculturist Satellite Office sa Barangay Maan, Tiboli para mapalapit ang serbisyo pang agrikultura sa lagyo nga komunidad. Ginaprubahan man ang pagpatuman sang Dole Integrated Livelihood Program na maghatag suporta sa mga proyekto panginabuhian kag palangitan-an sa mga benepisyaryo. Kalakip man sa kasugtanan ang pakigangot sa Department of Social Welfare and Development para sa Area Vocational Rehabilitation Center kag mga programa nga nakatutok sa pagpauswag sang mga katutubo nga komunidad kag pag-atipan sa kinaiyahan. Ginpabakod man ang kasugtanan sa Barangay Rubber Farmers Agriculture Cooperative sa Pulumulok para sa pagtukod sang village-type food processing center nga ginaekspektar makabulig sa pagdugang sang kita sang mga mangunguma. Suno sa gobyerno probinsyal, kabahin sang inisyatibo nga ini ang padayon nga pagpalapad sa mga programa sa agrikultura, panginabuhian kag community development sa South Cotabato. Liwat ginlunsar sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang Integrated Provincial Online Database o IPAD subong nga tuig isip kabahin sang pagpatuman sang ikatatlo nga Open Government Partnership o OGP Action Plan sang probinsya. Tinutuyo sang proyekto nga mapadali ang pag-access sang publiko sa importante nga impormasyon sang gobyerno paagi sa online platform nga mahimo magamit anuman nga oras kag diin man nga lugar nga may internet connection. Suno kay Project Development Officer Turio Ann Padrones, magaserbi nga importante nga hinagiban ang IPAD para mangin mas organisado, transparent kag accessible ang mga datos kag serbisyo sang gobyerno probinsyal. Sa unang abahin sang implementasyon, pagtagaan pagtagad, ang pagtipon, pagkayo kag pagproseso sa mga datos nga ibutang sa sistema. Maggamit ang proyekto sang cloud-based server infrastructure para mas mapadasig ang pag-access sang mga residente, stakeholders kag partner institution sa mga pampubliko nga impormasyon. Suno naman sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinator, nakabase ang programa sa Freedom of Information Ordinance sang South Cotabato isip suporta sa transparency kag accountability sa serbisyo publiko. Ginaekspektar magapadayon ang pagdevelop sang IPAD tubtob Abril 2028, lakip ang plano nga tingubon sa isa ka digital platform ang nagkalain-lain nga serbisyo kag information systems sang gobyerno probinsyal para sa mas epesyente kag citizen-centered nga serbisyo. Ginpanagtag sang Department of Social Welfare and Development Field Office o DSWD 12 ang 247 ka family food packs para sa mga pamilya nga naapektuhan sang baha sa Banwasang Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Natabo ang pagpanagtag sang Biyernes paagi sa Disaster Response Management Division o DRMD sang ahensya. Suno sa DSWD 12, tugas ang mabaskog nga pag-ulan nga dala sang southwesterly wind flow ang pagbaha sa pila ka nubo nga barangay sa lugar nga nakaapekto sa mga pamilya kag kabalayan. Ginhiwat ang relief distribution sa pakigangot sa Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kag barangay local government units. Tinutuyo sang tika nga masiguro ang temprano nga pagsabat sa pagkinahanglanon sa mga residente nga naapektuhan sang kalamidad. Padayon nagapakigangot ang DSWD sa lokal nga gobyerno para masusi ang iban pa nga panginahanglanon sa mga apektado nga pamilya kag makadulong sang dugang bulig kung kinahanglan. Amuyad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa Balita kag Iban Pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao, ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang programa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.
1: Balita kag Iban Pa.
4: Naniniwala kami Panginoong Diyos na ang lahat ng ito kailan po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
5: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, bills, then search billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAS. Agapay ng sambayanan.
8: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
9: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
8: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, a-uno ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
9: Hudyat Balita.
8: Pangunahin sa mga balita ngayon, Sandigan Bayan 5th Division naghain ng warrant of arrest kay Senador Estrada Ognay sa kasong plunder. Presyo ng langis papalapit na sa antas ito bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan. Malacañang tiniyak na handa ang pamahalaan para sa epekto ng habagat, offline balik eskwela gumagana na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Naghain ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senador Jose Pimentel Ejercito Jr. ugnay sa kasong plunder na may kinalaman sa umano'y 573 million pesos na kickbacks mula sa mga flood control projects noong 2025. Matatanda ang ilang araw lamang matapos magpiyansa ang senador ng halagang 90,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan dahil sa hiwalay na kasong graft. Samantala, nagdaon naos ang senador ng huling press conference at inihatid pa ni na senadora Aimee Marcos at senadora Camille Villar si senador Estrada sa parking ng Senado. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
10: Daos ng kanyang huling press conference si senador Jose Jingoy Estrada bago siya sumama kay Secretary of the Interior and Local Government John Vicrib Mulya at kanyang pinanindigang mananatili siya sa mayorya ng Senado. Sinabi niyang hindi siya aalis sa posisyon niyang ito at naniniwala siyang wala siyang kinalaman sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Binigyan din ni Estrada na mayroong mga nagsasabi sa kanyang sumanib na lamang sa minority group at may babasura na ang kanyang mga kinakaharap ng mga kaso, subalit hindi siya pumayag. Hindi naman siya nagbigay ng pangalan kung sino o sino-sino ang umano'y nagre-recruit sa kanya upang lumipat sa minority. Sa bandang huli, naniniwala si Senador Estradang mapapawalang sala siya sa mga akusasyon na inilalagak sa kanya kaugnay sa flood control projects. Mula rito sa Senado, Babylin Cacho Resulta, FEBC News.
9: Unahing balita.
8: Samantala, sa ibang balita, inaasahan ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Magkakaroon ng bawas na 4 pesos and 76 centavos sa kada litro ng presyo ng gasolina, 9 pesos and 26 centavos naman sa kada litro ng diesel at 10 pesos and 86 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, papalapit na muli ang presyo ng langis sa antas bago sumiklab bang sigalot sa gitnang silangan. Samantala, sa kabila naman ito ay nakatakda ang pagtaas ng presyo ng LPG ngayong Hunyo. Sinabi ng ahensya ng itinakdang maximum price increase para sa LPG ay nasa 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo. Tiniyak naman na nasapat ang supply ng mga produktong petrolyo na may tinatayang inventory na tatagal ng halos 46 days.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Malacañang tiniyak na handa ang pamahalaan para sa epekto ng habagat. Oplan balik eskwela, gumagana na. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
11: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang pagtugon sa mga epekto ng bagyo at habagat. Ito ang tiniyak ng Malacañang ngayong panahon na ng tag-ulan sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na bagamat isang force majeure o unforeseeable at hindi kayang makontrol, ito naman ay pinaghahandaan ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na batay sa ulat ni MMDA Chairman Roman Duartes, tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero o paglilinis sa mga daanan ng tubig. Nanawagan din ang palasyo sa publiko na panatilihing malinis ang mga estero para maiwasan ang pagbaha kapag malakas ang ulan. Patuloy din anya ang Brigade Eskwela para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, gayon din ang anti-dengue misting, pruning ng mga puno at paglilinis ng paligid bilang paghahanda na rin sa papalapit na pasukan. Kaugnay nito, sa atas ng Pangulo, ikinasa ng Department of Education ang Interagency O-Plan Balik Eskwela ngayong taon. Ayon kay Castro, layo nitong masigurong ligtas, maayos at handa ang gobyerno sa pagbukas ng klase sa June 8. Hindi bababa sa 16 na government agencies at pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd para sa suporta sa logistics para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Magpapatupad din ang pambansang pulisya, interior and local government, Department of Health at ang MMDA ng mga hakbang para sa seguridad at kalusugan ng mga komunidad para sa maayos na pamamahala ng trapiko. Titiyakin naman anya ng Department of Energy na matatag ang supply ng kuryente at palalakasin ng Department of Trade and Industry ang proteksyon ng mga mamimili. Babantayan naman ng Department of Transportation ang mga biyahe sa pampublikong transportasyon at paiigtingin ng Department of Information and Communications Technology at ng National Telecommunications Commission ang connectivity at communications services. 24/7 naman ang magiging monitoring ng NDRRMC at palalawakin ng Presidential Communications Office ang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Heidi Bernard de Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Bilyon-bilyong pisong expired na gamot ng DOH halos kada taon, pinaiimbestigahan ni Senador Rafi Tulfo. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
12: Pinaiimbestigahan ni Senador Rafi Tulfo ang natuklasan ng Commission on Audit na bilyong pisong halaga ng expired, malapit nang ma-expire at hindi nagamit na mga gamot at bakuna na binili ng Department of Health mula 2018 hanggang 2024. Ito ay upang matiyak ang pananagutan ng mga opisyal na responsable sa maling pamamahala ng mga stock ng gamot. Inihain ni Tulfo ang Senate Resolution No. 403 na naglalayong palakasin ang pag-aangkat, inventaryo at sistema ng pamamahagi ng mga gamot matapos paulit-ulit na iulat ng COA ang kakulangan ng DOH sa mga nasabing sistema na nagresulta sa pag-aaksayan ng bilyong pisong pondo ng bayan. Diin ng senador, kailangang makasuhan, maalis sa tungkulin at maparusahan ng pagkakakulong ang sinumang responsible o personalidad maging sa DOH o ibang sangay ng gobyerno o pribadong sektor na kasabwat sa pagkasayang ng mga gamot sa mga bodega ng ahensya. Ani Tulfo, inihain niya ang nasabing resolusyon dahil patuloy siyang nakatatanggap ng mga reklamo sa kanyang programa mula sa mga pasyenteng nagsasabing kulang ang supply ng gamot sa mga pampublikong ospital at barangay health centers. Isinaad ng senador ang mga natuklasan ng COWANG paulit-ulit na pag-aaksaya sa mga gamot, bakuna at medical supplies na binili ng DOH na umabot na sa daan-daang milyong hanggang bilyong piso sa mga nagdagang taon. Ito ay ang mga sumusunod: 18.5 billion pesos mula 2015 hanggang 2018, 2.2 billion pesos noong 2019, 95 million pesos 2020, 85 million pesos noong 2021, 7.4 billion pesos noong 2022, 11.18 billion pesos noong 2023, at 134 million pesos noong 2024. Binanggit din ni Tulfo na ayon sa 2024 audit report ng COA, tinatayang 34.8 million pesos ang halaga ng mga gamot at medical inventories ang expired na, habang may karagdagang 99.5 million na halaga naman ng mga gamot ang malapit nang ma-expire dahil sa kakulangan sa inventory management na nakaapekto sa procurement planning, distribution at monitoring. Ayon pa sa COA, nagdulot din ang overstocking ng pag-expire ng mga produkto na nagresulta sa pag-aaksaya sa kabangyaman. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Tentative timeline ng Senate Impeachment Court dapat pasulong at hindi paatras ayon kay House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
13: Imbis na paatras, dapat pasulong ang Senate Impeachment Court sa tentative timeline para litisin si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Ruistro na kasaad sa konstitusyon, hindi lamang ang pag-convene ng impeachment court kundi ang kaagad na pagsasagawa ng paglilitis kasama na ang mga presentasyon ng ebidensya at mga saksi. Reaksyon nito ni Luiso sa gitna ng mga diskusyon na ipagpatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scandal na nagdala sa katanungang magkakaroon ito ng epekto sa impeachment calendar. Kahit na isama ng bagong Senate Blue Ribbon Committee ang ilang miyembro ng Kamara na naharap sa corruption allegations, sinabi ng Bambabatas na patuloy pa rin magtitiwala ang prosecution panel sa mga senator judges. Paliwanag ni Luiso na nanaig pa rin ang pagpapalagay na walang sala hanggat napatunayan nagkasala lampas sa makatwirang pagdududa. Sa kabila nito, positibo ang prosecution panel lalo pat formal na nag-convene ang Senado bilang impeachment Court at konsiderasyon sa petsa ng paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Seguridad sa South China Sea, isa sa mga napag-usapan sa telepono ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
11: Nagkaroon ng telephone conversation si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio Lunes ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa naging pag-uusap ng dalawa, tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, partikular ang information technology, business process management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pangseguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Dagdag ni Castro, nabigyang diin din sa pag-uusap ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay din ng dalawang panig ang mga hakbang para higit pang palakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Subasalamin-anyo ito sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Nangyari ang pag-uusap ng dalawa sa telepono ilang araw makaraang bumisita sa Pilipinas si U.S. State Department Undersecretary Jacob Helber. Sa hiwalay na pahayag ng U.S. State Department, sinabi na malawak ang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at Rubio, lalo na sa larangan ng ekonomiya at mga prioridad pagdating sa seguridad. Kabilang umano dito ang mga pagsisika para isulong ang kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Nabatid na muling pinagtibay ni Rubio ang commitment ng Amerika para i-develop ang Luzon Economic Corridor at maghanap ng iba pang pamamaraan para matugunan ang mga hamon sa enerhiya sa rehiyon. Binigyang diin din umano sa pag-uusap ang lakas ng alyansa ng US at Pilipinas at ang patuloy na malapit na kooperasyon ng dalawang bansa. Ngayong taon, ginugunita ang ika-80 diplomatic relations ng US at Pilipinas at ika-75 taon naman bilang magka-alyansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
9: Hudyat, pangunahing balita.
8: Mas maigting na relasyon at pagtutulungan sa iba't ibang larangan na pagkaisahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bumisitang si Vietnamese President Tho Lam. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
11: Mainit na tinanggap sa Malacañang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vietnam General Secretary President Tho Lam na nasa bansa para sa 2 na state visit. Matapos ang arrival honors sa palace grounds na sinundan ng signing of guest book sa reception hall, nagdaos ang dalawa ng mga pagpupulong sa state dining room para iangat ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam tungo sa isang enhanced strategic partnership. Ito ay hudyat para sa mas malalim na commitment sa ilang kooperasyon sa larangan ng depensa, kalakalan at people-to-people exchanges sa harap ng umiigting at komplikadong regional environment. Bagamat parehong claimant sa bahagi ng South China Sea, sinabi ng Pangulo sa joint statement na muling pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang suporta sa mapayapang pagresolba sa mga pagtatalo sangayon sa international law gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Nilarawan naman ni President Tho Lam ang Pilipinas bilang isang mahalagang kapartner. Samantala, 4 na mga kasunduan ang nilagdaan ng ating mga opisyal at kanilang Vietnamese counterparts. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng ating Defense Department at Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Memorandum of Understanding sa pagitan ng ating Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science or Technology ng Vietnam tungkol sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation. Pinirmahan din ang Tourism Cooperation Program sa pagitan ng ating Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism at Vietnam para sa taong 2026 to 2029. Gayon din, nagkaroon ng lagdaan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng University of the Philippines at Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics of Vietnam. Samantala, nag-alay din ng state luncheon ang Pangulo para kay President Tho Lam sa Ceremonial Hall ng Palasyo. Heidi Bernard Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
14: Ulat Panahon.
8: Nakakaranas ng minsanang pag-ulan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dulot ng habagat. Habang ang Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region, Western Visayas, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may panakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng localized thunderstorms.
14: Hudyat ng pag-asa.
8: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan.
14: Hudyat Balita.
8: At iyan ang kabuuan ng mga balita, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 1 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
14: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
16: Real Travels.
17: Value for money.
16: Food trip.
17: Accommodation na sulit.
16: Real Travels.

masasarap. So yun guys, samahan niyo ako, tara, let's go. So first things first guys, syempre magbe-breakfast tayo and we are going to Silong LU. Ayan, sa May Rada Hostel dito sa Urbistondo, La Union. Sabi nila this is one of the pinakasulit daw na breakfast spots dito sa La Union. So punta tayo doon sa Silong at tingnan natin bakit siya sulit. Tara, tara! Dito sa Silong Cafe, guys, ang mga pagkain dito actually is yung mga silog-silog. So, I think this is really a good place for breakfast. Kasi ang dami nilang mga iba't ibang silog. Pero ang sabi nila, ang bestseller daw nila dito, yung in-order talaga dito is yung kanilang bang silog. Which is only 120 pesos. Kaya super mura, guys, no? Super affordable. Tapos tingnan nyo naman yung serving, guys. Hindi tinipid sa bangus at talagang napaka... Napakalaki din ng kanilang egg. At ang bonus pa doon guys is meron pa silang free soup. At hindi siya yung soup guys na parang maliit tayong free soup. Ano, malaki talaga siya na soup guys. Kaya i-taste test natin to kung masarap ang kanilang bang silog. Ay, masarap siya guys.

ang sabaw. Tigman natin kung sarap yung kanilang free soup. Ay, ang sarap ng free soup nila, guys. Sinigang. Sinigang siya. So, super sulit na nito, guys. For only 120. And not only that, ito kasi 120. But the other...

Dagat, no? Super, super nakaka-relax tong dagat dito. And we're here at Urbistondo Beach, La Union. It's really super mainit talaga, guys. And summer talaga yung vibe ngayon. Pero super saya dito ngayon sa La Union. Kasi tingnan nyo naman, guys, kahit summer, minsan may mga dagsanang tao dito, lalo na kapag hapon. But it's early in the morning. That's why we see na wala masyadong mga tao around us. And ang maganda dito sa beach na to, here sa La Union, is that very clean yung beach nila. Not only the sand, pero yung water, guys, napakalinis ng water sa La Union. Walang mga kalat sa sand man yan o dito sa may shores. This is not your typical beach na, alam mo yon, medyo madaming mga kalat, tsaka madaming mga lumot.

Maganda talaga yung alon and we will try surfing. Grabe guys, super sulit talaga dito mag-avail ng surfing lesson sa LU Classic kasi for only 600 pesos, meron ka ng 1-hour surfing lesson. Tapos meron talaga kayong makukuhang surfing instructor na very hands-on. Kaya kita nyo dito guys sa video, tinuturuan ako ng surfing instructor. First, yung mga kailangan gawin before we start surfing, yung tamang position, yung tamang placement of hands, paano tatayo sa surfboard. Kaya kahit medyo kabado ako, talagang sulit na sulit yung pag-try dito sa surfing. Kasi talaga dahil sa mga instructors dito, parang hindi ka din matatakot kasi nandito sila to guide you. And ayan guys, hindi na nila ako na-videohan nung nakapag-

0: mga 10-15 minutes of surfing lessons, ito na po yung resulta. Talagang I was able to stand up and enjoy talaga surfing. Kaya yun guys, it's a must try talaga here sa La Union. Andito po tayo ngayon sa Tropical Shaka here in Urbistondo, La Union. Kasama po natin si Raymar and siya po yung isa sa mga owners nitong business na to, and they actually sell yung mga masasarap na refreshments like yung mga smoothie, lemonade, and mga fresh juices. So ayan, habang nag-order kami, interviewin muna natin po siya.
1: So we started this because nagka-pandemic tayo, natamaan tayo ng pandemic, diba? So yung pandemic nag-hold, parang step back na re-entry ng dito sa
0: bounce
1: place.
0: Back.
1: So kumbaga parang namatay yung kabuhayan namin dahil turista yung umaasa kami sa mga turista.
0: Nawala ng turismo
1: actually ito. And then ayun, since na nga taga dito naman kami, and then kinausap na yun ng partner ko, ng business partner ko, which is Christian na Bien, yung co-surf instructor ko siya.
0: Yeah, shout out po kay
1: shout
0: Sir Christian.
1: So siya yung isa sa co-owner ko dito. We decided, inaya niya ako na, oh Raymar, let's put up something na business. Kung hindi tayo sa mga lumas dito, hindi magbo-boom yung place at hindi magiging sikat yung surfing kung hindi dahil sa pakikisama nila sa mga guests.
0: Wow.
1: So, isa rin yun sa overwhelming na feel ng mga tao, yung hospitality ng mga Tagaloon, lalo na yung mga local. Shoutout po sa Edu Classic, yung surf school namin.
0: Yes! So, yun
1: sa
0: po.
1: Sa matagal na surf school din.
0: Oo! Thank you po for sharing your very inspiring story. So yan guys, ang mga in-order namin dito sa Tropical Shaka sa Urbistondo, La Union is their mint lemonade, yung kanilang mango smoothie, tsaka yung kanilang watermelon shake. So if you can see naman dito guys, hindi powderized yung kanilang mga shake, talagang fresh na fresh yung fruits. Talagang fruits talaga, mga totoong frutas yung ginagamit nila sa kanilang mga shakes. Kaya ano, sobrang perfecto for the summer kasi hindi siya artificial. Natural na natural yung kanilang mga drinks and products. So guys, yung isa sa mga in-order namin dito sa Tropical Shaka is their mint lemonade. And nagulat ako, talagang sa sobrang fresh ng kanilang mint lemonade, hina-harvest nila. Sa harapan ko, nagulat ako, ayan, hina-harvest na po nila yung mint. So, totoong mint yan guys, hindi mint syrup. Talagang mint leaves talaga yung kanilang mint lemonade. Nakakatuwa. So, ito na guys, titikman na natin.

This is the watermelon. Tingnan natin. Oh, lasang, syempre lasang pakwan, no? Watermelon kasi. Sobrang sarap, ha? Lasang-lasa mo yung katas ng totoong watermelon. Sobrang light and refreshing niya. Sarap. Etong mango, tikman din natin. Ay, masarap. Masarap yung pagkatamis ng mango. Hindi masyadong matamis. Hindi naman masyadong maasim. It's the perfect taste. Parang ano, parang fresh na fresh talaga yung mga fruits. Sobrang sarap. Tapos, etong mint lemonade. Ay, panalo. Sarap na mint lemonade. Very refreshing. May cooling effect. Alam mo yung pag ininom mo siya, parang may aircon sa loob ng katawan mo. Parang ganun kasi may mintas lemonade. So may pagka-citrusy siya, hindi masyadong maasim. Perfect blend yung mga lasa. So ang galing, galing ng pagkakatimpla dito sa Tropical Shaka. So for me naman, overall, lahat naman ng drinks nila is a 10 out of 10. Kaya super sulit dito. Also for the price point of 130, hindi naman sama guys yung presyo. Very affordable na din for this quality. And tingnan nyo guys yung serving, oh. Ayan, napakalaki ng serving ng drinks nila. So sulit na sulit. Overall, 10 out of 10 tong Tropical Shaka. So guys,

na 7-Eleven dito sa La Union. Pag pumunta kayo dito, guys, or Vizcondo, La Union, kahit tanungin nyo yung mga tricycle driver, 7-Eleven po, dyan niya po kayo dadalhin. So, pag baba niyo yung 7-Eleven, tawid lang kayo, tropical siya ka na. So, andito kami ngayon, guys, sa Flotsam and Jetsam. It's actually an artist beach hostel. So, this is really an OG place daw dito sa La Union. Like, way, way,

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, aming ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri. At gaya po ng inyong nakagawian tuwing Lunes ng hapon, mapapakinggan nyo hanggang alas 6 ng gabi ang inyong Kuya Arnel De Pano. Bumabati sa iyo na Happy New Month. Hindi ako makapaniwala minsan na it's the month of June. Pang-anim na buwan na, kalahati na ng 2026 ang palipas. At I am excited. Pinaalala sa akin ng aking may bahay na nagsimula rin ako mag-broadcast ng Papuri program ng June 1. I don't know kung 6 years ago yun. So, happy anniversary din sa akin bilang program host ng Papuri. Ito po ang ating magandang samahan. We will listen to music. We will tell stories. At lahat-lahat pong yan ay ginagawa natin dahil gusto nating papurihan ang ating Panginoong Diyos na napakabuti sa ating lahat. Yun, bago ako magpatuloy, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa programa for upcoming releases. At pwede nyo rin papakinggan ang inyong kaagapay ng sambayanan sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Para may download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa ating QR code. Kung meron kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Marapit na po, magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng ating minamahal na Far East Broadcasting Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Pandilio at Pastor Juan Guevara. At syempre makakasama niyo kami, mga papuri program host, para sa masikabong awitan. Marami kami inihanda para sa inyo kagapay, kaya see you there. Pagpatuloy natin ang feature natin since last week, mga awitin po ng inyong program hosts para po magkaroon kayo ng konting excitement at manabig kayong makita kami ng personalan. And I hope magkita-kita po talaga tayo sa ating 78th anniversary next week. For this segment, papapatugtog po natin kung paiiradin lamang, awitin po at aawitin ng inyong lingkod. Posible kahit imposible, composer arranger din si Maestro Junji Marcelo. Tambana ng Puso from Kasalan 2, composer Andre Junicio, aawitin po ni Kuya Dennis Campanier. At to feature po ang composition din ni Trisha Denise Campanier, na aawitin ni Aisel Santos, ang Tanging Ikaw ang Kailangan from Papuri 21. Ngayon po, pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio. Mapapakinggan din ang ating programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Radio sa Legazpi, Albay, at ang New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong mga komento or song requests, pwede po kayong tumawag sa ating Globe. Mag-iwan ng message or kung gusto nyo tawagan niya. Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675 or mag-message sa ating Facebook page. Yon. At kung gusto nyo mapakinggan ang maraming Papuri songs, bisitahin lang ang ating official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. And I hope ulitin po namin, makita-kita po tayo sa 78th anniversary celebration of Far East Broadcasting Company. Gagawin po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas Center, alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Magmumusikahan, magkikwentuhan, and we will prepare for the Great Commission. Nakita nga pala kami ng ating magaling na composer ng Papuri, si Kuya Toy Polo. I had my second installment ng songwriting workshop noong Sabado. Ito po ay in preparation for the 85th anniversary ng aking home church, yung Kamuning First United Methodist Church. At kami po ay sumusulat ng bagong choral cantata. Ang presentation po nito ay sa July 26 ng gabi, 6:30 po, dun po sa sanctuary ng Kamuning First United Methodist Church. Kasama po ang mga choral ng aming simbahan at makakasama rin po natin. Hopefully, patuloy silang samahan kami sa presentation ang bagong himig serenata ng Polytechnic University of the Philippines, grand prize winner ng isang music competition sa Jakarta, Indonesia earlier this year. So, yan po, samahan niyo po kami sa musikahan natin sa July. Pero dito po, magpapatuloy po ang ating feature ng mga awitin ng ating mga program hosts. Si Ate Charmaine Campanier, kasama po si Ermi Domingo Ligda na nasa Australia. Awitin po nilang ibigay from Papuri 18 album. From Papuri 14 album, ang awitin ni Kuya Ricky Sanchez na Kung, na awitin po ni Ate Kathy Amaka. And from, hindi ko po alam kung sarilikha album ito, from the pen again of Kuya Andre Junicio, Sindihan Muli, awitin po ni Ate Terry Javier Ellis. Awitin po ng Bishop Bong Hermosa na naglilibot po sa kasalukuyan sa buong Pilipinas at nagmimisyon kasama po ang Ate Dang Hermosa. Ang Diyos na Dakila from Ikalawang Salmo, awitin po ng mga Salmo singers. At syempre, ang Kailan Ba Nagkulang ang Panginoon, panulat po ni Jim Reyes, awitin po ni Obispo Jonaver Luklukan. Ito pong kantang to ay galing sa Papuri 20. Ayon, para po mabigyan ng daan ang mga awitin to, iiklian ko lang itong ating kwentuhan. Pakinggan natin ang mga awitin dito po sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Арнел Депаню, Параса, Папури.
1: Sana po kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating musika at kwentuhan sa programang Papuri. Makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnel Depaño hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS-FEBC Radio. Nagpaalam po kami sa dalawa naming church workers kahapon, ang ating admin pastor na si Reverend Dr. Randy J. Austria ay magiging superintendente na ng ating Southeast District sa ating komperensya. At ang ating teacher, Deaconess Hani Montano, ay magli-leave, magpa-family leave po for the year. At ang mga panalangin natin ay nasa kanila. Yeah. Kung meron po kayong mga komento, song request, huwag mag-atumiling, mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers ng Globe at Smart. Ayun, again, reminding you na mapapakinggan ninyo, maiuuwi ninyo ng mga iba't ibang papuri songs, magpunta lamang po sa official download site natin sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Matagal ko rin hindi nababata yung ating Ateneri Baidal. Matagal na rin natin siya hindi nakakasama sa ating worship service. I hope yung kalusugan ay nasa magandang kalagayan. We always think of you at pinapanalangin natin ang iyong patuloy na pag-recover sa ating para po makasama namin kayo muli. Maraming salamat sa inyong ministry sa amin, lalong-lalo na sa mga Sunday school teachers at ating mga church workers na palagi niyong pinaghahandaan ng inyong masasarap na luto dahil lamang po napakabait ng tao. So ito po, magpapatuloy tayo sa musikahan featuring our program hosts. Si Cathy Alvarado po, aawitin niya ang awiting Maghintay sa panulat po yan ni Maestro Junji Marcelo. Ang ating Kuya Larry Ilagan, kasama po ang iba't ibang miyembro pa ng grupong Barnabas. Ito po yung awitin nilang Dakilang Pag-ibig. Ito po yung kauna-unahang awitin ng Barnabas sa Papuri. And then, papasundan natin to ng mga theme song ng ating mga anibersaryo. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, panulat ni Khalil Reverso, awitin ni Gail Blanco Biduya. Bago natin makalimutan, ang Living Hope, 63rd anniversary theme song, I think sa panulat din ng ating mga awit at napakagaling na arranger na si Ria Villena Osorio. And our last anniversary theme song, Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay, our 75th anniversary theme song, aawitin po ng ating mga kaibigan Ruben Laurente, Larry Ilagan, James Reyes, Zebedi Zuniga, Zia Chienza, Hannah Bercero, Yola Natividad at Aileen Espinosa Pura. Pakinggan po natin ang mga awitin to. It's looking forward to our anniversary this Saturday. Huwag po kayo mawawala. Ito po ang mga awitin. Napakasaya at napakamakahulugan para sa ating lahat. Pakinggan natin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po talaga ng oras at habang tayo nag-enjoy pa sa ating musikahan at kwentuhan, dumating na po tayo sa oras na kailangan natin magpansamantalang magpaalam, and I hope na makasama pa namin kayo muli sa mga darating pang mga araw kasama po ang iba pa ng Papuri Program hosts. Ang inyong Kuya Arnel ay babalik sa Lunes. Pinapaalalahanan po rin po kayo na nasa Jesus Global Missions po kami sa Cubao on June 12 at sa June 20. Sabado, nasa Cuneta Astrodome po kami para sa Inside Out conference kasama ni po mga Papuri singers doon. Kasama rin natin ang Obispo Jonifer Duklukan sa gawaing yon. So yun po, do message us on how Papuri has helped you. We want to hear from you, ang inyong mga kwento, ang inyong experiences, at ang inyong mga testimonies. Mag-message lang sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nandyan sa Bukawi Transmitter site, nandyan din sa OCC, ang ating mga protect, Matt Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, ang ating engineer on duty, JV Tabua, at ang ating producer, scriptwriter, si Kayla Ricormoso Escalante. Maraming salamat sa inyo. Kaibigan, inaanyayahan din namin kayo na kilalanin ang ating Panginoong Jesus ng personala. Sabayan niyo kami sa ating panalangin ng pagtanggap. Thank you, dear Lord, for your great love for us. Lubos-lubos ang aming pasasalamat sa inyo na sa kabila ng aming mga kasalanan at di pagsunod sa inyong dakilang hangarin para sa amin, ay nagawa niyo pa rin ipadala ang inyong kaisa-isang anak na si Jesus na bayubay sa krus bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Dumalo yung kanyang dugo upang hugas. Ito yan po ang naging sanhin ng paghugas ng aming karumhan. At ginawa niyo po kaming muling karapat-dapat na makaharap sa inyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming kasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. From this day on, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang aming personal Lord and Savior. Maghari ka sa aming puso't isipan. Take over sa aming buong buhay. Gabayan mo ang bawat nakabang namin magmula ngayon hanggang sa makita tayo na mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Welcoming us to your kingdom, saying to us, well done, good and faithful servant. Maraming salamat po, Panginoon, sa pong aming panalangin. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At alam kong nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find the Bible Believing Church or Fellowship para po magabayan kayo sa inyong lakad Kristiyano at mapalalim pa ang pagkakakilala niyo sa ating Panginoong Jesus habang tinatalos niyo ang kanyang dakilang hangarin sa inyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayong lahat ngayong araw na ito hanggang sa susunod na episode muli. Pinapaalala po natin ng inyong Kuya Arnel De Pano. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman. Kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lagi niyo pong tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay patuloy at palaging nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama sa ating programa. Yung mga nagmamaneho sa mga sandaling ito, ingatan po kayo ng Panginoon. Yung mga listeners natin gamit ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, gamit po ang mga partner radio stations at syempre lahat po ng mga nakikinig maging sa ibang bansa, gamit naman po ang mga online platforms. Tayo po ay sama-sama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan po natin yung ating potensyal bilang isang mananampalataya. Napakahalaga po yung salitang potential, no? Because it basically means possibilities. Ano pa yung pwedeng mangyari, ano pa yung maaaring maganap sa buhay ng isang tao, yan po, no? Yan ang ibig sabihin ng potential. Merong kang taglay na mga sangkap o katangian na siyang dahilan kung bakit merong potential. Lahat ho tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay merong potential. Imagine, sa Bible, ang sabi po ay, we are created in the image of God. Doon pa lang talagang masasabi natin ang lawak na ng potensyal, di po ba? Binigyan tayo ng talino, kakayahan, binigyan po tayo ng mga kakaibang mga talento para sa ganoon ay magamit natin sa mas malawak na layunin ng ating Panginoon. Dagdag mo pa, kung ikaw ay merong ugnayan sa Panginoong Hesukristo, siya ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Meron pa ho tayong karagdagang mga kakayahan. Ang tawag po doon ay spiritual gifts. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, yung spiritual gifts daw po ay special abilities given to us by God for the common good. Ibig sabihin ay taglay natin ang Holy Spirit. Binibigyan po tayo ng kakayahan para magampanan natin ang ministeryo na siya namang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya nga pag inisip-isip mo ito, mapapatanong ka eh, gaano kaya karami ang namumuhay na nalalaman at nagagamit yung kanilang mga kakayahan at kaloob na espiritual? Magandang tanong yun, ano? Kasi nakakalungkot yung reality na una, marami po ay hindi alam kung ano yung spiritual gifts. Imagine, mananampalataya ka for how many years, tapos wala kang idea kung ano yung spiritual gifts. And para lang po, kung sakasakali lang, no, hindi kayo nabigyan ng orientation tungkol dito, uulitin natin na pag tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa atin po ang Holy Spirit. Now, yung Holy Spirit ay nagbibigay po ng spiritual gifts. Again, ito po ay kapasidad, kakayahan, pinagkakaloob sa atin para tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Sa mas madalas na pagkakataon, hindi pa ho natin alam kung ano yung mga spiritual gifts na ito. Pero ang mga spiritual gifts, yan po ay taglay natin, maaaring isa, maaaring higit pa sa isa. At kabilang po dyan, marami yan. Actually, pag binasa niyo yung listahan, pero babanggit lang tayo ng ilan. Ano po? Merong service, giving, preaching, teaching, leading, administration, mercy, at marami pa pong iba. So yung mga kakayahan po na yan ay God-given. At ulitin natin, the moment you receive Jesus Christ as Savior and Lord. Now, mahalagang banggitin na hindi po dahil taglay mo ito, eh alam mo nang meron ka nito. Opo, kasi may mga times po na taglay-taglay natin, pero hindi natin alam na meron tayo nito. Kaya dyan po papasok yung importansya ng intentional involvement para po malaman natin kung saan tayo mahusay. Eh palagi ko nga sinasabi, paminsan po ang nangyayari kung saan may available na ministry, doon tayo pumupunta at sumasali. Di po ba? At ano naman ang chances na yung ministry involvement natin ay tunay na align doon sa spiritual gifts po natin? Maaari, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun na nga ang katotohanan. Kaya ho, mahalaga na makita natin kung sakali po na merong ministry opportunity tapos sumali kayo doon, wala namang problema po doon. Pero huwag niyo pong i-assume na doon kayo dapat mamalagi, o kaya naman, huwag niyo rin pong i-assume na yung pong opening na yun, yun na talaga ang inyong ministeryo. Ang malaking maitutulong po ng ministry involvement, kahit na hindi yan ang inyong area of giftedness, ay nabibigyan kayo ng pagkakataon para ma-explore kung yan nga o hindi ang ministeryo po ninyo. At the same time, meron pong benefits pa rin yan kasi parte po ng spiritual growth when it comes to potential ay yung pong ating mga, kung tawagin natin ay relationships. Ibig sabihin, hindi lang naman puro paglilingkod eh. Alam natin na parte ho ng paghubog ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan natin ay yung relationship. Kaya nga merong isang aklat on being a leader or the makings of a leader, sabi po ng isang author, isang parte po ng kanyang binigyang diin na importante sa ministry, yung tinatawag na relational learning. Marami po ay hindi nabibigyan ng orientasyon dyan, pero I think talagang kailangang matutunan yan dahil pag sinabi nating relational learning, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ina-acknowledge natin na hindi lang tayo puro gawa, lingkod, tapos we sacrifice relationships. Kasama talaga yan. We are called to build each other up, to give encouragement, and to grow together. Kaya nga, yung katangiang gustong makita ng Panginoon ay pag-ibig, di ba? Love. Opo, importanteng-importante yan. At yan ang gustong makita ng Panginoon sa ating mga buhay. At yan po ay taglay-taglay natin through the Holy Spirit, pero kailangan pa rin nating patuloy na kalaguan ang aspetong yan. So ngayon, halimbawa, nag-involve po kayo, ano naman ang maaaring magawa para yung pong spiritual gifts ay talagang ma-discover. So in the context of involvement in ministry, mahalaga pong mag-assess din tayo. Dahil ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 12, binigyan daw po tayo ng kakayahan. Ang sabi po roon, abilities to do certain things well. So, sa madaling sabi, itong spiritual gifts ay mga kahusayan. Okay, ang ibig sabihin po niyan, pag tinuring nating kahusayan, eh nangangahulugan po, meron kang naiibang level ng tagumpay na makakamtan using your spiritual gifts. Of course, factor in natin, ano, may mga ministry naman talaga na medyo mahirap, may mga okasyon o sitwasyon na kung saan mas mahirap yung kinalalagyan mo kumpara sa iba. So obviously, that will add to the challenge. Pero pag sinabi po nating spiritual gifts, talagang makikita mo, mahusay ka. Meron ka talagang kahusayang taglay. Yan po yan. At dahil may husay ka dyan, ano magiging epekto? Ikaw malalaman mo na, ito, kaloob ko ito. Kasi nakita mo, mahusay ka. Actually, kung magiging honest po tayo, through self-evaluation, magkaka-idea tayo kung mahusay ba tayo o hindi sa isang bagay. Of course, may mga ministries po na may mga complicating factors, no, if I may call it that. Ano ba yon? Halimbawa, ang iyong gift ay teaching, pero meron kang takot na humarap sa tao, di ba? O paano ngayon yun? Siyempre, ibang usapan yung magaling kang magturo, kaya lang, ibang usapan din yung meron kang fear na kailangan ma-overcome. Now, may mga tao po na maaaring may gift of teaching, pero yung public speaking o yung pagharap sa kapwa bilang paglilingkod ay hindi na po problema sa kanila. So, mas madali po nilang magagamit yung kanilang gifts. Hindi katulad ng tao na kailangan pang i-overcome yung kung tawagin natin ay stage fright. So, siyempre, factor that in. Kasi minsan po, akala ng iba dahil nahiya sila, natakot sila sa kanilang pagtayo sa harapan at marahil po ay nagkaroon ng ilang mga pagkakamali as a result of stage fright, ang conclusion kaagad, hindi sila gifted sa teaching. Pero ang totoo po, maaaring gifted ka sa teaching, but of course, it takes time to overcome certain fears, di po ba? At kabilang po doon sa ino-overcome natin, ayun nga pong fear natin ng pagtayo sa harapan. Eh, naalala ko uno, nang ako'y nagsimula, hindi ko naman inakala na mapupunta po ako sa pagpapastor eh. Dahil nung una pong, unang-una na inassign po ako para mag-preach, no? I was then newly enrolled sa seminary. At minabuti ng aking pastor, nabigyan po ako ng assignment sa preaching. And dahil nga nandun naman ako sa seminary, ako po ay marapat lamang na magpagamit sa Panginoon. So ayan na nga, tinanggap. Naku, maniwala ho kayo. Kung babalikan ko ho yung pagkakataong yun, talagang halo-halo na ho lahat ng kaba at takot doon. Dahil una, yung pong aking church, yan po ay aming home church. Nandyan po ang aking pamilya. So alam mo naman, yung pagka nagpipreach ka at for the first time, at nandyan ang iyong pamilya, hindi komportable, di po ba? Pangalawa, syempre, hindi ka naman din sanay tumayo sa harap. Yung first time experience na ikaw ay mag-preach ay talagang hindi mo alam kung paanong preparasyon eh, di ba? Nag-prepare ka naman ang sasabihin, pero alam naman natin na pagdating sa aktwal eh, iba ho ang hamon. Kaya nga, naalala ko po noon, evening service. Nako, nag-brown out pa ho. Wala naman generator noon. Hindi ko alam kung mapapa-praise the Lord ako dahil nag-brown out, dahil tapos na eh. Kaso lang, sabi nung aming pastor, teka lang, no? Biglang dumating, may dalang lampara, yung gasera. Nako, hindi pa pala tapos. Akala ko, praise the Lord, tapos na, hindi pa pala. So anyway, kung doon ko lang po ibabase sa karanasang iyon, baka naman sabihin ko na talaga, hindi ako pwede sa preaching or teaching ministry. Bakit? Kasi nga, tatayo ka sa harapan, paano naman yon, di ba? But praise God, dahil bukod po sa self-evaluation, nandyan din po ang wisdom and guidance ng mga either mentors o kaya naman yung ating mga trusted, matured believers na sila po ay makapagbibigay din naman ng mga inputs on how we can improve or maybe affirmation that will guide us and show na, okay, dito, kaloob mo ito. Ito, marahil hindi mo ito kaloob. Kasi sa akin lang, may mga iba pa akong ministry involvement na ginawa noon. And I was intentional. Kasi nga gusto ko pong malaman ano kaya yung aking kaloob. So, hindi mo naman malalaman yan if you don't serve. Although ngayon, modern times, no, may mga spiritual assessment test na pwedeng kunin. Meron na nga online . Kaya lang, karamihan po sa mga itatanong sa iyo doon ay nakabase rin sa iyong involvement. So kung wala kang involvement, hindi mo rin masasagot accurately. At yung result po may not be as revealing ng iyong kaloob as it's supposed to be. Kaya talagang babalik tayo dun sa ano ba talaga yung involvement. No? Kailangan talaga may initial involvement. Ang isa pang usual na pagkakamali, aside from joining the ministry, dahil yun ang available. Ulitin natin ha, hindi ho masama yan. As a starting point. But you have to evaluate, okay? Kasi baka nga hindi yan ang kaloob mo. Yung isang pagkakamali ay sasali tayo sa ministry na sumasali tayo dahil yung mga kaibigan natin ay nandun din. Ngayon, maaari, may mga maaaring possibility rin na yung kaloob nila, same sa kaloob mo, so tama. Pero let's be open to the possibility na hindi kayo pare-parehas ng kaloob. Totoo naman, di ba? Mamaya, yung kaibigan mo, iba yung kaloob. Sumama ka dun. Then you're assuming na dahil nandun siya, yun din ang kaloob mo. At pwede rin vice versa. Siya naman ang nag-a-assume na yun ang kaloob niya, yung pala hindi. So, mahirap din po yun. Kaya kinakailangan din natin na as we serve, people will guide us when we give them permission to guide us. Kasi yung assessment po nila should not be taken negatively, but rather as redirections. Sabi nga ng isang author, si Rick Warren, sabi niya, trial and error. Sometimes, ang importanteng alalahanin mo, kung hindi yan ang kaloob mo, definitely, meron pang ibubukas na oportunidad ang Panginoon para sa iyo. So, yun po ang mahalaga doon. Na maunawaan natin, sure na meron. Pero kung ano, hindi pa natin alam. Pero siguradong meron. Yan. So, yan, nagbibigay sa atin ng confidence yun. Di po ba? What else? Ito pa po. Mahalaga ding i-recognize po natin, mga kapatid, na minsan may mga ministry tayong gustong salihan, pero meron pong tinatawag na proper timing and process. Hindi naman pwede yung basta lang tayo sasabak, no, without the permission or even guidance ng mga in charge sa mga ministeryong iyon. Ang ayaw kasi nating mangyari by doing something, maybe well-meaning tayo, but in the process, we cause problems, disorderliness, or disunity pa nga. Ayaw natin yon. Kinakailangan po maging maayos yung ating pagpasok. Maybe you can talk to the person in charge, inform him or her na tinutuklas mong yung spiritual gifts, and you want to be given an exposure. At marahil po ilalagay ka sa mga exposure na masasabi nating it would be a good starting point. Kasi yung iba po, minsan gusto kagad, sabak kagad sa mabibigat na mga ministeryo. Pero alam nyo, minsan hindi nakakatulong yung ganun eh. Maganda po you start sa isang mainam na starting point, and part of that is the development of humility. At ma-check din natin ang motive natin, ba't ba natin gustong sumali sa ministry. Baka mamaya may gift ka nga pero bidabidahan tayo, we want glory for ourselves. Baka mamaya may kaloob tayo pero ang kulang sa atin yung attitude, no? Kasi lahat naman tayo mahalaga eh. Pero paminsan po yung iba pag nalalaman na yung kaloob eh, alam nilang mahalaga sila, nagiging paimportante naman. Hindi ho tama yung mahalaga tayo tas paimportante. We have to remember na accountability yan before the Lord. So ibig sabihin, hindi ho marapat na tayo po ay nagpo-focus lang doon sa skills. Kaya paminsan po, maganda rin talagang meron tayong mga overseer or mentors or guidance ng ating mga leaders, kasi marahil po hinug na yung kakayahan eh. Pero paminsan yung attitude, yung character, yung discipline ay hindi pa ganun kahinog. Baka mamaya gusto natin maglingkod, hindi tayo aatin ng practice. Gusto natin maglingkod tapos wala tayong commitment. Gusto natin maglingkod tapos ayaw natin ang ikinokorek tayo. We don't want to cooperate. Syempre factor din po yon. Kasama yon sa dinidevelop. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung relational learning importante. I've seen, you know, in my years of ministry, I've seen people who are very gifted but eventually creating conflict sa kanilang ministry involvement. At ang reason po ay hindi dahil sa kulang sa kakayahan. Kaya lang the way they administer yung kanilang kakayahan, dun po nagkakaproblema, no? Minsan po masyadong bossy. May mga times naman na parang hindi nagiging maganda yung presentasyon ng mga gustong iparating, at ang dating po ay hindi na ministeryo. Kaya again, we have to check ourselves. We have to submit to accountability. At yung accountability na yon is not only for the discovery phase of ministry, but it should continue on. Kasi parte po yan ng paglago eh. Kaya importante yan sa ating buhay. Now, mahalagang tip din po, no, pagka kayo po ay nag-i-involve sa ministry, at kung kayo po sakali, no, ay leader sa church or maybe a pastor, it would be good that from time to time, yung mga new batch of believers, mabigyan po natin ng break sa ministry. Maging intentional po tayo dyan. Several years ago, we had this ministry explosion sa church. Ang ginawa po, we had a seminar on spiritual gifts. And immediately after the seminar, ay pinasign up po namin sila sa iba't ibang mga ministeryo, which will go on for the next 6 months. After 6 months, i-evaluate po sila and then i-rotate sa iba pang mga ministeryo. So magpapalit ng ministry. Ang purpose naman po niyan, again, is for them to understand na ano ba yung mga klase ng ministry, ano yung ginagawa doon, to give them a first-hand experience of what to do. Alam nyo, napakalaking bagay yan. Ha? Marami po ako nakitang mga nag-step up because of that particular activity, and we were surprised na marami po kaming nakita na talagang hindi namin ine-expect, no, na mag-i-involve sa ministry, but they were just looking for that opportunity to use their gifts. And then ngayon po, after many years, faithfully they are serving the Lord. I have to admit na yung iba po, initially medyo challenging kasi how do you tell a person, no, na kapatid, mukhang hindi ito ang iyong kaloob. Eh ang kainaman naman po doon, because they will rotate to other ministries, sa pag-rotate, they are given another opportunity and then another opportunity to find out kung ano po yung kanilang kaloob. So, hindi tayo uuwing luhaan, duguan, sawi, dahil at the end of the day, sinasabi naman ng Bible, lahat may kaloob eh. Kaya nga, by knowing na lahat may kaloob, eh kinakailangan na lang nating malaman kung saan tayo may kaloob at paano tayo magmi-ministeryo doon, di ba? So kung alam po natin yan, eh malaking bagay po yan, dahil yung knowledge na yan will eventually be actualized when we are serving the Lord. Sa personal journey nyo po, eh kayo ba, kumusta? Paano nyo ba nalalaman yung spiritual gifts? Alam nyo, ang isang advantage pag alam nyo yung spiritual gifts, alam nyo rin what to say yes to and what to say no to. Oh, totoo po yan. Kasi kung hindi mo naman kaloob ang isang bagay, eh bakit ka naman magtatagal doon, di ho ba? Ito ho, word of warning lang din ito. Kasi kung hindi mo kaloob, the more time you spend sa ministry na yon, syempre hindi ka lalago. Bakit? Kasi wala ka dun sa dapat mong kalalagyan, and most likely the result will not be fruitful. Pangalawa, the less time you will have for what you are gifted to do. Abay, nasa iba ka eh. Paano ka magkakaroon ng panahon dun sa dapat mong ginagawa? And thirdly, very good consideration din po ito, baka maging hindrance pa tayo dun sa tao na dapat nandun. Di ho ba? Kaya talagang kinakailangan alamin natin yung ministry natin. Kasi the church is a body. Lahat po importante, lahat may kakayahan. And can you imagine ang isang mata nag-aakala na kamay siya? Oh, di ba? Kung paanong malabo yata yun eh. Ganun din naman sa ministry. Kailangan alam natin yung ating kalalagyan. And by focusing on our personal potential and improving it, magugulat po kayo. You will contribute to the overall potential of the church, and the church will grow, able to fulfill its calling from God. So sana po ay maging intentional tayo sa pagtuklas sa ating mga kaloob, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ay han nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang kasiyahan para sa akin ang ikaw ay laging makapiling dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo. Ako po si Ruth Delarama Dizon. Salamat po sa inyong walang sawang panalangin at pagsuporta po sa gawain ng Panginoon dito po sa FEBC. At kami po ay nagagalak na ikaw ay palagi ang nakasuporta sa amin sa pamamagitan ng iyong panalangin at maging tulong pinansyal sa ministeryo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng FEBC na naglalayon lamang na tayo ay makapaghatid ng mabuting balita hanggang lahat ay makarinig. Sa araw pong ito, isamahan niyo ako sa ating pagbubulay-bulay sa Mark 4 verse 18 to 19. The seed that fell among the thorns represents others who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things, so no fruit is produced. Mark 4, 18 to 19.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga program. This is Daybreak signing on kag saliwat ako si Pastor Alex ang inyong kaupod sa aga nga ini paagi sa sign on program naton. Kag amo ini ang istasyon sang DXKI ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao kag ang aton nga studio kag transmitter makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Nagasibya kita sa aton nga transmitter sa kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. So may agagid, hindi lang sa nagapamati via internet, kundi sa mga naga-tune in pagi sa ilang mga radyo. Kag ginasagap ang aton nga transmitter signal kutob sa maabot diri sa South Central Mindanao. May agagid, welcome sa aton nga sign on program kag sign on nga pagumpisa sang aton nga broadcast kay alas 5 kita naga sign on, no? Medyo sanag-sanag na ang alas 5 pero amo nang aton nga schedule alas 5 sa aga.

hasta alas 9 sang gabi ang aton nga broadcast. Okay, 30 minutes ang aton nga program. Welcome kayo inyong mga shoutout diri sa aton nga program, especially ang inyong nga prayer request. Ipadala nyo lang, no? Kung sa radyo ka mga pamati, pwede ninyo i-text sa aton nga numero. Ang aton nga number is 0963-180-1469. Kag padala nyo lang inyong mensahe, especially ang inyong prayer request. And kag amo man sa aton nga mga tagpalamati via internet connection, kag kabay nga ara kamo sa maayong kahimtangan, no? Ang aton nga Facebook page is 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. Search nyo lang. And then like, follow, and share ang aton nga FB page. No? Good morning, kids, sa mga nagapamati sa kag nag-engage sa aton nga FB Live. Good morning kay Brother Lee Alon Tukan. And good morning, Pastor Alex. God bless po sa linya. Kay Sister Gemini Ong Ante, good morning. Salamat sa heart kag mga heart kag praying hands. Kay Pastor Vic Dalagan, may aga sa imo dira, Pastor Vic. Good morning everyone. Sa linya. Misugpon pa ni God is good for today. Maning iya nga message, no? Kay John D, may aga kay John Michelle Ona, blessed morning, siling niya. And kay Waling, kay Hannah, good morning, no? Kay Marge Agarado Samintar, good morning everyone, God bless us all, siling niya. Kagamuman kay Brother Dencio Fuentes, good morning, siling niya man. Blessed morning, siling ni Ma'am Jemima Oro Chavez. Blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Salamat sa Ginoo sa mabasko nga ulan. God bless DXKI and the broadcast today. And salamat sa Ginoo, no, na bunyagan ang aton nga mga katanuman, na buhin-buhinan ang mga yabok. Nakainom ang mga uhaw nga mga tanom. Good morning sa Katakutan family, kay Brother Ed, kay Sister Janet, amo man sa Samonte family, no? Good morning sa inyo dira sa Kipalbig, kay Ate Daisy Calixton Flores. Good morning sa inyo ni Pastor June Flores. Amo man kay Sister Rose Kadungog Kihano. Good morning. Kay Nanay Helen Sinaon, naipiring ka kay Joanne, may aga. Kay Sis Noraline Hospital Garcia. Good morning. Kay Ma'am Nancy Barrientos Para. Kay Sir Vic Lagora. May agagid, no? Kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha. And maayong pagpanghikot sa inyong mga ginaluto ng mga pamahaw dira, no? Sa mga aktibidades naton kun aga, no? Panglimpyo, pang himos, panghugas, panglaba, unang ulubrahon kay Iban. Kag sa mga magabiyahe aga pa, no? Whether magadrive, magakommute, halong-halong gid kita sa dalan. Okay? So, good morning. Happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Ikaduang adlaw sa bulan sang Hunyo, June 2. Yan. Sinong aton nga mga celebrators, dira? Padala nyo lang ila pangalan, no? Para mapangamuyuan man aton. Siling ni Ma'am Nancy, good morning everyone. As we begin this day, may we not only seek God's blessings but also His purpose for our lives. Let us examine our hearts and remain faithful in our walk with Him. 2 Corinthians 13:5 ang iyang verse. Examine yourselves whether ye be in faith. Prove your own selves. O
Okay, so muna, no? Happy happy birthday and happy wedding anniversary sa mga nag-iwat sa ilang mga anibersaryo pag iban pa ninyo ng mga special anniversaries, no? Subong adlaw, June 2. Congrats again for another milestone sa inyong kabuhi. May aga kay Sister Beatrice Consad, kay Brother Ronnie Sim, good morning. Kay Toto Catherine Basilisco Sakatani. May aga git, no? May adlaw sa inyong atalan. Yari ang aton nga birthday song, mga harana taliwat, no? Sa aton mga celebrators para subong adlaw. Pagasundan ni sang aton nga Portals of Prayer.

0: Ang oras naton alas 5:11 sang aga kaga kadto kita sa aton nga meditation subong nga aga sa pulong sang Ginoo. Kag basahon naton ang nakasulat sa Numbers chapter 12 verses 1 to 16. Numbers chapter 12 1 to 16. Ang pulong sang Ginoo nagasiling karon gin pakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moises tungod kay nagpangasawa siya sang taga Ethiopia. Nagsiling sila. Paagi lang bala kay Moises, nagapakighambal ang Ginoo. Nagapakighambal man siya paagi sa amon, pero nabatian inis ang Ginoo. Si Moises mapainubuson gid labaw sa tanan nga tawo sa kalibutan. Gani naghambal gilayon ang Ginoo kay Moises, Aaron kag Miriam. Gwa kamo nga tatlo kag magkadto sa tolda nga ginapakiggitaan. Gani nagwa sila nga tatlo kag nagkadto sa tolda. Dayon nagkunsad ang Ginoo paagi sa panganod nga daw haligi kag nagtindog sa puwertahan sang tolda nga ginapakiggitaan kag gintawag si Aaron kag si Miriam. Pagpalapit sang duha nagsiling ang Ginoo. Pamati kamo. Kung may propeta ako nga aras sa inyo, nagapakighambal ako sa iya paagi sa palananawon kag damgo. Pero hindi pareho sina kung magpakighambal ako sa akon alagad nga si Moises nga masaligan nga pangulo sang akon katawhan. Kung magpakighambal ako sa iya daw pareho lang nga nagatubangay kami kayang akon ginahambal sa iya maathagid kaayo. Daw pareho lang nga makita niya ako. Gani wala gid kamo nahadlok maghambal sing malain. Kontra, gani nga wala gid kamo nahadlok maghambal sang malain kontra sa akon alagad nga si Moises. Naakigid ang Ginoo sa ila kag naghalin siya. Sang naghalin na ang panganod sa ibabaw sang tulda, gintubuan dayon si Miriam sang delikado nga balatian sa panit. Kag nagputi gid ang iya panit. Pagkakita ni Aaron sa iya, nagsiling si Aaron kay Moises. Nagapangabay ako sa imo nga hindi kami pagsiluti tungod sa binuang asala nga amo nahimo. Hindi pagitugot nga mangin pareho si Miriam sa isa ka bata nga natawo nga patay. Nga ang katunga sang iya lawas na upod na. Gani nagpakitluoy si Moises sa Ginoo. O Diyos ko, nagapangabay ako sa imo nga ayuhon mo si Miriam. Nagsabat ang Ginoo kay Moises. Hindi ba lang akong duplaan siya sang iya may saguya bilang pagpakalain sa iya antuso niya ang kahuyanan sa sulod sang pito kaadlaw? Gani pagwa siya sa kampo sa sulod sang pito kaadlaw. Pagkatapos sang pito kaadlaw pwede na siya makabalik. Gani ginpagwa si Miriam sa kampo sa sulod sang pito kaadlaw. Ang mga tao wala nagpadayon sa pagpanglakaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. Pagkatapos sadto naghalin sila sa Haserot kag nagkampo sa kamingawan sang Haran. Amoy niyang pulong sang Ginoo in the book of Numbers chapter 12 verse 1 to 16. Kag ang key verse diri is makita sa verse 8. Kag ang nakasulat sa verse 8 mo ni, no? Kung magpakighambal ako sa iya daw pareho lang nga nagatubangay kami kayang akon ginahambal sa iya maathagid kaayo. Daw pareho lang nga makita niya ako gani wala gid kamo nahadlok maghambal sang malain kontra. Gani nga wala gid kamo nahadlok maghambal sing malain kontra sa akon alagad nga si Moises. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Numbers chapter 12 verse 8. No? Sa subong nga panahon, especially sa panahon nga uso na gid ang social media, no, kag diri sa aton sa Pilipinas, uso na gid ang Facebook. Kag sa social media or SocMed nga ginatawag nila. Pag may isa ka tao nga gin criticize, perti ka dasig maglapta, no? Halimbawa, may ginhimo ka da nga wala na uyunan sang iban. So, i-criticize ka kag dasig na maglapta, no? Kay tawag nila na mag-viral ka, no? Whether nag-post ka dira, nag-post ang video, bisan gani sa mga group chat, no? Pwede na iya mag lapta dayon, especially kung ang ginaistoryahan ang ilang mga leader, no? Halimbawa, may reklamo sila sa ilang leader, i-chat nila da or himuan sang post or sang video or sang reels, malapta na dayon, no? Whether sa gobyerno, sa mga private nga ginatrabahoan dira, no? Mga private nga mga opisina or sa simbahan. Though kadali lang, no, mag-type sang imo dira nga di nakita nga maayo, i-criticize mo kag i-post instead nga maghatag ka sang constructive nga observation or constructive nga communication, daw mas namigid nga mag-criticize, no? Kag diri sa libro sang Numero or the Book of Numbers chapter 12, kung ang subject sang aton nga criticism amo ang leadership, seryoso ginaiya para sa Ginoo, nang attitude bala naton sa mga taong ginakonsider naton ng mga spiritual leaders. Sa case ni Miriam kag ni Aaron, kilala gid nila, no, kay ang ilang ang ginapoint sang Ginoong leader amo si Moses, no, to lead the Israelites sa ilang pagpanglakaton sa disyerto, no, sa wilderness. Kag indi lain si Moses sila kay ti utod nila ini, no? Si Aaron, si Miriam, kag si Moses. Pero daw ginharian na bala sang pride, sang maybe may ara nga inggit, no? Or hindi sila satisfied sa leadership ni Moses. Nga gin-challenge nila si Moses, no? Nga balaan gin nila nga ang Ginoo yang nag-appoint sa iya, no? So ano nga lesson ang pwede natong kuhaon, no, sa particular nga chapter nga ini in the Book of Numbers chapter 12. In verse 1, mabasa naton siling diri, karon ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moises tungod kay nagpangasawa siya sang taga Ethiopia. So, muning rason, no? Nga ginpakalain nila si Moses. Siguro, on the surface, daw concerned sila sa married life ni Moses, no? Pero, ginexpose sang Ginoo ang matuod nga isyu, no? Ang ilang complaint makita sa verse 2 nga sa kay Moses lang ba nagapakigambal ang Ginoo, paagi lang ba kay Moses nagapakigambal man siya paagi sa amon. So amuning matutuod nga issue nila, no? So hindi problema ya kung nangasawa si Moses ang taga Ethiopia, ang problema ya sila ang ilang nga tagipusoon kay siguro nakita nilang si Moses leader, no? Kag daw nainggit sila, gusto nilang sila man leader man. Muna nga kung kisa kundi ka kontento sa imo leader, ginakriticize mo ang iyang desisyon, ang iya pamaagi, kag kung kisa ang iyang personalidad. Pero ang matutuogin nga issue is gusto naton kuhaon man ang iya nga posisyon, no? Kay nanamian kita sang iya nga posisyon, so gina-criticize naton siya. leader ta na, kuan man na siya ng lauay man na siya, pati tsura karon na appeal na sa imong criticism, no? So, muna siya, no? The truth is, nainggit ka lang, no? Sa iyang ginauyatan nga position. So, mga pwedeng example sina is, halimbawa, sa inyong opisina, ang imo yung upod na-promote, no? Na-promote sa iyang trabaho. Di, ang mga nainggit ya, makuha na. Mahatag na sila iya sa ilang criticism yung na-promote na sa iya. Mali-mali man ang ubra niya. So, mga muna, no? Damo ka na makita dahil yung diferensya. Gina-question mo na ang desisyon, no, sa inyong leader. Okay, siguro at the end ang cause gid sini is ang imo yang heart nga naga-desire man tani sina nga posisyon kung naunahan ka lang kay iban. Ha? Ang inyong leader gina-appreciate tapos ikaw ya pamatyagan mo daw wala hindi ka na nakita. So amo man gihapon imo himuon, no? You will criticize. Pero matutuod is, nainggit ka lang. Inanginggit nga na, makaguba gina siya, no? Kaya ang tendency sa tao nga nainggit, ginaguba niya tong tao nga ginakainggitan niya. And, hindi na siya namin nga balatsyagon. Kaya ang ginuuya, siya na yung nagapili kung sino nga tao ang iyang saligan, sino nga tao ang install niya nga leader. But it doesn't mean hindi kay importante sa tubang sang Ginoo. Kaling kay ti amo na ang tendency. Especially subong, no? Sa kalibutan subong, daw wala nang ginsang maay nga leader kay kada leader da damo na mahambal nga malain ng iban. Iti ambot lang kung sila manayhan ang ara sa posisyon, no? So, may warning ang pulong sang Ginoo nga delikado ini kay instead nga mag-focus kita ya sa calling sang Ginoo sa aton kabuhi, sa gadaya ya ka sa paktong ibanto kag amutong aton nga gina-criticize ka ginayaguta, no? Because the true reason is nainggit lang gid kita. So dapat kung may kadalagaan ng iban, i-celebrate naton, magkalipay kita sa ilang kadalagaan. Kag hindi natin sagad kakumpara nga itong nga kaugalingon sa ila, no? Kag kung mag-criticize kita, dapat ang motibo natin is concerned lang git kita. Hindi kay itong may ara kita inggit sa iya, no? So, ang aton responsibilidad ya sa tubang sang Ginoo nga faithful kita ya kung diin kita ginbutang sang Ginoo. No? Hindi mo sagad kakumpara ang sarili mo ya sa iban. No? Kaya nga, kita naton diri nga gindipinsahan sang Ginoo si Moses. Si Moses siya faithfully nag-serve gid siya sa Ginoo. So gindipinsahan siya sang Ginoo bisan way ga dipinsa si Moses sa iya kaugalingon. The Lord defended him. Kag nang tabo diri nagkaroon sang leprosy si Miriam, no? Gin-judge siya sang Ginoo sa iyang actions. So, sa aton kabuhi, kung daw amo nang gakatabo sa aton, gina-criticize kita. Ang tendency actually naton is mabalos, no? Pero si Moses ya iba. The meekest man on earth, siling sa Biblia. Hindi tanan nga akusasyon sa imo, ginanglan mo nga balusan. Hindi tanan nga criticism sa imo, especially sa social media, isabton mo, no? May mga panahon niya nga gamba lang Ginoo nga, okay lang, kalma ka lang da, no? Ako na bala sini. Okay? Ang mga leaders, may accountability man na sila, no? May araman na sila iya sa labton sa Ginoo. Pero, ang mabudlay dira is, kung gina-criticize mo ang isa ka leader kag hindi na siya constructive, no? Destructive na siya daw, gusto mo gid siya nga gubon kay tungod nga nainggit ka sa iya. Gina-honor ya sang Ginoo mga leaders nga faithfully nag-serve sa iya kag kung kinanglan nga dipinsahan sila sang Ginoo, the Lord will do it. So, delikado ka kung ginasagad mo ka-atake ang leader mo da nga balaan mo naging nga gatrabaho lang siya ka maayo, no? Kay once nga ang Ginoo magdipinsa sa iya, delikado ka gid, no? Para sa natabo kay Miriam. Kag kung kita man leader, kalma lang ta, no? Hindi tanan nga ginahaboy sa aton kinanglan ta balusan. God will step in our defense. Kag sang nagkaroon sang aro si Miriam, ginpangamuyuan sila ni Moses. Nag-intercede si Moses. Ang attitude niya, hindi nga masiling ka nga ti man. Te, kuha mo kit party mo. So hindi mo na, no? Kundi nga, ang grasya sang Ginoo, makita natin. Kag we will pray nga ma-restore ang tao. Restoration ang goal. Redemption. Hindi nga temerise mo na, no? Gaba mo na. Hindi nga mo na, no? Kundi nga ginpangamuyuan. Actually, ang tanan nga rason ara kay Moses, pero wala gid siya nagbalos nga do pareho balas sa tendency naton, no? Unang-una, sang ginatake nila si Moses, it was a public attack. Damo nakakita, damo nakabati. Pero lain niya ang ano ni Moses, ang iyang response. Okay? So instead nga malipay ka kay nagantos ang iban, ginpangamuyuan niya. No? So kung ang mga tao, i-chismison kita, i-criticize kita, gusto naton magbalos, pero hindi kita magkalipay kung magkaroon sila sang hindi namin nga consequence kaya gindipinsahan kita sang Ginoo, but instead we intercede and we pray for the person nga i-restore siya sang Ginoo, no? I-redeem siya sang Ginoo. Kay manami man kung ang grasya i-extend naton sa iban, even to those people nga ginaisip ta nga wala gid naga-deserve sang grasya, no? I-forgive naton kag pangamuyuan. Okay? Yan. Good morning gid sa tanan, no? Kag salamat gid sa Ginoo. Kabay nga kung biktima ka man sang criticism, gina-criticize ka, ginayaguta ka, ginaingitan ka. Sige lang, no? The Lord will step in your defense. Ang importante nga faithful ka lang permisa Ginoo. Di mo kinanglan magbalos. Vengeance is mine, saith the Lord. Salamat gid sa Ginoo kag mga muyo kita. Lord, we thank you for the lesson sa imong pulong kag kabay nga pareho sa imo Ginoo maka-extend man kami sang grasya even to the people who least deserve it. Kabay nga makita namon ang sitwasyon sa imo Ginoo nga perspective. Help us to be forgiving, to be kind, and to extend grace to others. Padayon ang amon pagpangamuyo Ginoo for healing sa amon nga mga ginabatyag nga sakit, sa mga listeners namon nga nagabatyag, nagarehab, nagkakaroon sa mga medical procedures. Lord, we ask that you would sustain us with your grace and extend your healing towards us. Pakamayo ang mga nagabiyahe, keep them safe sa dalanon Ginoo. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton nga program. Kag damo gid salamat sa inyong pagpamati, kag maluoy ginubdanay naman kita sa was nga adlaw, no? Good morning kay Sis Nining Galvez Borhel. Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: po ang inyong mapagkaibigan tinig, Radyo Yes Size 2.

diri nga fellowship ni ginambalsang Biblia sa aton, kung sa aton pa, kung ano ang mga pagpakamaayo nga nabaton mo, ipambit mo sa iya. Kag kung lantaw na aton sa Biblia, ini nga butang nga mapambit mo, ari na ni sa imo, ginapanag-iyahan mo ini. But silingon, wala ka gina-require sang aton Ginoo sa paghatag sang butang nga wala pa sa imo. Dunduman ko may isa ka istorya, no? Parte ko na sa isa ka mangunguma nga nagbisita ang ila nga pastor sa ila nga balay. Kag pag-istorya nila niya, pastor, baw dako gali ang kinang nanon gidnaton sa simbahan naton, kay ang aton gali nga simbahan may mga bulanan pagli nga mga obligasyon nga dapat naton bayran, kag may mga sweldo pa kita nga swelduhan, kag subong man madamo sang mga ginatubang pa ang aton nagaklainlain nga mga ministries. Naman pastor, kun may ara lang ko kung tani nga 2 ka ektarya nga duta, ihatag ko gid ang 1 ka ektarya. Kay ti ang iya nga duta, 1 lang ka ektarya mo. Tinya bro pastor, amo siniwula gid ako sang inugatag 1 lang ka ektarya ang ako niya duta. Kag pastor, kung may ara lang ko tani nga 2 ka karabaw, ihatag gid nakon ang 1 para sa bulaton sang Diyos. Ugaling 1 lang gid ang ako niya karabaw. Man pastor, kung may 2 lang ako tani, kabaka, ihatag ko gid ang 1, galing 1 lang kawilog ang ako niya baka. Tinagsabat man ining pastor, ti manong, kung 2 bikabilog ang imo nga baboy, ihatag mong 1. Nagsabat ko nung ining manguma, baw si pastor man balaan mo gid lang amulang gid na 2 lang gid kabilog ang ako niya baboy, ihatag ko pang 1, ti ano na lang niya ang matabo, kay 1 na lang kabilog ang baboy ko. Ti kaysa amo sinabala ang gakatabo. Kapos sa aton maghambal sang wala sa aton. Pero ang ara sa aton, hindi kita makaambit. Ti anong makita naton diri sa pulo nga share? Sharing means giving something that you already possess. May mga butang gid nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon, kag amo ina ang butang nga dapat naton ipaambit. Amo ini ang pagtulunan nga aton subong nabaton halin sa pulong sang Dios. Padayuno naton ini sa Dason Nga Broadcast. Ininyo abyan alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Paliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag ng kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Roma Kabanata 8, Talata 1 ay nagpapahayag na ang nasa kay Kristo Jesus ay wala ng kahatulan dahil si Kristo na ang tumanggap ng kaparusahan para sa kasalanan. Ipinaliwanag ni Pablo na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas at walang makapaghihiwalay sa mga mananampalataya sa kanyang pag-ibig. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pag-aaral sa Roma Kabanata 8, talata 1 hanggang 4 upang higit nating maunawaan kung paano tayo pinalaya ni Kristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kung paano tinupad ng Diyos sa pamamagitan niya ang hindi kayang gawin ng kautusan. Narito po si Brother Jurem Ramos sa mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
2: Okay, so Romans 8, verses 1 to 4, Legacy Standard Bible. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, No Condemnation, How God Made It Possible. No? Wala nang paghuhusga. Paano ginawa ng Panginoong Diyos na nangyari yan? Years ago, meron pong dalawang pastor na galing ng Czech Republic sa Central Europe. Nung panahon na yon, ang kanilang bansa ay nasa ilalim ng komunismo. Kontrolado ng gobyerno ang kanilang ekonomiya, maliit ang mga tindahan, kaunti ang pagpipilian, madalas kulang ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Hindi basta makuha ng tao ang gusto niya, limitado ang buhay at hindi sila sanay sa kasaganaan. Ngayon pumunta ang dalawang pastor na taga roon sa Estados Unidos upang umatend ng isang conference. Isang hapon, dinala sila sa isang napakalaking supermarket. Pagpasok nila, napatigil sila at tumingin sa paligid. Mahahaba ang mga aisle na puno ng pagkain, punong-puno ng iba't ibang klaseng mga damit at iba't ibang mga produkto. Puno ang mga estante. Walang kakulangan. Halos hindi sila makapaniwala. Pagkalipas ng ilang sandali, naging emotional sila, napaluha pa. Tinanong nila yung kanilang host, "Pagmamay-ari ba to ng gobyerno?" Dahil sa isip nila, ang ganitong abundance ay hindi para sa lahat. Siguro kontrolado ito o para lamang sa mga piling tao. Pero sinabi sa kanila ng kanilang kasamahan, "Hindi, para to sa lahat. Kahit sino pwedeng pumasok dito at bumili." Namangha sila. Mahirap paniwalaan na ang ganitong kasaganaan ay bukas para sa lahat. Ganito ang pakiramdam pag kayo ay pumapasok sa Romans chapter 8. Pag nakita natin ang pagpapala ng Ebanghelyo, parang mapapaisip kayo, para ba talaga ito sa akin? O baka naman para lang sa mga strong Christians ito? Hindi ito para sa lahat. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, ang mga pagpapalang mababasa natin dito sa isa sa pinakamagandang chapter ng buong Biblia ayon sa marami, ito ay para sa lahat ng nakay Kristo. Yan ang nagpapalakas at nagpapaganda dito sa Romans chapter 8. Punong-puno ito ng kayamanan ng Ebanghelyo. Nagsisimula ito sa verse 1 ng no condemnation at nagtatapos sa no separation towards the end ng chapter 8. Pinapakita nito na ang ginawa ni Kristo ay hindi limitado. Totoo ang pagpapala at ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Now, bago natin pasukin itong talatang ito ng Romans 8 verses 1 to 4, balikan muna natin kung paano tayo dinala ni Apostol Pablo dito. Ang Romans chapters 1 up to 4, pinakita ni Pablo na lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Walang matuwid, hindi kayang iligtas ng kautusan ang mga makasalanan, pero binibigyang katuwiran ng Diyos ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya lang kay Kristo. Hindi dahil sa good works natin, dahil lang sa pananampalataya kay Jesus. Pagdating natin ng Romans chapter 5 verse 1, dinedeklara dito na tayo ay nakipag-isa na sa Panginoon Diyos dahil kay Kristo. We have peace with God. Sabi ko sa inyo, hindi ito peace of God na nararamdaman mo, kundi peace with God. Pakikipag-isa sa Panginoon Diyos. Pinapakita rito na ang justification ay hindi lamang isang doktrina. It brings peace. Meron tayong access sa grasya ng Panginoon Diyos, may pag-asa tayo sa kalwalhatian, at may malalim na katiyakan ng Panginoon na hindi niya babaguhin ang ating katayuan sa Kanya. Hindi na tayo kaaway ng Panginoon Diyos, tayo ay nakipagkaisa na sa Kanya at tayo ay nakatayo sa grasya ng Panginoon. Pag sinabi nakatayo sa grasya ng Panginoon, tinatayo natin is unmerited favor. Hindi dahil may ginawa tayong kalugod-lugod sa Panginoon, kaya tayo nakakatayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Unmerited, undeserving, puro tayo walang kwenta. Dapat tayo tinapon sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon, you are welcome. And you stay there sa grace ko until you face me one day. Pagdating natin sa Romans 5:12 to 21, pinaliwanag ni Pablo kung bakit ang kaligtasan nito at ang katayuang ito ay secure. Pinakita niya doon, hindi dahil nakadepende sa atin, kundi dahil sa ating pakikipagkaisa sa ating representative. Tulad na nabanggit ko, ang buong mundo ay may dalawang representative lang. Ito ang pinaka-importanting mga tao sa buong mundo. Si Adan, and then yung second Adam, na si Jesus Christ. Dahil kay Adan at union natin noon kay Adan, we are under condemnation. Pero dahil kay Jesus Christ na representative ng mga nananampalataya sa Kanya, we are no longer under condemnation. Jesus Christ and our connection with Him brings us justification, napapawalang sala tayo, hindi lamang napapatawad, kundi ang perfect righteousness ni Jesus Christ ay nilalagay sa atin. Tulad nung laging nabanggit kanina sa mga awitin, nakadamit tayo, kumbaga, ng katuwiran, kabanalan at perfection ni Jesus Christ. No? At ito ay forever na nakalagay sa atin, hindi mawawala. At again, ito ay naibigay sa atin because of Jesus Christ, our representative. Hindi dahil sa good works natin, kundi dahil sa good work, sa perfect work ni Jesus Christ. Now, dahil dito sa mga ideas na to, merong katanungan. Kung ganito ang biyaya ng Panginoon Diyos, grabing grace ng Panginoon, ibig sabihin, pwede ba tayo magpatuloy lang sa kasalanan? Kaya pumapasok ang Romans chapter 6 and chapter 7. Sa Romans 6, pinapakita ni Pablo na tayo ay patay na sa kasalanan. Tayo ay nakipag-isa na kay Jesus. Ang kanyang pagkamatay ay pagkamatay natin. Kanyang pagkalibing natin. Muli niyang pagkabuhay ay muling pagkabuhay natin. Kaya hindi na tayo hawak at hindi na tayo pinamumunuan ng kasalanan. And then next sa Romans chapter 7, pinakita ni Pablo na although mabuti ang kautusan ng Diyos, pero hindi nito kaya tayong baguhin at iligtas. Yun ang dahilan kung bakit, kumbaga, sumigaw si Pablo Umiyak siya sa Romans 7 verse 24. Sabi sa English, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Sino magpapalaya sa akin? Sobrang kawawa ako. Ito ay iyak ng isang taong naiintindihan niya ang napakataas na standard ng Panginoon at nararamdaman niyang hindi niya kayang masunod ito. Pero salamat sa Panginoon, hindi tayo iniwan ni Pablo doon. Meron pang Romans 7:25 na sabi niya, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." Yan ang turning point dito. Yang pasasalamat ni Pablo na yan ay ang pintuan para sa pagpasok natin sa Romans chapter 8. At ang verse 1 ng Romans chapter 8, ito ang full declaration na sinabi ni Pablo, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Napaka-importante nitong Romans 8 verse 1. Hindi lang ito sagot ni Pablo dun sa struggle na nabanggit niya sa Romans chapter 7. Hindi siya nag-i-introduce ng isang bagong katotohanan. Actually, binabalik niya tayo dun sa mga bagay na sinabi niya sa Romans chapter 5. Sa Romans chapter 5 verse 1, sinimulan niyang sabihin na tayo ay meron ng pakikipagkasundo sa Panginoong Diyos. We are at peace with God. Hindi na tayo kaaway ng Panginoon. Hindi na tayo nasasailalim sa puot ng Panginoong Diyos. And then sa Romans chapter 8 verse 1, binalik niya yung idea na yon without using the same words. Instead of saying, "We have peace with God," as I said in Romans 5, sabi niya sa Romans 8, "Therefore, there is now no condemnation." It's the same. We have peace with God, Romans 5. No condemnation, Romans 8. Same idea, pero mas malalim itong Romans chapter 8, verse 1. And so yan ang sabi ni Pablo, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Now, hindi rin nagtatapos si Pablo doon. Alam niyo si Pablo, napakaayos, no? Na teacher. Dahil ginawa niya, pinaliwanag niya sa atin, sa buong kabanata, bakit totoo ito. Marami kasing mga mananampalataya, maaring alam na nila to, pero nag-struggle pa rin sila. Parang, again, tulad ng introduction ko kanina, tanong nila, talaga? Para sa lahat ba yan? Kung feeling nila sa una ay para sa kanila din, ang tanong ito ba ay para sa akin forever? Ibig sabihin hanggang mamatay ako? O baka naman sa kalagitnaan hanggang dito lang ngayon, pero mamaya pag bumagsak ako, wala na. Balik na naman ako under condemnation. So ngayon, paliliwanag ni Pablo kung bakit napakaganda nitong no condemnation in Christ. Kaya itong Romans chapter 8 ay hindi lang nagbibigay ng isang aspeto ng katotohanan. Papakita ni Pablo step by step, magbibigay siya ng maraming mga rason kung bakit ang mga nakay Kristo ay no longer under condemnation. So ang ating titingnan ngayon ay ang una niyang paliwanag, Romans 8 verses 1 up to 4. So unang explanation, unang dahilan bakit ang mga mananampalataya are no longer under condemnation. Then later on, makikita natin yung iba pang mga paliwanag. So, simulan natin kung saan nagsimula si Apostle Pablo. Romans 8 verse 1. Tingnan niyo itong hatol, the verdict declared, no condemnation. Nagsisimula si Pablo dito sa hatol ng Panginoon. Bago niya ipaliwanag ang anumang bagay, ay gusto niyang marinig natin ang maliwanag itong statement na to, itong declaration na to, at hindi tayo malito. Klarong-klaro, sabi niya, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Dito nagsisimula ang lahat. Bago natin pag-usapan tungkol sa kilos ng banal na Espiritu, bago natin pag-usapan tungkol sa krus ng Kalbaryo, bago natin pag-usapan itong bagong buhay, itong new life in Christ, kailangan maintindihan muna natin itong hatol na ito ng Panginoong Diyos sa mga mananampalataya kay Jesus. Nagsisimula itong verse 1 with the word "therefore." Nagpapakita ito na merong koneksyon itong chapter na to sa lahat ng sinabi ni Pablo simula sa Romans chapter 5 hanggang sa chapter 7. Pinakita niya ang ating kasalanan, pinakita niya ang justification, pinakita niya ang weakness ng law, pinakita niya ang power ng grace, pero ngayon, etong kanyang conclusion. Therefore, hindi na tayo nasasailalim ng hatol ng Panginoon, ng puot, ng galit, ng parusa. Again, hindi ito isang bagong idea, binabalik lang niya tayo dun sa Romans chapter 5. Ang salitang condemnation ay isang term na ginagamit sa korte. Ang ibig sabihin, ang hatol na ikaw ay nagkasala at ang parusa na kasunod nun ay darating sa iyo. Yan ang condemnation. Pero sabi ni Pablo na lahat na nakay Kristo Jesus, wala na ang hatol na yon. At ito ay absolute. Hindi ito partial, hindi ito binawasan ng konti, hindi ito temporary, hindi dinelay yung parusa, pero darating din, hindi ito suspended. Itong hatol na ito ay nadeklara na. There is therefore now no condemnation. Ang ibig sabihin, hindi na idedeklara ng Panginoong Diyos ang isang mananampalataya na guilty. Tapos na ang judgment ngayon. Hindi na niya tayo parurusahan para sa ating mga kasalanan. Didisiplinahin niya tayo, pero hindi yung parusa na tulad ng gagawin ng Panginoon Diyos sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Dahil meron ng umako ng ating mga kasalanan at umako ng mga parusa na para sa kasalanan sana natin. Sabi na 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He, si God, made Him, si Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf. O ginawa ng Panginoong Diyos si Jesus na walang kasalanan na maging, kumbaga, siya yung ginawang makasalanan. Kapalit natin. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. At tinan nyo, si Jesus mismo naging sumpa para sa atin. Ang daming galit sa atin, sabi, sumpain ka sana ng Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan matanggap yon dahil meron ng umako ng ating sumpa. Siya ay naging sumpa. Dahil sabi dito, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Sinumpa ng Panginoong Diyos ang sino mang nakapako sa puno, nakabitin, nakasabit sa puno. Ano ba yung cross? Yun eh, puno na tinanggal mo ng mga dahon. Hindi inignore ng Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan. Ito ay hinusgahan ng Panginoong Diyos ng buong buo kay Kristo. Kaya't wala nang natitirang condemnation. Wala nang judgment na dapat nating bayaran. Ang ibig sabihin nito, itong final judgment na dapat ay matatanggap pa natin in the future. Kasi sa totoo, saka mo lang naman dapat matanggap yung final judgment eh. Pag namatay ka na, lumipas ang ilang taon, kung kailan pa babalik ang Panginoon Diyos, kung kailan haharap lahat ng tao sa kanyang trono, sa presensya niya, dun mo pa lang maririnig kung ano yung judgment niya. Bubuksan yung mga libro, bubuksan yung book of life. Pag wala pangalan mo doon sa listahan ng book of life, impyerno. Pagka nandun ang pangalan mo doon sa book of, wala na nga doon, bubuksan na naman yung isang set ng mga books, titingnan ano ba ang mga ginawa nitong taong ito. Dun babasihan kung gaano ka dami ang parusang ibibigay sa iyo pagdating mo sa impyerno. Doon mo palang mababalitaan yon, doon mo palang mararaman yon. Pero anong ginawa ng Diyos? Yung dapat na marinig mo in the future, pagpatay ka na, pagharap mo sa presensya ng Panginoon, finast forward niya, nilagay na niya ngayon. Maririnig mo na yon ngayon. Imbis na doon mo pa malalaman kung ikaw ay no condemnation or under judgment, maririnig mo na yon ngayon. Let that sink in. Yung judgment na noon, ito na. Ngayon, malalaman mo na. Sabi ng John chapter 5, verse 24, sa mga salita ng Panginoong Yesus, truly, truly, dalawang beses pa niya sinabi, totoong, totoo na sinasabi ko sa inyo, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. Ang eternal life in the future pa yan eh. Pero dun sa statement ni Jesus Christ, ngayon na, pag kayo'y nanampalataya sa akin, naniwala kayong pinadala ko ng Diyos Ama at binigay ko buhay ko para sa inyo, ngayon na, meron na kayong buhay na walang hanggan. And then sabi pa niya, and does not come into judgment. Hindi ka na mapupunta dun sa paghukom ng Panginoon. Again, hindi mo na kailangang mamatay at hintayin yung future bago mo malaman. Ngayon pa lang. Tapos dagdag pa ni Jesus, but has passed out of death into life. Lumipat ka na, nilipat ka na ng Panginoong Diyos ng realm from death to life. Nung sinabi ni Jesus, has passed, ang ibig sabihin nun, it has already happened. Nangyari na. At ito ay mananatiling totoo. Hindi ka naghihintay. Ang mga mananampalataya ay hindi naghihintay ng future judgment ng Panginoon. Ang hatol ng Panginoon ay dineklara na. Sinabi na sa iyo ng Panginoon Diyos kung anong posisyon mo. Hindi babaguhin ng Panginoon Diyos yun. Oo. Kahit ikaw ay mananampalataya, nagkakasala ka pa rin. Kinukumpisal mo pa rin yung kasalanan mo sa Panginoon. Pero hindi ka na ibabalik ng Panginoon Diyos sa kondisyon na you are under condemnation. Hindi na ulit yun. Never again. Pero itong pangako na to ng Panginoon na ilalagay yung mga tao under no condemnation if they are in Christ Jesus. Para lang ito dun sa na kay Kristo. Now, klaruhin natin to. Pag sinabing na kay Kristo, hindi sinabing, ay, Christian naman ako. Paano mo alam na Christian ka? Eh, nakatira ako sa Pilipinas. Daming Christian doon. Na kay Kristo ko. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi porket ang organization mo ay may pangalang Kristo, ibig sabihin ikaw ay na kay Kristo. Ang tanong, ikaw ba ay nananampalataya sa totoong Kristo? Hindi yung nagkiklaim lang na siya ay appointed Son of God. Hindi yon. Kailangan totoong Jesus. So, ang in Christ speaks of union with Christ. At dahil sa yung union with Christ, dahil inilagay ka ng Panginoong Diyos kay Kristo, hindi ka na humaharap sa Panginoong Diyos na ikaw ay mag-isa lang. Humaharap ka sa Panginoong Diyos, isipin nyo to, ikaw ay nakatago kay Kristo. Kung ano nangyari kay Kristo, nangyari sa iyo. Kung si Jesus Christ ay namatay, ikaw ay namatay kasama niya. Nung siya ay nilibing, ikaw ay nalibing kasama niya. Nung siya ay nabuhay, ikaw ay nabuhay kasama niya. In fact, tulad na sabi ko sa inyo dati, sabi ng Bible sa Ephesians, siya ay nakaupo ngayon sa trono, sa langit, you are seated together with Him in the heavenly places. Hindi mo yan ma-imagine, hindi mo nararamdaman yan, nakaupo ka dito, pero yun ang sabi ng Panginoon. So kung anong totoo na nangyari sa kanya, yan ay nangyari din sa iyo. Dahil si Jesus Christ is not under condemnation, and you are in Him, you are no longer under condemnation also. And then tingnan niyo sabi dito ni Pablo, tingnan niyo itong word na now. There is therefore now no condemnation. Hindi ibig sabihin ng now na yan eh, panandalian lang. Ang ibig sabihin ng now, ang reality na yan, ang bagong katotohanan na yan ay nagsimula na. Dahil kay Kristo, lahat ay nabago. Ulitin ko, yung dapat mong harapin in the future, in-announce na ngayon. You are already acquitted. You are already accepted at hindi mababaliktad yun. Yan ang nagiging problema ng mga maraming mananampalataya ngayon. Ang isipan ng marami, temporary lang ang kanilang freedom from condemnation. Ini-imagine nila ang Christian life as a cycle. Sa kanilang isipan, pag ikaw ay, yung mga kasalanan mo dati, okay, napatawad na ng Panginoong Diyos. Nung nag-surrender ka ng buhay mo, patawad na lahat yon. Pero, pag ikaw ay nagkasala muli, balik ka na naman under condemnation. So magkumpisal ka uli. Sabi, Lord, sorry po, hindi ko na po talaga ulitin uli yung ginawa ko. I'm sorry. Tanggal ka na naman from condemnation. Pero pag bumagsak ka uli, balik ka na naman under condemnation. Kung ganyan, ang lahat ay nakadepende sa yung performance, sa yung ginagawa. Hindi dun sa ginawa ni Jesus Christ. Sa'yo nakadepende, hindi yan ang ebanghelyo. That is living under the law. Ang sinasabi ni Pablo rito ay napakalakas. Hindi niya sinasabi na ikaw ay not under condemnation right now, pero hanging yung condemnation somewhere, huwag kang magkakamali, dahil pag nagkamali ka, balik uli yan sa'yo. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi naghihintay ang condemnation somewhere para bumalik later on. It has been removed completely. Ang ganda ng illustration na nakuha ko kay Martin Lloyd-Jones tungkol dito pagdating natin sa kasalanan. Ano pagkakaiba na nagkasala ang unbeliever, wala kay Kristo, dun sa nagkasala na totoong Kristiyano? Ganito daw. Ang unbeliever, pag siya ay nagkasala, ay para siyang kriminal na nagkasala sa bansa, sa batas ng bansa. At siya ay humaharap sa judge. He stands condemned. Pero ang believer na nagkakasala ay para daw mister na nagkulang o nagkasala sa kanyang asawa. Hindi nawawala ang kanyang relasyon, nasisira yung kanyang fellowship dun sa kanyang asawa, pero asawa pa rin siya, bana pa rin siya. O isang anak na nagkasala sa kanyang tatay, nasaktan niya ang kanyang tatay, pero andun pa rin yung relasyon, hindi nawawala yun. Ang isang unbeliever na nagkasala, he sins against the court. Ang isang mananampalataya na nagkasala, he sins against love. Yun ang pagkakaiba.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Dinala na sa Payatas, Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada matapos arestuhin ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder. Kusang sumama si Estrada sa mga otoridad mula sa Senado, ngunit iginiit na wala siyang kinalaman sa umaring anomalya sa mga flood control projects. Matapos ang booking process sa Camp Crame, dinala siya sa Sandigan Bayan at kalaunan ay inilipat sa kulungan sa Payatas, Quezon City. Ang kaso ay may kaugnayan sa 573 million pesos na di umunay kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pahayag ng senador, sinabi niyang haharapin niya ang mga kaso sa pamamagitan ng tamang proseso at hindi siya magpapadala sa anumang pressure. Bukod kay Estrada, kabilang din sa mga kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng ahensya.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Umabot na sa 16 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng isang gusaling ginagawa pa lamang sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nadagdagan ng 2 ang na-recover mula sa mga gumuhong gusali sa Barangay Balibago kaninang madaling araw. Patuloy ang retrieval operation sa lugar at pinaghahanap ang iba pang nawawalang biktima. Ayon sa mga otoridad, 27 katao na ang nailigtas mula ng gumuho ang 9 na palapag na gusali noong Mayo 24. Sa pinakahuling tala, 4 pa ang nawawala.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, mahigit 1.6 na milyong public utility vehicle drivers ang nakatanggap na ng cash assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 8.214 billion pesos ang halaga ng naipamahaging ayuda para sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash aid upang matiyak na lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ay makatanggap ng tulong. Dagdag ni Dumlao, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kwalipikadong driver ang maiiwan sa programa. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga tricycle drivers, jeepney drivers, motorcycle taxi rider, mga delivery driver at ang TNVS drivers. Pinag-aaralan na rin anya ng pamahalaan kung kailangan pang magbigay ng ikalawang batch ng ayuda para sa sektor ng pampublikong transportasyon.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Epektibo na ngayong araw ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Ayon sa Department of Energy o DOE, bumaba ng 4.76 piso kada litro ang gasolina, 9.26 piso ang diesel at 10.86 piso ang kerosene. Dagdag pa nito, nakatulong sa pagbaba ng presyo ang pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa iba pang balita, madaragdagan na ang supply ng kuryente sa Visayas sa pagbabalik operasyon ng isang power plant simula ngayong araw, Hunyo 2. Ayon sa Department of Energy o DOE, muling magbibigay ng kuryente ang KEPCO SPC Unit 2 matapos itong sumailalim sa pagkukumpuni. Sinabi ng DOE na 4 na malalaking power plant ang kasalukuyang hindi pa nakakabalik sa operasyon, kaya nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente sa rehiyon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 50 centavos sa US dollar, 44 pesos at 57 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 19 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 38 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po, si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makararanas ng manakanakang mga pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat na dala pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.7 hanggang 30.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:20 at lulubog dakong 6:22 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Vice President Sara Duterte Carpio Defense Team pinasasantabi ang Articles of Impeachment sa Senado.
5: Senate Blue Ribbon Committee ipagpapatuloy na ang investigasyon sa flood control project sa Webes.
3: At sa palakasan, Gilas Women bigo sa dalawang unang laro sa FIBA 3x3 World Cup.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Defense Team ni Vice President Sara Duterte Carpio ipinasasantabi ang Articles of Impeachment sa Senado. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
7: Ipinasasantabi ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang Articles of Impeachment o batayan ng mga kaso laban sa kanya. Inihain ng naturang defense panel ang 50 pahinang pleading nila sa Senate Bills and Index. Sa isang press conference, kinwestiyon ng grupo sa pangunguna ni Attorney Michael Wesley Powang hindi maayos ang mga inihakbang ng mababang kapulungan sa pagkuha halimbawa ng mga ebidensya laban sa vice-presidente. Ang tinig ni Attorney Michael Wesley Powang.
8: We are very confident wala namang nagawang impeachable offense ang ating vice-presidente. But these things will be threshold. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence.
7: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, House Prosecution Panel tututulan naman ang anumang tangkang i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
9: Mahigpit na tututulan ng House Prosecution Panel ang anumang tangka na i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro, nakasaad sa konstitusyon ang mga impeachment proceedings dapat kumilos agad-agad o forthwith at ang papel ng Senado bilang impeachment court na dinggin ang ebidensya at magbigay ng hatol sa reklamo. Nakahandaan niya ang prosecution team na magpatuloy sa susunod na yugto ng kaso at naghihintay ng official notice mula sa Senate Impeachment Court kaugnay sa pagsasagawa ng pre-trial proceedings at simula ng paglilitis. Dagdag pa naman babatas, nakahanda ang prosecution na questionin ang anumang tangka o layuning wakasan ng paglilitis. Malinaw niya ang proseso sa impeachment rules na dapat sundin kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Samantala, ikinagalak naman ni Luistro ang huling Okta Research Survey na nagtala ng 74% ng mga Pilipino ang suboporta na ituloy ng Senado ang impeachment trial anuman ang kalabasan ng mga pangyayari. 21% lamang ang tumutol sa pagdilitis, 4% ang undecided. Ayon sa mga babatas, pinatunayan sa survey na gusto talaga ng taong bayan ay magtuloy-tuloy ang impeachment trial. Ang impeachment trial din anya ang tutulong sa mga Pilipino para timbangin o sukati ng kakayahan ni VP Sara na pamunuan ng bansa matapos itong magdeklara na tatakbo sa 2028 presidential election. Kaugnay nito, kinilala ng 11-member House Prosecution Panel ang sagot na inihain ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Ang sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adjong, magsasagawa ng pagsusuri sa isinumiting sagot kasama ang kanilang legal team. Tiniyak ni Adjong sa publiko na mananatiling nakahanda ang prosecution na gampana ng kanilang constitutional duty. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Tuloy na ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga usapin sa mga maanomalyang flood control projects. Itinakda ang investigasyon sa Huwebes, ika-4 ng Hunyo. Kumpleto na ang mga miyembro ng naturang komite na pangungunahan ni Senadora Pia Cayetano. Kabilang sa mga vice chairman ng komite, si Senador Jose Jinggoy Estrada, ngunit tiyak na itong hindi makadadalo dahil sumuko na sa mga otoridad kaugnay ng umanong pagkakadawit sa flood control projects anomaly. Ipagpapatuloy ng Blue Ribbon ang pagsisiyasat sa iba't ibang privileged speech ng ilang senador ukol sa issue. Matatandaang naudlot ang investigasyon sa usapin dahil nais muna ni dating committee chairman Senador Panfilo Lacson na malagdaan ang kanyang partial report sa usapin ng ilang senador, ngunit hindi naabot ang kinailangang bilang ng mga lagda, kaya't nabinbin ang susunod sanang serye ng mga pagdinig.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Umabot na sa 85,295 na individual o higit 17,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Domeng na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, wala pang naitatalang inilikas na mga residente sa mga evacuation center kabilang na sa kabila ng pagbaha sa 37 mga lugar sa rehiyon. Tinatayang na sa 3.4 na milyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura sa BARM dahil sa sama ng panahon.
4: Bagong araw, balitang bayan.
5: Tiniyak ng Commission on Elections na handa na ito para sa BARM parliamentary elections na gaganapin sa Setyembre a 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nagpapatuloy ang testing ng 6,500 automated counting machines sa Binyan, Laguna bilang paghahanda sa halalan. Dagdag pa ng ahensya, daraan pa sa iba pang pagsusuri ang mga makina bago gamitin sa eleksyon. Maglalagay din ng mga backup machine at repair hubs upang matiyak na maayos ang botohan.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sinuspinde naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 26 na mga bus ng Victory Liner sa loob ng 30 araw matapos ang aksidente sa Tuba, Benguet nitong Mayo at 30. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, pinagsusumite ng paliwanag ang kumpanya tungkol sa insidente. Batay sa ulat ng pulisya, nagkabanggaan ng 2 bus ng Victory Liner at isang SUV na nagresulta sa ilang pagkasawi at 75 sugatan.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Bigo ang Gilas Pilipinas Women sa Latvia at Germany sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa FIBA 3x3 World Cup sa Warsaw, Poland. Nagsimula ang Gilas sa 14-11 na pagkatalo laban sa Latvia at sinundan nito ng 22-10 na kabiguan kontra Germany. Nanguna si Casey De La Rosa para sa Pilipinas na may 5 puntos sa unang laban. Susubukan ng Gilas Women na makabawi sa mga susunod na laban kontra China at Italy.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Natalo naman sina Alex Ayala at Nicola Bartunkova sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open Doubles. Tinapos ng British duo ang Filipino tennis star player at ang kanyang Czech partner sa score na 6-4, 2-6, 11-9. Nanalo ang tambalang Ayala sa ikalawang set ngunit nabigo sa tiebreak sa deciding set. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Majority no-show sa session kahapon, minorya dumalo naman at nag-intay sa plenaryo.
5: Malacanang tiniyak na handa ang pamahalaan para sa epekto ng habagat. Oplan balik eskwela, gumagana na.
3: At sa ibayong dagat, WHO nakikipagpulong sa Congo President sa gitna ng Ebola outbreak.
4: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Senate Majority no-show sa sesyon kahapon. Minority dumalo at naghintay sa plenaryo. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
7: Naantala ang trabaho sa Senado dahil no-show o hindi nagpapakita ang mga senador na kabilang sa mayorya. Tanging ang minorya lamang ang nasa plenary hall sa pangunguna ni Minority Leader Vicente Soto III. Ayon kina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Francis Pangilinan, marami ang ngayon nakasalang na panukalang batas na dapat aprubahan. Kung walaan nila ang Senate President, hindi makaabante ang trabaho ng Senado. Ang tinig ni Senador Zubiri at pagkikibit-balikat ni Senador Pangilinan sa tanong ng DZAS kung boycott ang ginagawang ito ng mayorya.
10: Do you feel this is a boycott, Senator?
11: Wait for them.
7: Matatanda ang nag-walk out naman ang mga miyembro ng minorya noong huling sesyon noong nakaraang linggo dahil sa ninais ng mayoryang madaliin ang pag-aamyenda ng Senate rules samantalang hindi pa nabubuo ang mga kinatawang senador sa Rules Committee dahil wala pa ring Senate Majority Leader na siyang mangunguna sa naturang komite. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang pangyayari naman, mainit na tinanggap sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vietnam Secretary General President Tho Lam na nasa bansa para sa 2 na state visit. Matapos ang arrival honors sa palace grounds na sinunda ng signing of guest books sa reception hall, nagdaos ang 2 ng mga pagpupulong sa state dining room para iangat ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam tungo sa isang enhanced strategic partnership. Ito ay hudyat ng mas malalim na commitment sa ilang kooperasyon sa larangan ng depensa, kalakalan at people-to-people exchanges sa harap ng umiigting at komplikadong regional environment. Bagamat parehong claimant sa bahagi ng South China Sea, sinabi ng Pangulo sa joint statement na muling pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang suporta sa mapayapang pagresolba sa mga pagtatalo sangayon sa international law gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Inilarawan naman ni President Tho Lam ang Pilipinas bilang isang mahalagang kapartner. Samantala, 4 na kasunduan ang nilagdaan ng ating mga opisyal at kanilang Vietnamese counterparts. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng ating Defense Department at Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Memorandum of Understanding sa pagitan ng ating Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam ukol sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation. Pinirmahan din ang Tourism Cooperation Program sa pagitan ng ating Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam para sa taong 2026 to 2029 at ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics of Vietnam. Samantala, nag-alay din ng state luncheon ang Pangulo para kay President Tho Lam sa Ceremonial Hall. Nataon ang pagkakaroon ng Pilipinas at Vietnam ng Enhanced Strategic Partnership sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng 2 bansa ngayong Hunyo. Huling nagkaroon ng strategic partnership ang Maynila at Hanoi noong taong 2015.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang pagtugon sa mga epekto ng bagyo at habagat. Ito ang tiniyak ng Malacanang ngayong panahon na ng tag-ulan sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na bagamat isang force majeure o unforeseeable at hindi kayang makontrol, ito naman ay pinaghahandaan ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na batay sa ulat ni MMDA Chairman Romando Artes, tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero o paglilinis sa mga daanan ng tubig. Nanawagan din ang palasyo sa publiko na panatilihing malinis ang mga estero para maiwasan ang pagbaha kapag malakas ang ulan. Patuloy din anya ang Brigada Eskwela para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, gayon din ang anti-dengue misting, pruning ng mga puno at paglilinis ng paligid bilang paghahanda na rin sa papalapit na pasukan. Kaugnay nito, sa atas ng Pangulo, ikinasa ng Department of Education ang Interagency Oplan Balik Eskwela ngayong taon. Layon nito na masigurong ligtas, maayos at handa ang gobyerno sa pagbubukas ng klase sa June 8. Hindi bababa sa 16 government agencies at pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd para sa suporta sa logistics upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Magpapatupad din ang PNP, DILG, DOH at MMDA na mga hakbang para sa seguridad at kalusugan ng mga komunidad para sa maayos sa pamahala sa trapiko. Titiyakin naman ng Department of Energy na matatag ang supply ng kuryente at palalakasin ng DTI ang proteksyon ng mga mamimili. Babantayan ng DOTR ang mga biyahe sa pampublikong transportasyon at paiigtingin ng DICT at NTC ang Communications at Connectivity Services. 24/7 naman ang magiging monitoring ng NDRRMC at palalawakin ng PCO ang paghahatid ng impormasyon ukol sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027.
12: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Makikipagpulong ang World Health Organization kay Congo President Felix Tshisekedi tungkol sa lumalalang Ebola outbreak sa bansa. Ayon sa WHO, posibleng mas marami pa ang kaso kaysa sa naiuulat dahil may pagkaantala ng pagtuklas ng mga impeksyon. Patuloy naman ang operasyon ng mga otoridad sa contact tracing, testing at pag-aalaga sa mga pasyente. Nagpadala na rin ng tulong at medical team ang ilang bansa upang makatulong sa pagharap sa Ebola outbreak.
12: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Ititigil ng Philippine Embassy sa The Hague ang pag-aproba ng EU pair contracts para sa mga Pilipino na nais pumunta sa Netherlands simula Hulyo 1. Ayon sa embahada, ang hakbang ay dahil sa mga ulat ng umano'y pang-aabuso gaya ng sobrang oras ng trabaho at kulang na allowance ng ilang EU pair. Sinabi nito na mananatili ang suspensyon habang wala pang malinaw na sistema para maprotektahan ang mga EU pair at masiguro ang tamang pagpapatupad ng patakaran. Patuloy namang iniimbestigahan ang pamahalaan ng sitwasyon ng mga EU pair sa Netherlands.
12: Pag-aaral, bagong diwa.
3: Mula po sa mga kawikaan, 16, talatang 19, higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.
12: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, ados sa buwan ng Hunyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shekinah Abalon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
12: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
5: Ang oras, 6:56 ng umaga.
13: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
14: Pinupukpup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
15: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Isang experiment ang ginawa ng grupong Soul Pancakes para tuklasin kung mayroon nga bang epekto ang pagiging mapagpasalamat sa kasiyahan ng tao. Nag-anyaya sila ng mga taong lalahok sa kanilang eksperimento. Ipinasulat kung sino ang taong may pinakamalaking impluwensya sa kanilang buhay at kung ano ang mga positibong bagay na nagawa ng taong ito. Pagkatapos magsulat, ay pinatawagan sa kanila ang taong kanilang itinuturing na greatest positive influence sa buhay nila. Siyempre, nagulat ang kanilang mga tinawagan. May mga naiyak habang binabasa ang kanilang pasasalamat sa taong nagkaroon ng mabuting impluwensya sa kanilang buhay. Ikinumpara ang level ng kanilang kasiyahan bago at pagkatapos nilang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang resulta, tumaas ng 15% ang happiness rating ng mga taong nagpahayag ng kanilang gratitude. Kaya nga, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito ang paalala sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang maging mas masaya sa buhay at sa iyong araw-araw na gawain? Express your gratitude because thankful people are happy people. Narito ang ilang suggestions. Una, keep a gratitude jar on your table. Araw-araw ay magsulat ka ng isa o higit pa na mga nangyari na ipinagpapasalamat mo. Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na alphabet of thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga bagay na pwede

0: ipagpasalamat sa buhay at trabaho. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong alphabet of gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng physical at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards, at sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
3: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
4: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
2: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
3: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
2: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
3: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
4: Oo nga. At nung nagsisimula nga po ako sa DXAX, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. No, katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya no, from government agencies naging talagang pure DXAX. No, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
2: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo, yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
4: Alam nyo po, Kelcho, no? meron tayong tinatawag na, di ba, community. So pwede mo rin siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
3: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
2: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
3: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
2: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
4: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang inahatulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba rin tayong dapat makinig. No? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener. No? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
5: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging, listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
3: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
2: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
4: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, eh talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
2: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
4: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakapagpapatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no? O laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
2: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso, Eman?
3: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
2: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
3: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. gawa muna bago salita, katulad ng sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
2: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 7:20.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Hunyo 2, 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatir,
1: kag Migo Dave Pestanyo.
2: News. Headline.

sa balita lokal, price ceiling sa imported rice, hugot nga ginamonitor sa Coronadal. Health navigator sa South Cotabato, palaparon sa 10,800 sininga tuig. Anom kaordinansa para sa panginabuhian kag kauswagan sa South Cotabato, ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan. Integrated Provincial Online Database sang South Cotabato, liwat ginlunsar. Fitz Kiosk para sa mga mangunguma kag estudyante ginlunsar sa Sarangani. Family food packs para sa mga pamilyang apektado sang baha sa Bagumbayan gin panagtag sang DSWD 12. Bangsamoro Federalist Party na dugangan na naman sang mga miyembro halin sa MILF. Isa ka kilo sang ginapatihan shabu na kumpiskar sa panibag-o nga Pideya Barm operation sa Tawi-Tawi.

0: Sa balita national, DepEd aminado sa problema sa literacy crisis sa pungsod. Niyagin pa siguro ang preparasyon para sa epekto sang El Nino. Masobra 1,400 nga tulan sang tawo na sapuan sa Lake Sang Taal suno sa PNP.
1: Sa balita sa luwas sang pungsod, 5 katawo ginbawian sang kabuhi samtang duha pilason sa pagsigabong sang aerospace plant sa South Korea. Malaysia nagpatuman sang age verification sa social media, mga wala pa 16 anyos indi makarehistro. 5 ginbawian sang kabuhi kag 19 pilason sa pagsigabong sa kinaaligar nga World War II Ordinance sa Indonesia. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
1: Hugot nga ginamonitor sang Department of Agriculture o kundi A12 ang pagpatuman sang 50 pesos kada kilo nga price ceiling para sa imported rice sa Coronadal. Iniisip suporta sa Executive Order No. 118 na may tinutuyo mapabilin nga masarangan ang presyo sang bugas para sa mga bumalakal. Pangunahan ni DA Regional Executive Director Dr. John Pascual, kaupod ang iban pang opisyales ang DA kag katuwang ahensya, ang market inspection kag monitoring activity sa Coronadal Public Market sininga Lunes. Nakigboy lugman sa inspeksyon ang mga katapo sang Office of the City Agriculturist, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Trade and Industry, Philippine National Police kag iban pang ahensya. Sa ginhiwat nga dialogo sa mga rice retailers, gintalakay ang pagpatuman sang kamanduan, supply sang imported rice kag iban pang hilisgutanan may kaangtanan sa negosyo. Suno sa isa ka retailer, nakabulig ang pagbisita sa mga ahensya para mas maintindihan sa mga stakeholders ang mga pagsulundan sang Executive Order No. 118 kag sakto nga pagpatuman sini. Ginpahayag naman ni Director Pascual nga taas ang level sang pagsunod sa mga rice retailers sa kamanduan kag ginsiguro sang DA ang padayon nga paggiya. Agud masiguro ang patas kag maayo nga implementasyon sang programa para sa welfare sang mga konsumidor.
0: Bala paron sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang pagpatuman sang Provincial Family Health Navigators Program matapos ipasaka sa 10,800 ang target nga tala sang health navigators sa bugos nga probinsya subong nga tuig sang 2026. Suno sa datos sang gobyerno probinsyal, nadugangan ang pondo sang programa humalin 32 milyones pesos padulong sa 50 milyones pesos paagi sa supplemental budget agod masuportahan ang pagpalapad sang serbisyo sa mga barangay. Suno sa report sang Office of the Provincial Health Officer, may pila ka barangay na ang nagakinahanglan pa sang dugang nga health navigators agod malabot ang target nga isa ka navigator para sa kada 20 ka pamalay. Ginpahayag ni Barangay Affairs Unit Head Dennis Dignadise nga importante ang pagdugang sa mga health navigator para mapalapit ang serbisyo para sa ikaayong lawas sa komunidad, ilabi na sa mga suok kag underserved nga lugar. Lakip sa ilang mga katungdanan ang pag-monitor sa kondisyon sang mga pamilya, pagbulig sa pag-access sang serbisyo medikal kag pagpakigangot sa mga health workers sa barangay. Samtang suno kay Barangay Affairs Unit Program Assistant Jan Edsel Isales, makabulig man ang programa, agod mas mangin organisado kag mas madasig ang pagsabat sa mga hilisgutanan para sa ikaayong panglawas sa komunidad. Kabahin ang inisyatiba sa padayon nga pagpanikasog sang gobyerno probinsyal nga iduso ang universal healthcare kag mapaayo ang serbisyo para sa kahimsog para sa pumuluyo sang South Cotabato.
1: Ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan sang South Cotabato ang anom ka importante nga ordinansa nga magahatag kagahom sa gobernador nga makigilisugot sa mga ahensya sang gobyerno, pribado nga sektor, kooperatiba kag katutubo nga mga komunidad para sa nagkalain-lain nga programa para sa kauswagan. Suno kay Vice Governor Arthur Pingoy Jr. tinutuyo sang mga tikang nga mapadasig kag mas mapalapad ang pagdulong sang serbisyo sang gobyerno sa mga pumuluyo sang probinsya. Lakip sa mga ginaprubahan na kasugtanan ang pagtukod sang Provincial Agriculturist Satellite Office sa Barangay Maantiboli para mapalapit ang serbisyo pang agrikultura sa lagyo nga komunidad. Ginaprubahan man ang pagpatuman sang Dole Integrated Livelihood Program nga magahatag suporta sa mga proyekto panginabuhian kag palangitanan sang mga benepisyaryo. Lakip man sa kasugtanan ang pakigbuylog sa Department of Social Welfare and Development para sa Area Vocational Rehabilitation Center kag mga programa nga nakatutok sa pagpauswag sa mga katutubo nga komunidad kag pagproteher sa kinaiyahan. Ginpabakod man ang kasugtanan sa Barangay Rubber Farmers Agriculture Cooperative sa Pulumulok para sa pagtukod sang village-type food processing center na ginaexpektar makabulig sa pagdugang sang kita sang mga mangunguma. Suno sa gobyerno probinsyal, kabahin ang mga inisyatibo nga ini sa padayon nga pagpalapad sa mga programa sa agrikultura, panginabuhian kag community development sa South Cotabato.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, liwat igalunsar sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang Integrated Provincial Online Database o IPAD subong nga tuig isip kabahin sang pagpatuman sang ikatatlo nga Open Government Partnership o OGP Action Plan sang probinsya. Tinutuyo sang proyekto nga mapadasig ang pag-access sang publiko sa importante nga impormasyon sang gobyerno paagi sa isa ka online platform nga pwede gamiton bisan anuman nga oras kag kun sa diin man nga may ara sang internet connection. Suno kay Project Development Officer 2 Rio Ann Padrones, magasirbi nga importante nga instrumento ang iPad agud mas mangin organisado, transparent kag accessible ang mga datos kag serbisyo sang gobyerno probinsyal. Sa unang nga bahin sang implementasyon, hatagan pagtagad ang pagpangita, pag-organisa kag ang pagproseso sang mga datos nga ibutang sa sistema. Magagamit man ang proyekto sang cloud-based server infrastructure agud mas mapadasig ang pag-access sang mga residente, stakeholders kag partner institutions sa mga pampubliko nga impormasyon. Suno naman sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinator, nakabase ang programa sa Freedom of Information Ordinance sang South Cotabato isip suporta sa transparency kag accountability sa serbisyo publiko. Ginaexpektar nga magapadayon ang pag-develop sa iPad hasta Abril sa masunod nga tuig. Lakip ang plano nga tingubon sa isa ka digital platform ang nagkalain-lain nga serbisyo kag information systems sang gobyerno probinsyal para sa mas epesyente kag citizen-centered nga serbisyo.
1: G Jean Lunsar sang Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 o ATIRTC 12, ang Farmers Information and Technology Services of FITS Kiosk sa Malapatan College of Science and Technology sa Sarangani sang nagligad nga Lunes. Tinutuyo sang proyekto nga mapalapit ang makabag-ong mga ihibalo teknolohiya kag mga serbisyo pang agrikultura sa mga mangunguma, estudyante kag iban pang miyembro sang komunidad. Suno kay College Administrator Dr. Maria Giovanna Abenicia, dako nga bulig ang FITS Kiosk isip sentro sang impormasyon kag pagtuon para sa mga luyag mapalapad ang ila ihibalo sa agrikultura. Samtang ginhatagan pagtagad ni ATIRTC 12 OIC Center Director Dr. Jessie Baldia ang kaimportansya sang impormasyon kag teknolohiya sa pagpabakod sang sektor sang agrikultura. Ginauhag man sini ang mga benepisyaryo nga gamiton ang mga pasilidad isip dalan sa mas madamo nga oportunidad sa pagtuon kag inobasyon. Magaserbi nga information hub ang FITS Kiosk kung sa diin mahimo makakuha sang agricultural technologies, digital learning resources, e-learning courses kag iban pa nga impormasyon angot sa mga programa sang ATI kag katuwang sini nga ahensya. Ginaekspektar nga makabulig ang inisyatibo nga ini sa pagpalapad sang ihibalo kag pagpasaka sang oportunidad sang mga mangunguma sa Sarangani kag iban pa nga kaiping nga lugar.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, ginpanagtag sang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD 12 ang 247 ka family food packs para sa mga pamilya nga naapektuhan sang baha sa Banwasang Bagumbayan, Sultan Kudarat. Inisang Biyernes paagi sa Disaster Response Management Division o kun DRMD sang Talatapan. Suno sa DSWD, tuga sang makusog nga pag-ulan nga dalasang southwesterly wind flow ang pagbaha sa pila ka nubo nga barangay sa lugar nga nakaapekto sa mga pamilya kag kabalayan. Ginpatigayon ang relief distribution sa pagbulig sang Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kag mga barangay local government units. Tinutuyo sang nasambit nga tikang nga masiguro ang temprano nga pagsabat sa panginahanglanon sang mga residente nga naapektuhan sa nasambit nga pagbaha. Padayon naman nga nagapakigangot ang DSWD sa mga lokal nga gobyerno agud masusi ang iban pang panginahanglanon sa mga apektado nga pamilya kag maka dulong sang dugang nga bulig kung ginakinahanglan.

Nag-intra sa Bangsamoro Federalist Party ang isa kadako nga grupo sa mga miyembro sang Moro Islamic Liberation Front o kon MILF. Kung sabihin, isa ini sa 16 ka mga political parties nga mag-intra sa September 14 regional parliamentary elections sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa report sini nga Martes sa mga municipal officials kag barangay leaders nga una na nag-intra sa Bangsamoro Federalist Party, naglabot na sa 1,117 nga mga miyembro sang field-based command sang National Guard Front sang MILF ang nagpumisa na mag-hatag sang ilang suporta sa partido sang paagi sa isa kapagtililipon sa barangay Dasawaw sa Sharif Saidona Mustafa Maguindanao del Sur sang Domingo. Mismo mga local executive sa Maguindanao del Sur ang nagkumpirmar sang pag-intra sang sobra 1,000 nga MILF members sa Bangsamoro Federalist Party sa nasambit nga okasyon. Agin pangunahan sang presidente sang partido si Bangsamoro

0: nga nakuhaan sang PDEA Barm agents ang 1 kilo nga shabu sa 1 entrapment operation. Sa pahayag man, subong adlaw ni PDEA Barm Regional Director Edgar Hubay, gilayon nga ginarestar ang minor de edad na sinopasospek sa mga agents sa pagpanguna nanday Abraham Solon Kalim Cagnes Villarias kag mga pulis halin sa nagkalain-lain nga katapo sa Tawi-Tawi Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga ila na baligyaan sang shabu sa 1 lugar sa barangay si Mandagit hapon sang Lunes. Suno kay Hubay na patigayon sang PDEA Barm Tawi-Tawi Provincial Team ang nasambit nga entrapment operation sa bulig sang municipal official sa Bongao sa o sa bulig sang mga municipal officials sang Bongao sa opisina ni Sally nga subong
1: DXKI Balita.
0: Kung sa bulig man sang Tawi-Tawi Provincial Police Office kag mga katapo sa probinsya sang PRO Bar. Pangungod isa ka minor de edad ang nadakpan, yara na sa kustodiya sang PDEA Barm kag sang Bongao Municipal Police Station kag sang Social Welfare Office sang Bongao Local Government Unit ang nasambit nga imbolbado nga individual. Suno kay Hubay, ang tricycle driver naman nga una nga na-entrap sa Bongao sininga Lunes sang PDEA Barm agents na kumpiskaran man sang 6.8 million pesos nga balor sang shabu kag karon nakadetener na kag mga tubang sa kaso pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balita Nasyonal.
1: DXKI Balita.
3: Aminado ang Department of Education o DepEd sa krisis sa literacy sa pungsod. Matapos naguwa sa 1 ka-assessment nga 87% sa mga grade 11 students ang nabudlayan gihapon nga inchindihon ang ila ginabasa. Suno sa DepEd ang nasambit nga tala indikasyon sang dugay na nga learning gap system sang edukasyon sa Pilipinas kag indi lamang sa problema sang senior high school. Sa pahayag ni DepEd Undersecretary for Learning Systems, Carmela Orasyon, gininsister niya nga seryoso ang ahensya sa nagwa nga resulta halin sa 2nd Congressional Commission on Education o CONEDCOM 2. Gin-explicar sang opisyal nga ang problema sa ikasarangsang pagbasa na tipon halin pa sa unang grado kag naglala sa pagligad sang panahon bangod sa nagkalain-lain nga rason kapareho sang kaimulon, kakulangan sang learning materials, limitado nga suporta sa panimalay, mga pagkadilatar sa klase kag epekto sang pandemya. May ginakabig suno pang cumulative gap sa sulod sang malawig nga panahon. Suno sa opisyal, hindi mahimo nga isa lang ang rason sang krisis sa literacy kundi isa ka sistematiko nga problema sa edukasyon sa pungsod. Isip sabat, nagpatuman ang DepEd sang Summer Remediation Program para sa senior high school students nga natalana matapos sininga semana. Nagapreparar man ang ahensya sa panibag-o nga literacy assessments bag-o ang pag-abri sang klase para matumod ang mga estudyante nga nagakinanglan sang dugang nga suporta kag tutoring. Ginpahayag man sang DepEd nga igalakip sa bag-o nga 3-term school calendar ang remediation kag enrichment activities para mas maayo nga masabat ang learning gap sa bugos nga school year. Aminado man ang ahensya nga nagapabilin nga hangkat ang mabugat nga workload sang mga magtutudlo sa taliwala.

0: sang mga reforma nga ginapatuman.
1: Ay, balita!
2: Iging pasiguro sang National Irrigation Administration o NIA nga preparado ini sa posibilidad sang grabe nga epekto sang El Nino subong nga tuig paagi sa mga proyekto nga nakasentro sa climate resiliency kag pagpasiguro sang nagakaigo nga supply sang tubig para sa agrikultura. Suno kay NIA Administrator Eduardo Guillen, dugay na nga ginapreparahan sang taratapan ang mga epekto sang climate change kag tigmarala. Suno sa opisyal, padayon nga nagapatuman ang NIA sang mga mitigation kag adaptation projects agud mabuhinan ang epekto sang kakulangan sa tubig sa mga umahan. Bisan pa nakatala sang pagnubo sang water level sa pilaka dam sa Pungsod, ginpahayag ni Guillen nga hugot nila nga ginamonitor ang sitwasyon agud masiguro ang maayong nga supply sang tubig para sa irigasyon. Kadungan sini nagapanawagan ang NIA sa mga mangunguma nga magtanom sa mga high value crops nga hindi na nagakinahanglan sang madamo nga tubig kapareho sang mais kag munggo agud maka bulig sa paghaom sa epekto sang El Nino. Suno kay Guillen, nakigangot ang ila talatapan sa Department of Agriculture kag lokal nga gobyerno agud mabuligan ang mga mangunguma sa pagpili sa mga alternatibo nga itanom. Samtang ginpahayag man sang opisyal ang desisyon sang National Water Resources Board nga temporaryo suspendihon ang alokasyon sang tubig para sa irigasyon halin sa Angat Dam agud mahatagan prioridad ang supply sang ginainom nga tubig para sa mga residente sang Metro Manila. Ginexplikar sini nga masobra o kapin kulang 90% sang tubig nga mainom sa Metro Manila halin sa Angat Dam. Rason nga ginakinahanglan unahon ang pagkinahanglan sa mga kabalayan. Isip malungtaron nga solusyon gin pabutyag ni Guillen nga kasamtangan ginapatukod ang Bayabas Dam sa Bulacan nga ginaexpektar makabulig sa pagdugang sang supply sang tubig sa rehiyon. Suno sa iya, makaangkon ang nasambit nga dam sang kapasidad nga magunit sang tubtob o mag-uyat sang tubtob 54 milyones ka cubic meters sang tubig. Magluwas sini padayon man nga nagapatuman ang NIA sang mga solar irrigation projects sa nagkalain-lain nga lugar agud mabuligan ang mga mangunguma nga masarangan ang epekto sang grabe nga init kag kakulangan sa tubig tugas sang El Nino.
0: Ginabulubanta 1,400 sa masobra 2,000 ka tul-an nga na-recover halin sa lawa sang Taal ang nakumpirmar nga halin sa tao suno sa Philippine National Police. Ini may kaangtanan sa imbestigasyon sa suno pa pagbihag kag pagpatay sa indi magnubo sa 34 nga sabungero sa tong 2021 kag 2022. Sa briefing sa Camp Crame sininga Lunes, ginpahayag ni PNP Forensics Group Director Colonel Pierre Carpio na ginapaidalom sa maidid nga pagsusi ang tanan nga na-recover nga tul-an. Lakip ang medico-legal, anthropological, radiographic imaging, dental kag DNA testing. Suno kay Carpio, nagapadayon gihapon ang pagsusi kag wala pa natumod kung may naghaom sa DNA profile nga nakuha halin sa mga tul-an sang missing nga sabongero. Naexplikar man niya nga nangin mabudlay ang pagkuha sang DNA bangod sa grabe nga pagkaguba sa mga tulaan nga tugas ang sulfuric acid, magnesium, aluminum kag sodium sa lawa, amuman ang mataas nga temperatura sang tubig sa Taal. Bangod sa kadamuon sang ebidensya kag kondisyon sang mga na-recover nga tulaan, nagkrear suno pa ang PNP Forensics Group sang espesyal nga strategiya sa pagsusi. Madamo nga beses suno pa nga nagkuha sang sample halin sa isa ka tulaan para mapasaka ang posibilidad nga makakuha sang maayo nga DNA profile. Kung may makuha nga nagakaigo nga DNA sample, mahimo makigbuilog ang PNP sa mga DNA testing laboratory sa Japan o sa University of the Philippines para sa dugang nga pagsusi. Halin pa sang Hulyo 10 sang nagligad tuig, 8 ka disaster victim identification teams ang nagpatigayon sang operasyon sa lawa sang Taal para pangitaon ang dinadudahan nga patayng lawas sang mga missing nga sabungero. Nag-umpisa ang operasyon matapos ang testimonya ni Julie Dondon Patidongan, isa ka whistleblower sa kaso na nagpahayag nga ginbihag kaginpatay ang mga sabungero bag-o ginhaboy ang ilang nga bangkay sa lawa sang Taal. Ginaangot niya ang krimen sa isa ka grupo sa mga pulis nga suno pa nagiho sa kamanduan sang negosyante nga si Charlie Atong Ang. Sang Disyembre, ginpasakaan si Ang kag 21 ka iban pang respondent kadamuan mga pulis sang 26 ka kaso sang kidnapping with homicide kag serious illegal detention sa korte sang Batangas kag Laguna.
1: Balita! Balita sa luwas sang pungso.
2: Ginbawian sang kabuhi ang 5 ka tawo kag pilason ang duha pa matapos ang isa ka pagsigabong sa planta sang Hanwha Aerospace sa siyudad sang Daejeon, South Korea sang Lunes. Suno sa tigpamaba sang Daejeon Fire Headquarters, natabo ang insidente mga alas 11 sang aga sa pasilidad nga yara mga 150 kilometro sa nabagatnan sang Seoul. Ginapatihan sang mga otoridad nga ang pagsigabong naglungtad sa sulod mismo sang pabrika. Suno sa impormasyon nga ginreport sang lokal nga media, ang Hanwha Aerospace isa ka nagapanguna nga kumpanya sa South Korea nga nagahimo sang armas, artillery systems kag aerospace components. Ang pasilidad sa Daejeon nagatutok sa pagpanalawsaw kag pagdevelop sang mga advancing teknolohiya para sa depensa kag sa kawanangan. Suno sa isa ka representante sang Hanwha Space o Hanwha Aerospace, wala pa matumod ang eksaktong rason sang pagsigabong kag ang bugos nga o kabugusan nga kadakoon sang damyos. Bangod sang insidente, nagmando si President Lee Jae-myung nga gamiton ang tanan nga available nga resources sagod mapaidalom sa kontrol ang sunog. Nagapadayon naman ang investigasyon sa mga otoridad agod mahibaluan ang rason sang nasambit nga insidente.
0: Nagpatuman ang gobyerno sang Malaysia sang bag-o nga online safety rules nga nagakinahanglan sang age verification sa mga social media platform kag ginadumilian ang mga kabataan nga wala pa nagtabot sa 16 anyos nga mag-abri sang account umpisa sini nga Hunyo 1. Suno sa Malaysian Communications and Multimedia Commission o CONMC, apektado sang bag-o nga regulasyon ng mga platform nga may kapin 8 ka milyon nga users sa pungsod, lakip ang Facebook, Instagram, TikTok kag YouTube. Kinanglan magpatuman ang mga kumpanya sang pagberipikar sang edad pinaagi sa government issued identification cards o CON, pasa aporte. Ginpahayag sang MCMC nga ang tikang nagatinguha nga maprotehiran ang mga kabataan batok sa makahalit nga online content parihasang cyberbullying, pornografiya kag internet addiction. Kinalauman man nga magpatuman ang mga platform sang mas mabakod nga content governance kag mga sistema para sa pag-report kag pag-responde sa makahalit nga content. Ang mga kumpanya nga mapaslawan sa pagsunod mahimo mapasakaan sang multa nga tubtob 10 million nga Malaysian ringgit. Bisan pa sa kaliwala sini may mga grupo nga nagapanalipod sang digital rights nga nagapahayag sang kabalaka pag nagasilingang malapad nga pagdumili sa social media

0: Naglupok ang ginapatihan nga bomba o kun mortar nga nabilin pahalin sa World War II sa isa ka baryo sa mga mangingisda sa rehiyon sang Papua New Guinea nga nagresulta sa kamatayon sang 5 ka tawo kag pagkapila sang yara sa 19 ka iban pa. Suno sa tigpamaba sang Papua Police Kayo Sukarnito natabo ang pagsigabong sa idalom sang isa ka balay nga nakatukod sa mga poste sang Domingo sang hapon. Ang mabaskog nga pagsigabong nagtugas sang dako nga kalayo kag madalom nga o madamol nga mga aso nga nakita sang mga residente sa lugar. Siyam ka mga pamalay ang naguba bangod sang insidente. Ginsiling ni Sukarnito nga may 3 pa katawo o nga ginapangita samtang may mga parte sang lawas ang wala pa nakilalaan sang mga otoridad. Gindala naman sa Balay Bululungan ang 19 katawo nga nakaangkon sang minor nga mga pilas para mabulong. Nagapadayon ang operasyon sa pagpangita sa mga biktima kag ang investigasyon agud matumod ang eksakto nga ginhalinan sang pagsigabong. Suno sa mga otoridad, posible nga naglupok ang ordinance nga nabilin pahalin sa panahon sang World War II sang ang Indonesia, isa sa mga lugar nga ginagawan sang mga puwersa sang Japan kag mga kaalyado.
1: Amuyad to ang pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
0: kag Migo Dave Pestanyo.
1: Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukup ko pa ko at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral,
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.